to the life. Mwana chona rio kumbi mpibu wani. So gamba utia. Uma wali saidi chao. Abantu wange bali bati yao. Obude nga muno disco wefuko gambi bakorachi. Mpaya abantu nga babili abatu egateko. Akolatia.

wewe. Agamba tie. Abantu bangabe makukuba bali bati abo. Lekanawe. Vawo nawe leka. Owaye.

sana kumastoa karikati yangu. Lika nawe. Owaye. Mbaya bantu ngaba bila abantu egate ko tukumepate. Abantu pabili soko tumira ko tukeje. Esabo.

wewe. Ani onde rali side chap. Abana bali batye bugerere Kayunga. Vago nawe. Leka nawe. Owaye. Mbaya abantu nga babiri abatu egateko. Esebo. Gali bise gali mukunyumira disco ya ruongo la Simba. Uruwa mukaga tuwaru wayo. Nga sadaka letuka abatu barekeva sule mupate. Wewe. Agabati yeyo. Anione lali saidi chentu mfawu. Habana bali batye nakasejera awo. Vago nawe leka. Vago owaye. Mbaya abantu nga babiri awo tukube disco. Akola atya? Sembyayo. Rogers. Gali bize gali mukunyumirwa party.

0: Ani onera decide chentu fwao. Bali bati abantu bangawo. Njagala kumanya budde ngabuno. Akasemba yoka zina nani awo.
1: Akasemba yoka
0: zina ni

anyone that I decide the chabu. Abana beba musuta bali batya muchagwawo. Owaye. Obudde nga muno twagala kumanya akasemba yo kazina nani.

gali mu kunyumirwa disike byaddala nga si byalwa. Wewe. Agamba ati eyo. Anyone that decide the job? Abantu banga bebugenere bali batya sentongo. Akasembayo kazina nani awo? Mbaya abantu nga babiri abatwegateko.

0: kubwana kato wasuzoti yangula vikuli mbwangu chichi.
1: Yee, era ndi mbwangu dala. Nkube etandise. Sagala kulwawo kusimba, sizo ni inzo kunsuba.
0: Yee, ichitegeza kato ochimie nsigo nongo semu ya dike.
1: Nsigo nongo semu. Vamu kusaga na awe. Nzize kugula kasori yoyo mosa gwe ya kuungula. Gwe njagalo mpeko.
0: Gwe ya kuungula?
1: Hmm.
0: Unu gwe tuwa kuungula wakuba muka unga.
1: Aha. Oye njini gwe njagala. Nsenere bafu satu zokaze netaga.
0: Ogena muku ila muba wakaka unga.
1: Ni musajja. Sembe zokutegera. Njagala wakusimba.
0: Wakusimba? Kato, inisigo jituwa kuungula ya kukuba muka unga. Tosugula kuda mujisimba.
1: Banangi. Nkoye ibibozi vya mwe. Ensigo ya kasori ya berachi. Sika sori. Ategu wakungu da berachi. Sika sori. Ah, katiwe muteka mutaka. Na amena mwena anansi. Oba amira kasori.
0: Kari, asuburo kumira. Na ye kasori omurunyi. Yeye nsige nongo semwe kakasidua. Nga ya kusimba. Babira wajigeze seza. Nga wajiekeweze burunji. Na ya tuna wakungu dua. Aba wakuba muka wunga.
1: Kati musajja, wega hata nikakuntegera kusente ya. Era ogeza ko kumatiza nsasanya sente ndala.
0: Nenda kato, ngeza kukuyamba olime kwejjusa.
1: Musa atende seba mtu ya labi. Kati nawe era kuyigirizo kubuzabuza abalala. Buli customer jano kustowa ya avao nensige yebei. Na yere eron sanze ndaba.
0: Sina kasori oligwe mwa kungula. Kato, nkulabula mbuli jiletefa yona. Singa kasori yona alemu kufayo bulonji. Ni nduwa denezi kusumbwa. Ujukila ngembo zeno jetuba demu.
1: Nja kujukiza ama kungula ngama zo kusinga aga Musa.
0: Kankusabide obufumu obufuvire mwe mikisa.
1: Mikisa? Likanawi. Nze nyinu umanyirivu mkusimba kasori. Nimide kasori emyaka ama kumiaga. Asatu bedu. Seta guyu kasori ya wandikidua kumanya simanyivichi.
0: Kato, obumanyirivu chikulu na hebi obu limibigenze vichuka chuka. Ensige nongo semwe za dike. Zigonjo devizi ubinji. Enkura zeni meze da zevita sobola.
1: Gwilinji ya makungula. Nkuisa kupate.
2: Nga wakaita sabiti mbarebo bazi, ngensigo zita andiso kufayo mutaka. Abalimi, bazu urobo mkubonero. Owenwa de, ezita wanyebi lime na dala kumakola gabio.
1: Kasori ono gwe nasimba nava mudala. Tonda wangira bibi kola webi ezinze. Atijo, biabade bijimu. Inimubi ina na mabala. Laba bino bine bipapi. Laba ate bino webi kaso kumitwe. Eche chituse kunimiro yange.
3: Zena vida vena kubili ezijise. Nene wazo msana weguna ayaka. Nga bivau. Na yeka tibisa asani denimiro yona.
1: Chuka kari nateka kone vijimu sevye bei. Nenkora mubude. Nasimbira mubude mungkube soka. Choko msiri kwa ngigongira kono uneka.
3: Netu ungero kutambula msiri tulabe.
4: Ne mukasori wange vikola mbira vye kama vala amadu gavu.
1: Kachita bachi nechikolo. Yaba nechiri. Nechino. Ulinyiri wonaru wedewe vikola vabiridi. Chino sichira vangako.
3: Na ya tebi mubichara vikabulu unji. Na ya rababi no. Chikolo chonachi wedewo.
1: Nekati yivikola yivige na masonga vikala. Kasori ya nakulatia. Zende zange ngenda zija yonja zinateka mungu. Guno musirigwe kubade guino kusasura fizi za vanaka. Kata tengenda tatnika kwekwe kaba manja.
3: Togwa mumanyi. Tuja kubuza kumulimi satulabe.
2: Kasori wabali mikucharo chiwanga. Arumbi duwe chula deche yivikola. Echita nategele kika. Wano bako uro mulimi sasara bonambilo. Abayambeko.
5: Obubonero buno kubikola. Bwandi bwobulwadde bwa kasoli obwebikola.
1: Linda ko. Obulwadde bwa kasoli busolo kendeza ku makungula.
5: Iye, ate nnyo. Obulwadde bwebikola kasoli buzibwalize ebikola. Okukola emmere y'ekirime. Ekitegeeza nti ekikola bwe kiba tekikola mmere n'amakungula go gakosebwa.
1: Chogambe ebikola bikola nga fumbiro.
6: Kituufu, ebikola bikola emmere y'ekirime nga byeyambisa omusana kati endwadde bwe zoonoona ebikola. Kikendeeza ku mmere gye bikolera ekirime olw'emisooli egyandibaze ne giggwaamu amaanyi kwe kusanga ebikongolira ebimu nga biriko amalibu. Kati awona amakungula oba tolina.
1: Wamme ekyo kye kinnyonnyola lwaki emisooli gyange gimu mitono.
6: Chechu chenjini, okufirwa makungula, kutandikira ddalanga tonnaba na kukungula, na ya abalimi abamu, kino bachira baba maze na kukungula.
1: Nali ndowoozo bwadde bonna nafaanana na ya kasooli kyokka. Samanya nti na makungula gange kagenda lugenderamu.
6: abalimi mbalamu siza mwena. Mbauli dao nga moge da kundwa dezebi kwa labi ya kasori. Mbe yungeko.
5: Ate wali muzibu, tuwe yungeko. Ono pita gwembulaba, alimie kasori wa dikebi kebi enja ulo. Season ku season. Lobu manji nivuwaina, buge enda kutu ya ambanyo.
6: Balimi banange mbalamu siza ako. Nemulirwa na wange katori wano, ngansa nyuso kulaba.
7: Petole muzibu, nkulaba ngo kungula kasori omu itirivu. Necha matuchirichi.
6: Kato, sina chama. Ngoberere bye byansomesebwa omulimisa okusalawo okusooka kuba kulonda nsigo ntuufu ensigo ya dikke ennongooseemu ate eri ku mutindo ensonga ey'okubiri kulabirira musiri gwo bulungi ensonga ey'okusatu kulondoola birime ebyo buli wiiki ennimiro gitwale ng'omuntu gw'oyagala ennyo nga buli kaseera obeera oyagala kumulabako
7: nekakyera pita otandisa agaboozi gammwe buli wiiki kati nga nsobodde mumalira mu nnimiro
6: buli wiiki endwadde tezitera tuweereza kaadi nga zijja mu nnimiro zaffe oyina kulambula nnimiro yo buli lunaku bw'olaba ekizibu nga bukyali ng'okinogera eddagala otaasa amakungula go buli lw'olwawo okukinogera eddagala oba ojja kwejjusa
2: abalimi ku kyalo Kiwanga bageraageranya ensigo za kasooli eza dikke ennongoseemu ez'enjawulo
7: kasooli wange owa dikke C833 mugimu era alabika bulungi
8: Nii mli mtu kwe mpulida yo kila kukunza goza dike.
7: Echitufu chizichi.
6: Kasori wa dike, alimwe bike vya nja ulo. Binonga biko ledwa, okutuka na nebi tondo. Ebifune nkube ye nja ulo, ilabu lichikacha dike. Chino obusobozo obwe nja ulo. Ezimu zikula mangu, ezimu zikula bulonji mubife bifune nkube entono. Atendala, zirongo sidua mwo kugumire ndwa dezebi kora. Kati gwengo omulimi, oina kwebuza kumulimi sawo, nsigo che tukira kuchitundu cho.
7: Kati ulichikacha dike cha nja ulo.
6: Choche nini?
5: Ensigo ya dike C833 nongosemu. Ya kwa lewa kugumire ndwa de, chino chike chirongosemu echa dike 831. Ngaba chikole la bitu ndwa ebyo. Ebini mwe ndwa deza kasoli ezebi kola.
2: Abalimi b'oku kyalo Kiwanga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga za katale.
9: Emirundi mingi n'abo abakuba emmere y'enkoko baagala nnyo kasooli wa DKC 833 kuba empekeze za mutindo ate era n'emmere evaamu ewera.
7: Ekitegeeza okugumira endwadde kitegeeza kufuna magoba.
5: Bwe kiri ebirime ebigimu bikuwa amakungula amalungi.
2: Kaseera kano wakyaliwo okubuzaabuzibwa ku nsabika empya ey'ensigo za dikke ng'ensabika emu ekyaliko ebigambo bya Monsanto ate ng'endala eriko ebigambo bya Bayer. Nze nno nagula ensigo ya dikke C833 ng'esabikiddwa mu kisabika ekya Bayer ate mulirwana wange n'agula eyiye ng'esabikiddwa mu kisabika kya Monsanto kati entuufu yeruwa?
5: Ensigo zonna ntuufu bakyusa okuva mu nsabika eya Monsanto okudda mu ya Bayer eyagula Monsanto wabula kino mukijjukire ensigo muzigule mu maduuka agakakasiddwa era ageesigika
2: akaseera kano ku kyalo Kiwanga kaamakungula
9: mu musiri gwange ogwalwala kaabula katambule kyenkungulayo
7: Nse dike C833 wange yakola bya magere wange sikyabanja
5: ekyo nno kyakuyiga londe ensigo ennongooseemu entuufu lwanyisa endwadde n'obuwuka mu musiri gwo mangu nga bwe kisoboka
10: ebirime ebigimu ge makungula gennyini okulabirira ennimiro zaffe obulungi kituwa amakungula agasingayo londa ensigo ya dikke entuufu etuukira ku mbeera y'obudde mu kitundu gy'owangaalira
2: olugendo lw'okufuna ensimbi okuva mu makungula go agakasooli lutandika n'okusalawo okutuufu ku nsigo kizoolina okusiga wabula ng'oyita mu kweteekateeka okukola ennyo wamu n'okweyambisa enkola z'ennima eri ku mulembe abalimi basobola okwongera ku makungula gaabwe era ne basobola okuyimirizaawo ne famire zaabwe
11: kati omulimi ateekateeka okulima nkuzigirira ensigo ya kasooli eya dikke 777 eno ng'ebala nga muyiko osobola okufuna ensawo wakati wa 35 n'40 bw'ogoberera ennima eri ku mulembe
2: obubaka buno bukutuusibwako Faith Agro Inputs nga bayambibwako Bayer okusobola okuzza amaanyi mu balimi nga bakola okusalawo okutuufu ku nsigo za kasooli ezirina okusimbibwa okufuna amakungula amalungi n'ensimbi mu maka
12: Kuchenda msamba kasa satu feme mwefe Elio Simba emplogome nunji edembe Mlonja auliza tulimprogram ya biyabulimi Omuza nyoguli de chiwanga kwe kwa fe Ambrose
13: Guli de dala
12: Yes sir
13: Era njagala kukatiza nti Mubulimi muguno omulimo Wabula simanyi kato Kato ya bachi ya alemerako noola batuje chintunga chifu alemerako nae vambi tomunenya ya Uganda yafe vabalimi vafe okusinga abategerira abanakyalo
12: yes sir
13: norwecho omulimi aliye ya mpuliriza wetuba tukolera mu embeera y'enkyuka kyuka y'obudde waliwo ebintu bye tulina okwewala ekisookera ddala okuzaamu kasooli gwe tukungudde jukira kasooli ono kika kya DK aba hybrid
12: yes sir
13: hybrid yenna jivone ukoma takirizibwa kudibwamu kubanga bobaba bamukola wabeerawo embeera zebeewala
12: yes sir
13: naye ate tufuna ebika nga bigumirako ne tufuna ebika nga tebigumirako ddala osobola kufuna ekika nga kigumira omusana n'ate nga tekibala
12: yes sir
13: n'ofuna ekiranga tekigumira omusana naye nga kibala n'obigatta n'ofuna a product ng'esobola
12: okugumira byombi egumira omusana ateebala
13: so netwesanga eyo yetukoonamo netugambye netugenda atuyamba ate bw'oddamu n'omusimba asobola kukopola emize ku biri ebika ebibiri wabeerawo ogumu ogusingako gunaagwo so product gy'ofuna weesanga ki sinungi
12: yes,
13: ekyokulabeko DK777 baamukola ng'agumira ekigabi oba waliwo ekirwadde mu 2017-18 kasooli yavunda yakalanga yakaweeka kye twayitanga maize lethal necrosis disease
12: yes,
13: now bwe mba njogera ku lethal necrosis disease lethal kitegeeza okufa necrosis kitegeeza ebikoola okufuna kyenvu
12: yes,
13: ate jukira ekikoola kyonna ekifunye kyenvu ng'omusomesa gy'abadde ayogerako kasooli aba tasobola kukola mmeri kitegeeza eminwe gijja kweveera empeke zibere nga tisobola kujuza bulungi sina kindi zivunde naye engeri gye muyita lethal necrosis kitegeeza kasooli afa tatuuka muki mu kukungula so n'olwekyo netubagamba twewale okuzaamu munno neighbor ayinza okulima kasooli n'abala bulungi ate tolemerako nga kato n'ogamba anze mbabaafu bbiri ate nga kasooli twetaaga kilo mukaaga okusimba yika
12: yes,
13: ate ekyennaku kiri nti DK777 bw'oba omusimba ono akaweke kaba katono naye bw'okungula empeke eba nnene kiregeeza kilo mukaaga tisobola kukola ki okumala kyobola wakato agenda n'asuubulira ddala baafu bbiri naw atuuka okutema emiranga nga teri kyazaako so n'olwekyo abalimi baffe tubagamba tubakubiriza tubeere beegendereza tutwale okulima nga bizinesi naddala kasooli ekirala kyenjagala abasigira nti olwaleero bwe twogerera bannaffe bannakenya bafiiri sizoni yafudde akasana kaali kangi kasooli n'afa so kati ffe abalina omukisa ogw'okulima second season tulimire ddala kubanga ojja kwesanga kasooli ajja kuba kubba enungi so olwaleero mbadde ndabawo ku mutimbagano waliwo ataddewo ka TikTok ng'agamba bw'atuuka okugula ensigo kiro y'ensigo ya gumu 2.5 bw'atuuka okutunda kasooli ya 8.

0: kale twagala okuba kulisayo okuva mu kanyumiro kaffe ak'omugogo omusumba. Leero tubadde ne Dokita Gerald Walusimbi atutte maaso n'obakobo, era twagala okumusimba okutufissiza akadde. Nze Frank Masumbuku, nga bulijjo ebimu ku bisembayo mu pulogulaamu yaffe eya Sunday Gospel Show mwemu bakanyumiro kaffe kano ak'ebyafaayo by'abatume. Ne twetegereza nga tuyiga era olugendo lwe baatambuliramu, emirimu gye baakola, enkola gye baagikola, bye baayitamu, baabihandolinga batya, era baasobola batya okuyimirira. Yes, ku ekyo kye bakkiriza. Ate era nga tulaba nti n'olwaliro tukyaboogerako, kubanga oba oli awo byonna naffe kwe tuyimiridde, ate Bayibuli gamba nti tuzimbiddwa ku musingi gwa bannabbi n'abaki?
1: N'abatume.
0: N'abatume. Ekitegeeza nti bo be baateekawo engeri ffe gye tulina okufollowinga oba okugoberera okulaba ng'emirimu gikolwa nga bwe girina okukolebwa. Njagala bajjukiza nti waliwo kintu kyonna kiriwo kati nga tekyaliwo ku mulembe gwabwe mu bintu bino ebikwatikako. Maybe ekikyuseemu nnyo ye tekinologi aliwo, tekati tusobola okubafunira ku mikutu gye bayita mikwanira wala, oba oli awo bo tebakiina. Kale baasanga obuzibu mu kutambuza emirimu gyabwe, kubanga bw'obanga olina kuseeda emitiyana ng'olina kutambula n'ogenda physically. Oba si ekyo wasindikanga bbaluwa, ndowooza kati ne obusanduku
1: P.O. box
0: kati P.O. box ze baakozesanga
1: akasanduko
0: ka posta. Naye olumu gwe wakawanga ate ndowooza yatuukanga mu kkubo n'atakatuusa, ate n'oddamu n'owandiika. Kale obubaka okutuuka emitiyaana kyatwalanga obudde, walina osooka okufuna gw'otumayo ate atuukeyo abo basomere. Sometime baabanga ne limitations okuwaayo obubaka bwonna nga yandibwagadde, kubanga wali walina basomera nga basomere. Ebbaluwa emu yafaayo nga ekolinsi negenda ekoloziya nini egenda
1: basomeramu.
0: Yes, naye kale olaba nti ebbaluwa tugisoma nga erikalinga amakulu mangi mpaka kati. So singa baaliwo physically, and of course nebye baakola bingi ebitawandiikibwa, kubanga omuntu yayogeranga ku makya mpaka budde kuziba, baawandiikangamu ebyo yabanga bisobose olw'ensonga eyabanga eri mu ddiiro ffe gye twetaaga okutegeera. Naye bingi ebitasobola kuwandiikibwa naye ng'omulimu gwe baakola ki? Baagukola. Kale ffe bwe tubaleeta tutunulira ku sayidi y'ebirungi bye baakolaku, okusoomoozebwa kwe baayitamu, ne tulaba oba naffe tuli mu layini eyo yennyini nnyini. Omundi ogwasembayo twali twetegeeza omutume ate Dr. Luke, era ng'ebimu ku bye twamwogerako ye profayiro ye ng'omuntu, nti yali musajja muyivu. Bazadde be baakola obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwe balina okubukola, ne basasula school fees. Era omukulu ono eyazaalibwa mu kibuga Tarsus wansi mu Antioch n'abanga asobola okugenda ku ssomero. Ekyewuunyisa nti ekibuga mwe yazaalibwa ate n'omutume Apostle Paul naye mwe yazaalibwa. Wabula ekyenjawulo kye twalaba ekisooka nti ono yali munnamawanga, teyali ku gurupu yali ey'abakumi n'ababiri boyinza okuyita Abayudaaya, era ye teyali ku bayigirizwa kumi n'ababiri, naye ebintu yalinga abiraba era ng'abiwulira. Era abawandiisi ab'enjawulo bakkaanya nti ye okukkiriza Kristo yalokoka luvannyuma nga n'abatume batandise okukola emirimu gyabwe. Badokita ekikula kyabwe si be bantu ababeera so excited, babeera nnyo ku mirimu gyabwe ebiseera ebisinga, oyinza n'okubutabasanga nnyo mu bifo nnyo bya lukale nnyo. Kale baconcentratinga nnyo ku professional yaabwe, kubanga omulimu gwe bakola abantu babeetaaga 24/7.
1: Kyenneeyongedde omutegerako nti yekka atali mu Yudaaya
0: okuwandiika mudagaano empya. Yes, era ayo omukya yawandiika ku bitabo ebineneko eddala, kubanga ebikola byatume n'essuula 28 ndoza Mateo n'ebikola byatume ebitabo ebinene ndo kubikulirwa. Naye olaba nti yawandiika ekitabo nga kinene, ate ng'ekitabo yakiwandiika abeesinze ku profession ye obwa dokita, nga abeesinze ku profession ye eya researcher, nti yatuula wansi ne yeetegereza, kubanga buli ekyagenda maaso kyataaliwo yalina okukisomako. Era kyovola nti kimu ku bitabo bye birimu ku byasembayo okuwandiikibwa, kubanga era yagamba nti abantu bangi bazze nga bawandiika, naye nange nzize neetegereza, kitegeeza nkompe yalinza obubaka bwonna n'akwata bye yabuulira. Era yagamba nti ku ebyo bye baatugamba nange njagadde okukakasa ku mazima agakwata ku ebyo ebyatugambibwa. Kitegeeza yali munoonyereza era nabadde nnwa gundi sloso fomu gwensomako ye ng'agamba nti mu university oba omukulu gye yasomera medical mu kibuga kino ekya Tarsus mwalimu ebimu ku bye baamusomesa y'engeri y'okudocumentingamu bakise profiling okudisachinga ate no kutema ate mensonga nozigatta wamu okusobozesa abantu okuzifuna kale obukugo yali abulina era kyovala nti ebitabo byobobanga obisoma bijjudde obubaka obulungi bungi so twalaba nti ekyokusoma kikulu era yali omu ku bantu abasoma infact omuwandiisi omu yagambye nti lwaki Luka yalondawo okutambula ne Paulo kubanga Paulo kisooka ne yali musajja muyivu era ng'amanyiddwa mu kibuga ekitaesa simu yasomera amateeka okumala emyaka 23 kale empresentinga gye yapresentingangamu obubaka ye nga dokita kyamukoleranga omanyi abayivu bawuliriza nnyo bayivu bannaabwe era oyinza obutamupaaliramu nti gwe ovudde eri mu kiti
1: omalega mugambe
0: Yesu
1: tikubanga mukama yakuyita
0: nalaba wano
1: nali nkyali musomero nze mukama yampita ndi mukyakuna nangamba ebyo byosoma ebyo ebibeemu nze magezi go
0: kati nze magezi
1: ngolyoka ogambe profesa nti Katonda yakugaana okusoma ngaoli mukyakuna ozze mugamba Kristo
0: baba n'obunyiriri bwabwe bwekwasa tipo yagamba mbagalatiya nze bino byembulya tirina omu yabinsomesa era nze omwoyo omutukuvu yajja okunsomesa omwoyo omutukuvu ajja kusomesa naye tojja kusomesa balala
1: Yes. Akome kugwe gwetatta kutwongera
0: ajja koma kugwe ate naye byakusomeseza bijja koma kugwe ajja bisomesa ba famire yo kubanga baba famire bayinako obuyinza naye mu kyetubadde tugamba Madame Prosi nti omuntu bw'abanga muyivu era ne mu buweereza bwe ajja kudiringa nnyo n'abantu abayivu oba ajja kuwuliriza nnyo abantu abali ku levo ye so profeso ngo nadde nsoma yagamba filosofa nti Luke ekyamulonzawo okutambula ne Paul engeri Paul gye yali apresentingamu obubaka kubanga yali muyivu
1: era mujjukire webale
0: nnyo kati kankuwa ekyokulabirako mu bikola tumu essula 13 we baamuyita ne Barnabas ababuuzeeko yayogera sitoole ya Yesu okuva ku lubereberye mpaka ku musaalaba okitegedde bulungi ekyo tosobola kikola nga tewasoma kubanga byali ayogera byonna teyaliwo nga bikolebwa yali simuzaali nfuna bulungi
1: yatandikira
0: ku lubereberye ku Ibulayimu najja ngaabatema najja ku David najja ku bika
1: 12
0: webali nnyo mpaka ku musaalaba n'alyoka abawo obubaka mu nyula
1: 3:7-8
0: teyali lekici eyo yetayitalina wasoma byamuli mu mutwe kakati Luke ng'alaba omusajja ono bw'apresentingamu ebintu bino n'agamba ono muntu omutuufu ow'okugenda naye era batulaga nti ebimu ku byafaayo by'ekibuga kino Antioch mwe tusanga Tarsisi oyo kibuga ekyatondebwa mu myaka oba gya 3 kibuga kimanyiddwa nnyo mu Roma ekyali kisinga okubaamu ebintu ebingi ekisooka mwalimu obuwangwa nga buyitirivu naye nga mukama waffe Yesu tannajja ky'ekibuga ekyali kimanyiddwa okusinza bakatonda be bayita babayaali kubanga buli omu yali
1: age bakatonda abangi buli omu
0: yabanga ne katonda buli
1: nsonga eriko katonda wayo eroza baawukana n'abaawo wano ni wano waliwo mukasa w'ennyanja waliwo ddungu ayiga balukaga buli nsonga di department erina katonda wayo
0: buli omu alina kyakkiririza
1: obuweeza buba bwa mukasa
0: webale nnyo kati ekibuga ate nga bwemumanyi n'ebibuga n'ebibuga ebirala ekibuga kyekifo ekikuŋŋaanya abantu abangi okuva mu mitendera egy'enjawulo
1: nga Dubai
0: nga bw'olaba Dubai webale nnyo that's a good example kati ne Antioch kibuga kino bwe kyali street zaayo zijjudde bizinesi ez'enjawulo kati ng'abakozi ba bizinesi okuva mu buwangwa obw'enjawulo okuva mu madiini ag'enjawulo okuva mu background ez'enjawulo nga bakuŋŋaanira omu so kyalinga kizibu nnyo okupenetrate ng'okola erinnya mu Dubai oteeka okuba nga kyokola kiri uniiki nnyo Dubai okutegeera nga serebu kyetuyinza
1: ekigambooyiseewofuna
0: bulungi naye mu kibuga ngaekya Dubai mulimu abantu abaazaalwamu nga bali waka bali ku kyalo bwe mwabasanga mwabajja muzunga oba okitegedde kati n'abakulu bano ababiri
1: toyogedde bulungi
0: bali baazaalibwa mu ssaza eryo naye ekituleesaawo ki nti kibuga ekyali kijjudde akavuyo ekisooka nga kirimu amadiini mayitirivu mulimu obuwangwa buyitirivu kati mu kavuyo bwe kati ekirala kyenalabye nti mwalimu basilosofas nga bangi kubanga ofukosa ekibuga ng'ekyo ekiri bize kibaamu n'abasomi n'abatasomi kibaamu buli kintu kyonna ky'ova olaba po yakifuulanga entabiro w'asinziira ogenda mu missoni endala era mujjukire nti awo yasinga okubonaabonera ennyo mu kibuga ekyo kubanga infact Antioch ky'ekibuga ekyasinga okubonyaabonya nnyo enjiri kati mukama waffe Yesu bw'ajja bano bajja n'obubaka ekirala mujjukire nti mu kibuga kino kyennyini we basookera abakristaayo bayita abaki
1: abakristaayo
0: kati Yesu bw'ajja ensomesa empya ejja ekyenjawulo nti ensomesa eno ezze ate ekuba byonna ebibaddewo emyaka 10,000 katinoweche pobo ya imi dilanga ya linga taina kwa ataliza kwa kiliza mbali bo mention inza akulimu akiliza mbayari ya mulimu akiliza muteka mulimu akiliza mbwanga kati mwena ya bagata anga kabinja kati ya kabinja kwenye kagamba nida tugenda kwega tana fetu funvu vile okaka santi chino tuchichusa kati osodo kusiga
1: yaba kubanga kakota
0: kakota yaba kubanga kakota kati ye challenge ya semba yo kubana yo kubanga yali nzivu nyo kati luku nga uliriza na asalao atekebio nabi yali ya soma ebali wike janja kubala ga challenges ya itamu ne waluwe chani kwechidi yao ebimu kubi ya wandika 2 Corinthians chapter 4 verse I think 10
1: Wakorinse
0: choku vile sura ya kuna echila ganti omusaji yonu hii ya imi lilao ya tambulani ya
1: po sopo wakorinse mwole kumiturabe
0: osobolosomo in fact wetu weta agela
1: bulijo buli wetu laga tugenda no kufa kwa Yesu mu mibiri jaffe obulamu bwe buli oke bulabikire
0: wakorinse
1: choku vile nyae tubona abona mu buli ngeri
0: olwamunana
1: kalikambi kulu msambu. Na efa abali nge bibia ebye bomba fetuli mwecho echo muwende nyo. Okula ganti obuyinza bonna bwa Katonda sosi bwaffe. Tubona abona mubulingeri na yete tubulwa bwechu sizo. Tusoberwa na yete tugwa musubi. Tuyiganyizibwa na yete tuwabulirwa. Tumegebwa na ye tetubete ntebwa.
0: Oyo kula kumeka.
1: Oluwa muenda we maliriza.
0: Nyingire uwe kumu. Tode mutimoseo.
1: Ndi mbakoli inso. Jewa yogedi.
0: Oso masiwe uwa.
1: Wakoli inso chokubili. Katingeze timoseo chokubili.
0: Nage mbakoli inso. Nage timoseo. Timoseo chokubili.
1: Kale natu useyo dana yehu nomulina.
0: Nyakumi. Neva muenda nekumi.
1: Atenze nengano dukua. Fubo kuja mangu jendi.
0: Po ya wandika. Awandika mutabani mutimoseo. Yes.
1: Fubo kuja mangu jendi. Kubanga dema. Yandekawo nga yagala ebyokunsi kuno n'agenda e Tesalonika Kuleske yagenda Galatia ne Tito n'agenda e Derumatia Luka yeka yali nange
0: so lwaki onyo tulese tulaba nti Luka bwe yatandika okutambula ne yes yatandika okutambula na aposopo teyadda mabega era buli kizibu kyonna kyomanyi nti aposopo yakiyitamu ya mubanga kuchikugunyu kubanga ebyandi abawandisi bakakasera bakanya nti yamuyamanga okumujanja bibiwundu bine bimutuseko nero nga tumadiriza katusomye kyandi kwa kimwe kyayo kola tumesula ya bibi mumusanvu esula twajiita munga tulaba okubona na kwa apostle Paul zonna naye abili musanvu abili tusije kusemba yo nalo ebimu kubye tujje okutandikira ko wikejja okusomozebwa Luke kwa yaita mungu omuntu kusokera deri mandeba na mawanga necho chiyali akiriza
1: bikolo bya watu mabiri musamba abiri
0: iya abiri
1: bwe wayitawe naku nyingi ngenjuba yadde emunyenye tebira bikako eranga n'omuyaga gwetulimu muyitirivu esubiryo neri okuona
0: nilikolachi nilitugwamu wabula bokawansi ate mukamawo ya imirira na zamu jukile bali kunyanja lyatonga lyabise yabise bichi bichi ebintu babisudde munyanja kati luku echo kye yawandika ne wankuba denga yateka mukamawo ate mukamawo sichi yali akiriza boda kunyoro daka ate mukamawo
1: wachiteleza bwana lebanga denenga tebali ya Paulo na imirira wakati mbona agamba anti basebo singa mwampuliriza ne mutava kulete okono ne

0: akalagane tekajabulika oluwombo luguse tosagasagana oliokolile bimu kubikulu ebibadde mu wiki namba ngabiso sotola mu luwombo
1: ku Sunday ngenaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omunaana ye Sunday esoose mwezi guno omwaka 2022 mukaaga mbaniza mu luwombo 2022 mukaaga wagume ba mugulode nze mbala musako yonaje musinzire okuwuliriza Katonda yebale kubanga tusiza ku Sunday eno ebitundu ebimwe enkuba etonya ebirala bakyala babiddedde n'abalala balaba musana gwokka abamu balwaziza abalala ne bafiirwa n'abalala ne balwala bennyini abamu bafunye ebirungi bingi biyitirivu byonna ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama mu wiiki gye tukubye amabega nga bulijjo amawulire gabadde mangi amatono ge gagenda okujja mu budde obutuweereddwa Silinze kamu studios.
2: Jenda msava kisese sato famu wafo jesemi programa hii dembe. Tuwa kuza kuina jimusinzi kubanga. Mtu uwezo na kulwari. Mzai chintu kariti. Wevali yunajyo sinzi la mbitundu vyo nevye nja ulo. Asinzi ya kuchenda mobi ya kisisemu. Awali ku www.radiosimba.yugi. Tubebaza. Una kulwari tuko miewo. Tutambule na kufa kusawa zine nye paka sawa tano. Nga tuita mbitundu kubinje iba demu wiki. Jetu kubie ama vega. Weekend binje bibaddemu byetugenda okubanga tongere kutunulira obululu bakaluluka LC1 bwekatuka wedde banji babadde ba inokwe mulugunyo kwenjawulo nabo twakominkirizanga bakakubye onako olweggulo minister avunazibwa minister ombeza avunazibwa kwa kusonga z'omunda yalondeddwa Juma Wetonze Kiseka Nesa wasajja Kabaka ya miaka 3 nga alikuna mulonde ya bajjajjabe mba majaguza makuru gabadde wali kwa watoto ebweyogerere bingi be bayogedde kwebyo obwa Kabaka bwebiyisemu obuyisemu okumala emyaka 3 gino nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II aliku na mulonde ya bajjajjabe ona alibu muwanga kivumbi bwatu natu aliwe kitalia kumisanga ate milala oluvannyuma lwena ku kumpi 19 nga ebitongole byonna ebyokwerinda byegaana nti tebimulabangako Dr. Kizza Besigye naye ya kooti weekend twagenze okugimalako nga zirikidde mu kooti nga wakanya okweyongerayo okuwozesebwa kw'emisango gyekusa mu okulya mu nsi olukwe awamu n'okwagala okuvunika gavumenti eno Elias Lukwago naganibwa kuweibwa bail tenga ensonga zonna yazituukiriza obwoli awo ezisaanidde omuntu okuweebwa bail nga mwe muli n'okuba nti mugonvu ate era yeetaagisa okugenda okufuna obujjanjabi obusingawo bwafuna emulago ebyo n'ebira tujja kuba tubitunuya mu lwomu 12 omukaaga
3: Ganuke mutabala, mutabangufu, bwe mutinyweza, mwandikulukutira mwala.

0: Simba.
1: Simba, it's to die for.
2: Tenda msambu akasise satu Femme Radio Simba program ya dembe dakika 10 ezise kusawa. Enya utwagala kutandika ne Godfrey Bunjo nga kugamba anti oli muyambi. Bali bayimba ne Isma. Utwagala kutandikira mwamji sulenga tetunaba kugenda wala. Kasasira akyali mu kumakubo.
3: Yayolebwa yakunganyizibwa ku nkomerero y'omwezi ogw'omusanvu.
2: Ntiddemu nti tuyinza okukomenkereza nga n'omwezi ogw'omunaana enaku z'omwezi ijja kubeera abiri mu mwenda, abiri mu mwenda, abiri mu taano. Olw'omukaaga eno olusembayo mu mwezi olw'omwezi guno ogw'omunaana. Kubanga?
3: Lujja kubanga abiri. Tujja kubanga abiri mu mwenda.
2: Yes. Tuyinza okumaliza nga kasasiro wa abiri mu mwenda asenzeewo gwe twakunganya mu mwezi ogw'omusanvu. Kubanga sinaba kulaba nteekateeka yonna emujjako. Nalabye abakubamu oba babadde batuuze mu Nansana nga balese ekimotoka ne bamuyoola ne bamukuba ewa mmeeya ku ofiisi ya mmeeya e Nansana. Kakati nebuuza enteekateeka yaffe yali etya?
3: Wali obuzibu nti ndowooza olunaku luno bwe lwali luteekebwa mu nkola waliwo ebimu ebyali byetaaga okusooka okwogeraganya obulungi n'abavunaanyizibwa. Kubanga ndaba ndowooza oba bagamba Kampala Capital City Authority ba waliwo gundi gye nalabye tebimotoka tebisukka 20. Eno Kampala eyagala ebimotoka bingi.
2: Kuba oyinza okwesanga nga ne division emu nti kawempe n'20 era biba bitono.
3: Kakati obuzibu obuliwo okumusangawo kiyinza okubeera awo. Naye ate ebubonero butandise okulaga nti enkuba eyinza okutonya. Ekyokubiri aba Meteorology Department ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enteebereza y'embeera y'obudde bagamba okuviira ddala ku mutindo gw'ensi yonna si wano waffe mu Uganda nti we tugenda omanye ensi emyaka gino ndoza bwe gizze mu myaka gy'2020 n'ejjamu ze bayita weather extremes
2: ogw'omusana nga guba mungi
3: bweba enkuba eba etonya nnyo bo ne bagiteeka mu lulimi lwabwe olwa sayansi anoonyereza ne bagamba nti bweba enkuba nga etonya nnyo gye bayita El Nino bwebanga okubuguumirira ate nakwo kuyitiridde ne bakuyita La Nina kakati nga bagamba nti weather extremes ezo ziyinza okubanga entandikwa yaazo ejja ng'egenda kutandika ne El Nino era bagamba nti enkuba egenda kutonya nnyo. Wano mu Uganda etegeeza kinene nti bwe bagamba nti egenda kutonya nnyo. Abali mu bifo ebiwanvu ng'ensozi zino ez'emasaba abali mu bifo nga Kasese. Eyo. Natukako ku kyalo bakiyita Nyakalengejo oba Nyakirengejo. Kasese. Eri wabeerayo n'obuzzi nga butonyerera bwe buti. Nabuuza ne banga nti buva kuli ku lwenzi oli waggulu
2: sino abeereri waggulu
3: ku muziro ogwo kakati wansi awo ku tawuni eyo trading center eyo Nyakalengejo waliwo omugga ogwo Nyamwamba guyoola amayinja okuviira ddala waggulu ku lusozi lwenzi oli ne luyita awo gugenze guli ebyalo ne bangamba ezo zonna zaali nnimiro z'abantu naye mayinja gokka ge galimu kati kitegeeza ki? Kitegeeza nti embeera eyo bw'ejja ey'enkuba etesalako etonnya bw'etyo etonnya bw'etyo kitegeeza bantu kufiirwa bintu n'abantu okufa
2: n'endwadde
3: nnyingi jangu wano mu Kampala we wali embeera ndowooza fenna twagikkiriza ti omuntu azimba toyireti ng'eri kumpi n'omwala enkuba bw'etandika okutonnya ne basumululako ebimu amazzi ne gabitwala. Juzi nali nnyimiridde wali ku Northern Bypass awo awasimba taxi ezigenda ebweyogerere mukono kweri ettaka libaayiwa nga bava ku mwala guli omunene oguva ebwayise ogubwe gutyo ogujja gusalemu awo guyiwe erudde eri amazzi nga gagenda ebusega katinali njogera nengambo mchala nti mwaba kore la wano mwaba temwako zebulu njibuansi kuyora, kuyora visa sirebio hebili mkalaka katuna haka itema wega wabu nanganti anti kakati atetu waliisewa kubanga tuwaba dewaka tie tugenzo kujawa nungisawa zokola
2: zaiseko
3: ee tugenzo kuita huku ngesawa zokola zaiseko manya zoku yola basi kasasi longa zaiseo katikuwe kungamba nangamba nti hatemu nangi nkubulile ntie omwalo ogu guoyo gira mabega mita anga mukaga kukufa watu ula na ayo chaka soli katina agamba nti mabega nti saja ya guamu mfubuka ikawara wali tie nipagobele dabe wabwe nipaduka nyo nipagende busega nga balo uzanti bate kwa musa anga mbitundu yeyo ntie na yeba musa anga wana imabega wafi konze baamula babatia tiba amaziga bwiga kubawega tine wabawo ichigome icha mkuatao ne bale ngire chifuba ne katishati
2: ya fudeda
3: nga ya fudeda kakati yombera chemba denkuletira chechino nti embere vamo visasirebio nga bwe tubira byebwe babikunganya ebimu kubye nabadde nti abiri wano mulimira zone na yeku Friday nalaba ke ebimunga ndaba bale ese ebiri moto kabiyola
2: yana bali kati, kunganya
3: ee ba kunganya nga bingi kati ebirala nga biri awa ku northern wali wakafubuli jotu itawo akoko na okutuka ka police akakali yao ku northern okamanyi veche bando akakali yao nga wakava ku bajita kanisa ya eliyao ba kati yao wona wali wakwata nebisasiro nebizi nebikwate enkonge bijile daleri kukatale kalike bale itaka smart city
2: yuka kola
3: kwa smart city muna inalisi si kama nina iji uzi nafuna umukisa kuluna kuluwe rumoru uruwali koku yore visasilo nagenda nengkatu kako ngantambu zao bigiri nengkatu nulida nengaba katinembu zao musajja nembu za kati wano nangaba nti tuwalibade tukola tie na yechi zibu omuntu abera side ile yorugudo
2: okusala
3: ile moto kaziduka nnyo ntie abata sobola kusala kujja kugula ko chintu
2: atamala sala
3: abata dobula mbwe mukati abaga kati cho kitegezera kuteka planning chichiche musobola kuteka nga abantu basobola kugenda mukatala ako ekirowozo kyali kirungi nnyo nti we kata andikira kali kakunganyiza abantu bayitirivu ne bagenze bakaduka mungo omuntu akonkomala n'ebintu bye yaleeta kakati embeera efaanana bwetu so kati ekimu kubitiisa kati ebiyinza okutiisa ebyamangu ebizi ebiva mu bisasiro ebitannaba kuyolebwa abantu bayola gasasiro ne bayola n'ebipusi ebifudde bayola n'embuzi ezafudde bayola embwa ne bayola ebiviri by'ebyennyanja bibagira bwebikyo byonna ne babiteeka mu bikutiya ira bo yagala okumanya oyitawo buyisi n'owulira okuwunya
2: ekivundo ekiva mu ekyo
3: ne bayola zipampa ne bazisula omunazo kati ekizibu ekiyinza okubaawo nti tuyinza okukola ekintu ekirungi ne tufundikira nga kisa abantu
2: kivuddemu ekitali kirungi
3: abantu nga bafudde oba nga balwadde
2: nze nsuubira nti gavumenti awamu kubanga kyali kya Uganda yonna naddala mu bibuga kubanga ebyalo abantu basobola okukasasiro tabera mungi olwokuba nti omuntu asobola musula mu nnimiro ye mu mwanyi mu bitooke n'ebirala naye okusinga mu bibuga nze ndowooza nti gavumenti yali badde ready n'enteekateeka eya kasasiro bamugjayo volume ajja kubeera mungi naye tumugjeemu tutya
3: era ku nnaku olwo olwokuba nti emotoka ziba tezitambula nze ndowooza waali baddewo n'ebimotoka ebiri station da one
2: yes kubanga
3: wadde tuyina kampuni ezikolaki eziyola ebisasiro ne gavumenti esobola okugula ebyayo ng'eyita mu KCCA oba KCCA ng'eyita mu gavumenti ne muteekawo ne mugamba nti bino kubanga kati kino okujjako nga bana baba kikoze ne bifuuka ng'ebya Uganda ebimu bwe biba nti ebbugumu lyakyo

0: waliwo n'abantu abayinza okupangisibwa ne baweebwa ne ovulo ne bagenda nga bakola nga bayoola ebintu ebyo ku lunaku olwo.
1: Nze ndowooza nti ng'ovudde ne mu kibuga Kampa n'ebibuga ebirala tusobola, tulina abantu bangi, tulina amakampuni mangi n'ebitongole bingi nga mu bitongole omu mulimu programu ya corporate
0: social responsibility.
1: Yes.
0: Yes.
1: Abasobola okutuwa emmotoka nga si gavumenti nti eziguze, kuba bo tunaagenda ku gavumenti okugula tuyinza n'okumalako kino ekisanja nga teziguze zimala. Naye ebitongole ebyo bisobola okutuwa emmotoka either ezaabyo obanga zipangisizza nga mu nkola yayo ey'okuddiza eri abantu, ne tusobola okujja kasasiro ye mu bibuga byonna. Obuzibu obuliwo nti nga bwe tulaba mu Kampala Capital City Authority nti Kiteezi yajjula olugendo luwanvu
0: okubitwala eri gye babitwala ebuyala emityana eyo.
1: Kakati weesanga gwe weebuuze nti ebibuga ebirala bwe kiba nga Capital City Authority tayina obuwanvu bwenkana bwe butyo, ebibuga ebirala byo birina ettaka bubayiwa kasasiro, birina ekifo ekyenkalaakalira bubayiwa kasasiro? Kuba kati nagwo gwafuuka ate mulimu mulala nnyo nti weesanga nti kasasiro mungi ajeneratingibwa okuva mu bantu domestic mu mayumba gaffe naye nga ekifo ekyokumutwala gye bamutwala nakyo kya lutalo. Ebibuga bingi bw'obibuuza waawe bayiwa kasasiro, buli omu asaasaanyanga bw'akola atya bw'ayagala. So nze ndowooza nti ebintu bibiri tusobola okukolagana n'ebitongole ebirala ne bituyamba okutuwa ebimotoka ebisobola okutuwa kasasiro
0: ebikozesebwa,
1: naye ne gavumenti buli district oba municipality oba cities kati nga bwe tuzirina bebagulire ettaka bwe basobola okuyiwa kasasiro ono. Kubanga twali tulowooza nti twaliko n'ekirowoozo ebbugumu ne libeera lingi nnyo, tugenda funa ekyuma kigenda okumwokya tukolemu amasannyalaze abemu biconverting bebikole ebijumusa, simanje byakoma
0: baayogeranga ku byuma ebyo
1: nebaobukugu
0: obugenda okubeera wano terikyaliyo
1: walitituyina
0: abagenda okuva eggana simanyi biki kati byonna byonna byonna byonna tekyaliyo na muntu
1: abyogerako. So nze ndowooza nti nga tukyali mwoyo Katemba tukole ebyo ebintu bibiri, ekisembayo kwe kwongera okwogiwaza Abanayuganda kasasiro singa abeera sorted okuva ewaka ewaffe nti ebicupa ebitusinga okututawanya tulina abavubuka bangi abayita mu byalo oba abayita mu maka gaffe n'ebiveera ku migongo nga banoonya ebicupa. Singa gwokera ku makya n'obeera n'akaveera koba ekirobo kyo nga kyoteekamu ebicupa oba ebintu ebyo ebitavunda, bw'ogenda okera ku makya ng'akaveera ko tekakyaliwo kubanga ababitwala bo weebali. Kampani ezibyetaaga okurisekolinga bafunemu ebirala bo weebali. So kyekigera nti ekyo kiwedde, bino ebivunda bye tusobola okukolamu ebijumusa nabyo tubiteeke
0: mu kiveera
1: ekirala
0: ate obukutiyo obwo abantu bangi kati babulina. Abantu kituufu kyoyogedde, abantu boogiwazibwe. Nalabye ku bizimbe bya Ham ebyo okuviira ddala eri waggulu okuva eri ku Kyaggwe Road okutuuka eri gyakoma ku Container Village nga babitaddeko ebipipa ebipipa ebyo nabyo bya bisasiro nabyo biyamba kinene. Abantu babanga basomeseddwa tikati kiri ekipipa kigenda mu plastic
1: era mu kiwandiike nako mu kiteeke mu kiteeke
0: kiri kigenda mu bucupa era ndoza Katonda yeebale singa tewajjawo bikampuni bikola recycling ya bicupa bino
1: singa tuli ku kabaati
0: singa kati abagake tuliko kazibu olaba tukaliko kati nga tekannaba tebi nga n'ebikampuni weebiri abantu nga balonze bicupa kubanga abantu abafunye emirimu mu bintu ebyo nabyo tubamanyi
1: bungi.
0: Kati ennaku zino mu kibuga Kampala ndaba mwate kati abalala ndoza waliyo kampuni endala eyazze kati bo balonda buveera buno obuveera
1: obuddugavu obweru n'obulala
0: ne babwawula ne bateeka waliwo ebikutiya mwe babusiba ekiro ndaba galoole nga gatise ebideeya ebinene ebirimu ebiveera ebyo mu kulongoosa kuli okwa Saturday eri abantu abamu mu bitundu awo mu Wakiso boba akwatanga kubanga yo wachaliwo ebife bigazi bakwatanga obuvere ebye ukasita bwabanga bukalu onani babuteeka walini babu yiwaka amafuta ne babu ochane bugwao ye ni wasigalawe vuli abyo ne bidala kakati bine bidala nebera

0: vunda vunda hivyo ni babako wababi iwa. Kati chieta agisa mukampala, chieta agisa echo, tipo mba mufunye kampu ni ngabu oyogede. Ezimu zine biyo bimoto kebinene nyo yuwaita sinotrack.
1: Mm.
0: Mufune ya haba antupaje, mubagame nti kuruwasi corporate social responsibility. Mutufunile ye motoka, tiye, wachili ya jeso ombe mirundi ya satu.
1: Mm.
0: Mujiteke muna mafuta.
1: Chetofu.
0: Yeah? E motoke ye tuwale bintu, egende biyweli, sebo kutuwala sinotrack ange jude bintu. Tochechiba cha kusaga, tati egende babituwale jibabi yuwa somewhere. Kati bikendere. Bwebina hake ndi lati jakola bulunji. Bwaba watu nuli domu ala ukufebuka aise. Gendo kutuse wali namu ngona. Mm. Ogwe bali ogu.
1: Mm.
0: Manye nkola ya gonze ya nemo kutegeira.
1: Chiche njini chubali bategeza.
0: Abali bakola omu ala ogu. Baga mantukuno chegu gendo kola na ye takaliri muli mwara na ebisasiro. Kati bale ita echo chigundi. Echitrakite china haka kono.
1: Mm.
0: Nechiyora mwetaka. Chisibomu. Nebali leta nebali iwe bali. Kati liko zoru sozi oru tayo gerekeka. Na yoru sozi oru. Nga lulimu plastiki, lulimu bichi, vyonabiyomu. Mm. So nga ateba alibade ebintu ebyo. Nga wali uo ebitu walibwa nebijibwa. Nebijibwa amu ebya plastiki. Eri takabali koze samu bijimusa.
1: Ya wei, chitofu.
0: Di alibade na projekti ya site kanso.
1: Mm.
0: Nga batubaji bagule take edyo, nebali tuwala abaitaga, wali wana abasimbe ebimuli.
1: Ebimuli.
0: Mm. Abamu na nyumi yako nabo, nebanga manti eritaka, muna eritukolera nyo, nivamu ebijimusa likunganya gundi, okuva mbitunde ebienja ulo. Dikola. Na ikakati ugendo disanga, nalimu obuchupa buwa soda, nalimu obuwa energy drink.
1: Kale kudachi kabiri mo, zoro kila abiri msambwezi bula eza kaita kusawa. Enyalu wamo kumi bida abiri. Omukaga akaluka ero si wanu kawedde mufunzo obwekitalogo walabye eki oba kiki wajje mu kalulu kano
0: waliwo ebyokuyiga omanyibwa batoyiga mu nsi ekyo kigambo kibi nnyo bwe batoyiga buli kiseera oyagala abantu abalala bakunyumize gw'osigalenga webuuza byabadde ebyo nabyo ogundi bwetyo kakati ekimu ku bye nalabye narabye number 1 nti obwesigwa buwedde mu bantu
1: butya
0: obwesigwa buwedde mu bantu kati ndi ku bantu abakulu myaka kati obwesigwa obwo buwedde mu bantu echo ne kirabikira ne mu bana babwe bebazadde okiraba 1 omuntu ogenze kuchalo wesimbyewo nogena nosomba abantu abalala abali ya walala ngoba waya akasente
1: abava kuchalichira
0: abava kuchalichira abaje bakuwagire songa lulieda ebintu ebyo byatandikira munange byali birungi
1: nze ngo kunsonga eje nyine ngatona vao abachana naliye wanga abachana batandiko kunyumya ebweru ntianze naloze mirundi ebiri ntianze esatu nga waliyo eyawandisa abantu kuva mu zoni endala baje balondere uwe jukire sawa zali ze zimwezi okulonda kati yechi yakola kwe kusoko kuteka uwe akavuyo ene uwe eriye walala bamalizo kulonda bali abali eri baveri baje uwe
0: echo chakola nnyo mu zoni
1: kwanga kuwebuze nti lwache bitundu ebimu byalonda sawa 8
0: waliyo nabalonda ku 10
1: ngabo kibagala nti bali baveri bamalizo kulonda sawa 5 mukaga musanvu basale baje uwe era banje oli yali anyumi na gamba nze kasina malizo kulonda eri ne babala nze nabukira boda nze uko ngenda nunda neri
0: ngabamunga bali nawo mutwaro gwa
1: ejo tudayo ku kachoko electoral commission nti wekali kagamba abantu bagende be wandise echo kachi kachirowoza ako
0: Nabadene Julius Muchunguzi omwogezi wa kachiko k'ebyokulonda ku Friday wano maulire getsawe esatu ne mugamba nti abantu babbya akalulu ne badane mukati Muchunguzi na gamba ti nafe tuli mukunonyereza tulabe
1: cha kunonyereza pakadi era wa
0: kakati so chemba den kugamba chechino nti abantu obwesigwa bwaba weddemu nabana babwe bebazala eranze ndoza kati omuntu afanana bwatyo bwobanga ebimu kubyeweta byemu nokulu omuvuyo ogufanana bwegutyo nzo mze boda wali kubali no gamba government yetubye mbando was at now ogwana kwatibwa
1: na inga ne government eriko na dala kulembirwe kibina cha NRM beba mu kuba sinzo ku promoting obubbi buno obwemisana tuko kubanze wona wena wulizako obubbi obwabadde salabye konti owe kibina FDC gubalangiri denga tafunye bululu obu obusinga kubuna kubwa munne buli wola obubbi yabadde we NRM nga gubalangiri denga afunye bululu 13 ngomulalo we kibina ekiralo balbu ali kubonna munigina afunye bulubina
0: kakati
1: sauli de yowa gubagamba nti NUP wano yabiyewo kubanga yabadde afunye butono nti line ye yabadde yevera kumacha kuno badde obulira Bishop Wachinda Mityana nga gamba nti yabadde asibula kuba moko
0: kuba sosodoti
1: nga gamba nti ebi je mugenda bino byebiliyo
0: yes
1: nga gamba nti wotuno ira kaluke twakavamu line no muntu najira babulungi nti omuntu afunya abantu 13 oli munne nafuna abantu bina na yuli na nakala amasa alangirira na gamba nti awo wasa tuya wangu
0: muli de bishop nga gamba kale icho chikirizika
1: chikirizika
0: nimu nangi chikirizika wano wano awawawo twafunye gulire dala lyabadde awo muzoni ndoze liranye kuchena bwerwao kirira wano wansi wali ono omukazi yabadde akaba mbu osi wo ku police yawo kugundi kulubiji mbu yamuyuzize empale na ajijamu kakati olaba ebintu ebifanana bwe bichukale bichebi
1: ne wewunya ebitongole bya mirundi ebiri omuli police na amaje nga awamu byebiyambako naba nadala bekibina cha NRM okubba akalulu kati ne wonyeza wano obayita ba mainja zone watu ane paka ya kano bogere ya bwaisi
0: ya ba ka
1: ne bagamba nti ne yalangira yalita ndabana kumala yuki gambo polisi ne muyambako nabukira pichi ya polisi ne muvuga ne mujja kati no webuza ebitongole ebi ina mandate yoku kuma abantu n'ebintu byabo adebe biyamba kubabbi okubaddusaawo
0: ndabye ko story wanaendala nga waliye kasanga ti wali kuwampe ontaki mbwa abantu bobe ekozemo mulimu ne balonzesa
1: kulaka
0: simanyo ba declaration forms zezo baba azitutewa era bazijewa oba bakoze batya naye mu bufunze akaluluka no kalaze ekifananye ekitali kirungi na katono ne wankubadde era muchungu zinali mugamba wano ku Friday omwogezi wa kachiko kebi okulonda nti ebigambo bye wasoko tugamba ngo lunaku luziba byagamba nti akaluluka genze bulungi kubyala emitwalo simanyi musanvu mumeka naye wabawe byalunga lukumi yagamba mbwe ebitono bye byabadde mu ebyo naye bw'ogenda okulaba egundi ezimu bwate kati abantu ne bagenda olina atunulira n'agamba baino papula bwe buti nagenda naye nabukola ne bayita eri ne bajja ne bayimirira awo era gwe oyimirira otya ku kyalo ng'okimanyi nti wafuna obululu 5-3 ngeyali awangudde
1: ni haya yafunye chikumi
0: kuno gamba ntiranze chairman kakati waliwe ye kyalo bakiita na makonkome eyongala ge jindi ebuwambo era nayo babadde ne mbeera bwetyo kakati abantu ne abantu amasasi gavuze mu bitundu waliwawo Mr. Gold wabeera kimatono waliye esenge emundu yatokose mu kalulu ne ngamba
1: kalukero si wan
0: kalukero si wan kakati kitegeeza ki kitegeeza nti waliwe bidobonkanye ebitulemeredde kubanga kalukero si wan nga kakusimba mugongo bwe kabanga kabibwa mu bubbi obufanana bwe butyo kati kitegeeza nti ataka boxi kakoka kagenda kuba kafunyo
1: tolowooza nti okulonda kwero si wan twali bade tudayo nga bwe twalondanga nti abantu tubayite ku kyalo kubicha tuba twemmanyi tuite meeting ye cha tugambe bani abagalo kwesimba tunze gundi ne gundi toke gwe yogera lwacho olugozo yagala okutukulembera abantu awo nyi tubabuze nti banange gundi ayogedde ne gundi na yogera mulogozani yali sani de
0: ate yo ye nkole yali esinga
1: ebi no byetugenda mwe bi ebibina asimanyize mpagira enyupi ono wa NRM ono wa FDC chovola abantu ne bitongole ebimu ebina mandate yoku kuma abantu ate biyingira mu kalulu olokuwa bina gundi bino kuisao eyaba wa decent
0: kati yo esente obutali bwesigwa nalabye abaana b'abantu ne ngamba Uganda nga otunulira ebintu n'ogamba naye kakati really tulagawa abantu uwulira nga bagamba demokrasi yakuze abantu abamu nebikolebwa tibabitegeera abeera una kegamba n'otunulira n'ogamba kiki kye tuliko tutuuse wakati kubanga nze we nalabidde akalulu kano mu bitundu bino ebyetolodde Kampala nalabye nga tulinga abakyali ku zero mu nkulaakulana ya demokrasi nti kiri kyozeeyo kyoyogedde abantu babeera ku kyala awo ne bagamba nti abange tie kakati twetaaga okulonda chairman omuntu najja n'alaga n'ayogera n'ensonga ze abantu ne bamuwa akalulu
1: oba olina okusongamu nti ago oze okutukulembera naye gwakulembera atatira wana ababbi gwoyagala mwaka abandi tetujja
0: kuwa kalulu
1: olwa ABCD
0: yes
1: abatuwuliriza dakiika abiri munyezi bulai kuwere esaawa etaano katukomewo oluvannyuma lwa wano
2: Simba. Simba. Yumiru lubukule Simba. Na abuvumuka imbuna kalevo. Gaba kuwebi kujeko situesi. Nobe ilango sima ili inga musima ili inzi. Kati nyumiru mambi esase. Nifuri inzi tongo. Sawa kumi ezo kumacha. Paka kumi la bere.
3: Tongo vibes mama. Omukeze mubakeze nga kukeza. Manange bilibitia. Anti mambi esase.
2: Kalo kalemu lubu lebuzi ya lebu lama lebuzi. Akuyize mututu liolu lako. Nimbozi omukafunda. Sawa mukaga paka sawa musambo.
4: Yenze msajawa weka yunga. Nze komanda wanu kalemu lomu lebuzi. Atalebra ne wala yenze mulebuzo jasa chino nanta goku mikoro mulewa tenti manyakasaja wekali abano baga manganti yenze emeja goku funevu gagantua ni bolex foliksa mudike thigi meti okimela nanta goku mikoro
2: ola abavumu gembola kanevo bakukulise yomu mkulikeyo suna Julius masaja fumo nanyini dishi ni kakoste makofon soja
5: yefe yefe evi tulako vilibye bayo kerako tuje soze tukukulise yonesa meri tagamika tukusiko muami bayo mkulike Yo.
6: Kako sile microphone soja Zuluka speed katamalika wewe Nange suna Julius Masaja fumu Olireba musoda tumayansu waziri ya kafumita
2: Nimiru lumugule Simba Naka muwaka pia Radio Simba
7: Chadala KCB Bank, ekomia wamu manyi, gwekula wa account yo, wabateka yo sente, okusobola okugizza obuggya, ofuna omukisa, okwewangulira ebirabo nga

0: You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Jana musava kusese satufamu efo diyo sime mprogoma yedembe yonaji msinze kubanga mtuuliza tubeba za dachika abili zivule kwele sawa etano lomo kumibili abili mumu kaga yonamu vitundu ebi enja ulu tuba yuzo alizabo naba alise mumu kaluru naba vale medo
2: tuba tuyoza alizabo abata bie bantu
1: abata bie
2: nga wakulonze bulonzi nga bantu te waba bie
1: kakati wado gamba u
2: waliwa wano wa safe border Steven Mugisha weba likubeira kuredio Simba pichipichi ya jisi bako ne radio weba likuuliza kudumaoni ni mukama wange ono sabwe Fred Mugabi ni wano Mugombe division abantu baka ababu kabi abamu tebalo nze chokomu iera angirida nadala kuchiaro kaso chitungwa kalu uli debi ntunge
1: niwira angirida
2: niwira angirida noka jala kubantu kati abe Masaka onagamye nti aneda sibe Masaka bano onagamye mwebali kutuweleza na yeba minister wafe bano bina alikubali abakaya na ibiya na mere negundu nebalamu
1: kakati wetu tiyomula angira chironde galabuzi wale oku govere nsonga zino sometimes atoku peza kuka message either liye wange vile biyankole vila la na gambo why if you get a mass on bilaba na mubi ogila kona ye so vila vya itamudebo evit sebo mulangina wevali kubanti you know otugwebeda alirengi Johnson Smart yali ye simbio na isi naba kumuguli la tanaba kumpeza ka message yo baka lu yakalia
2: ba harenge yes imba owa lugazi eliye jindi wa embiko
1: lugazi yao
2: lugazi
1: lwakuba ichalo nchera bidde na inga lugazi
2: yali una, yali abera baji tangana mwezi yeyo zone na mwezi zone wale uji yali na Razaka unisex saloon waya jigala
1: mwezi chaliyo
2: kakati munama uli le serwanja na wangu la kalu
1: ba mutakudde
2: ba mutakudde
1: natuke ba mutakudde
2: go atuseye uwe tu
1: natuseye uwe ba mutakudde na era naliyo nakakasa nti akalunkalina era ko olwe nyinyi naliyo nga wa nabalonzi bajuddeke uwe
2: bali baze okufuna chichi olwo
1: olwo ba mugamba wali wakatundu wali tweta go kogera na abasemba
2: yo atabo abo te bawulira abo mukali akatundu akali mu wali emanga wali ti
1: aono
2: ne tufuna ndo lina abo zakakati yawo chiba chitia ti aho ndo tufuna wo bukadobu akakaluboka mazi
1: era ya ndegeza nti why logistics ebikola nga nalisi manyenti ni mukalokero si wanu vieta agisa kunze bino kutakisa tabalo zoba gulire mazi ne bilala
2: Mwadaba la tibaga la mazi baga la filifili.
1: Hei. Na ye, ukusinza ku programu ye jiyampa Siruanja. Ya kutambuze chaluche. Chirunji nti ya wangula. Elansaba Siruanja nti bionabye tuwa yugira kwa bitu ukirize. Wanga programu ye yali ngazinyo, yali nunji. Omuli okutandika sako, amazi ya mayonjo, okuteka ofisi. Kwa ya gamba ntinze ofisi agale biri mu makagati sentebe. Tusobola kupangisa wali ofisi ne tuteka mu ebintu ofisi tegeza sentebe tuina akachiko vice wali sekuitare ba defense ne balala na balala abasobola kutula mu ofisi eyo ne abantu ne bafuna obuweereza nensonga nyingi yayugira ku somero nti ekyalo bamutakudde kyonte kirina somero kakati ngate byali ebisingo biraba ntu artist buli kyalo kine somero ya primary nensonga nyingi ze yayogerako nga ayaga mba ntinze ndi exposed nsobola kugenda mu bitongole byenjawulo ne bituyamba era na komyo kumuuliza nga waliwo kitongole rode kyaba wadde amazi nga gagenda kubaga kulira kusula
2: atere ebyo bye bimu ku bintu kyamani wero si wanu byali koze okutula abo butuzi no linda zo kuwaba omusanga kuweye ta no golotya nga tosobola na kukola bakuyita ku lobbying wali ye bitongole ebiri eyo nga bisobola okuyamba abantu mu bitundu na yenga nabo olusi baina gundi ezibalemesa
1: teriyo bwe bityo akalubwe katyo bwe kagenze omisule kuba mukuba wagizi be kibina kyene

0: UP bateredwa babadde babaze ebbanga mu kkomera. Omuntu yali gambye nti lwaki tebaasooka kukkiriza awo ne bali banaabo abaasooka okuvaayo naye nabo baabatadde mu kibayise Amnesty.
1: Nibakuwa ekisonyi.
0: Bakuwa ekisonyi wo okkiriza omusango. Bawaguza oba tewaguza naye okkiriza. Olwakuba amateeka muli gawandiika nti waguza. Naye ng'ebiseera ebisinga ebyobufuzi tuba tubimanyi ffenna. Abo abakukako okuguza, abakukako okukkiriza nti waguza ne justice system. Ebiseera ebisinga ekituufu eba ekimanyi. Naye bateereddwa ne bafuna eddembe lyabwe okuddamu okufuna obulamu nga bwe bwali. Omuntu tubadde wano tutira okyogera nti waliwo emisango egimu nga sijja amateeka naye nga byabufuzi. Omuwandiisi omundooza yali Andrew na Napolitan yagamba nti it is dangerous to be right when the government is wrong. Ebiseera ebimu tufuna okukalubizibwa okuba nti kituufu oyagala obeere mutuufu ngeri oli mutuufu. Naye bw'osanga nga gavumenti gy'okoleramu ekituufu yeeyino emitawaana gyayo byebizibu bye tulaba nti ebiseera ebisinga olaba nti abantu naddala abaliyo mu byobufuzi abali mu makomere mu byobufuzi tebaliyo nti lw'amateeka naye ebyobufuzi byabuutikira amateeka kati awo wetuli
1: kaakati. Nze ndowooza nti abantu bano kiyinza okubanga kiri tukiyita tuyinza okugamba nti kiri leeti ekyokugamba nti why katukkirize kino tuveeyo kubanga emyaka jjukira gwe bakwata bbiri gumu emyaka
0: bbiri abiri mugumu
1: emyaka tegibadde etaano gigenze mu mukaaga kati ogenda okulaba nawulira looyo omu ku ludda oluvuganya ndowooza oba yali muyizzi kaga bannaye buli ekisoboka tukikoleddwa mu mateeka naye tulina wetutuuse kati ne bagamba nti kyonna kye baba basazeewo okukola bwe kibanga kibajjayo
0: kubanga emyaka etaano mingi ebiba bifudde
1: kati waliwo abaali balina
0: bebaliyanoba nga bamuzaalamu dda abalala bw'oba walina bizinensi eba yagwa abaana abamu baba tebakyasoma kwegamba bingi
1: ate jjukira nti ebyobufuzi ebyo obiraba waliwo abiyimbirira ng'abiyimbirira bw'ayogerayo ku lwammwe ye nekimuwa mileage n'agendako mu maaso katono naye ate mmwe ebyammwe nga bifudde ekirala ndowooza biringa ebintu by'eddiini eddiini omuntu buli lwagenda mu extreme bano bayita ba extremists ofundikira ofunye ebizibu
0: n'olowooza nti toyina eddiini ndala gy'olaba
1: okujjako eyiyo buli lwogenda mu extreme ebintu ebirala yegundi bwetyo kaakati waliwo ebintu ebimu nti bwe kibanga ekyo bwekityo bwekyazze kati kitegeeza ki kitegeeza nti omuntu gwe baatadde komawo oteeketeeka obulamu obulala after myaka etaano ate bw'okomawo ojja kusanga ng'ensi gye waleka luli ng'erina kati direction ndala nga yeetaaga okutuula oyiye bupya oyinza okubanga n'emyaka gitambuddemu wali oyina 3-5 okomyewo 8
0: n'ebirala
1: nofuna ebirwadde embeera ey'obulamu bw'osulamu nga si yeeyo kakati ebyo byonna kati kitegeeza ki nti jangu oyiye otandike obulamu obulala
0: naye kyembuuza akwata bano n'abasiba nga tebalina musango nga naye akimanyi tebalina musango naye nga abalanga byabufuzi n'akalwa akajja era nakwateekateeka obbakwata bw'anaaba akyaliwo yali bakwata paka ddi
1: kati esobola okuba nayo nga nkola kakati ye yajja kugamba nti mwamenye etteeka bwe riti kakati bo ne bakwata n'ogenda ne bakwata n'omulala naye mu bufunze nze ekintu kyendaba kiri kimu nti mu bulamu olw'ebyobufuzi buno mwe tutambulira bwetaaga nnyo omuntu okubeera omwegendereza mu byokola ne mu byoyogera byetaaga especially omuntu wa bulijjo kubanga waliwo abantu nga bo banabyabufuzi muri ya ingiramu nga munabi ya abufuzi kakati nebayo omuntu wa bulijjo omuwagizi obuwagizi nga bwono omaliriza okuba campaign wano n'okwogera bana ogoberera abesimbyewo ojja kudaye kaba kugambe nti owai ye oloza nno tulinamu ekyokulya
0: oloza gweguliyo abaana
1: kwee kati ate oyo gwobeerako bulungi katono gwe basabye omugaati kubanga waliwo n'omulala nga ajja kugamba singa tubali tufunyeyo muwogo ow'olukumi
0: kati kakumi ezibulayo kuwere esaawa etaano katukomewo
2: Simba. Simba. Yumiru mungule Simba. Na mbubuka imbuna kalevo. Gaba kuwebi kujeko situesi. Nobe ilango sima ili inga musima ili inzi. Kati yumiru mambi esase. Nifuri inzi tongo. Sawa kumyezo kumacha. Paka kumilabiri.
3: Tongo vibes mama. Omukeze mubakeze nga kukeza. Banange bilibitia. Anti mambi esase.
2: Kalo kalemu lumu lebuzi ya lebu lama lebuzi. Akuyize mtutu liolu nako. Nimbozi omukafunda. Sawa mukaga paka sawa musambo.
4: Yenze msajia wawe kayunga nze komanda wanu kalevu la umulevu zi atalevu la newalevula yenze umulevu zoja sachi nonanta goku mikoro mbule watenti manyaka sajia wawe kari abano baga manganti yenze emi ya goku ofu nevuga gantwani bolex folikisamudike thigi meti okimela nanta goku mikoro
2: ola mafumu kembula kalevu bakukulise yumu mkulikeyo suna Julius masajia fumu nanyini dishi ni kakoste makofon soja
5: yefe yefe emi tulako vilibia bayo kerako tuje soze tukukulise yonesa meritaka Tukusiko muami wayo Mukulikeyo
6: Kako sile microphone soja Zuluka speed katamalika wewe
7: Nangesuna Julius Masajia Fumu Olinaba musoda tumayansoro ziri ya kafumita
2: Nimiru mungule simu

0: years of serving Uganda.
1: Kuchedamu savaksisi certified more for the simba mprogoma yedembe da chikamu samvezi wa kwele saa wetano. Tuchagenda maso ne Luwombo. Kakati?
2: Waliwo wano msajja ye Kalebu Sonko. Kalebu Sonko abera London mu Bungereza. Na ye kwali agamba nti mwebale kubaganya birowoozo kubibaddewo mu wiki nkulukali di munda bire nnyo.
1: Okay.
2: Olumunzu okukana empulirizaako anti Uganda insula ku mutima.
1: Kali yebale okuwuliriza mwami Sonko. Mikayo Kigozi NBA Sports nawe webale okubeerako. Mwami Suli njagala tu nalabye ebintu bibiri. Waliwo ka video akatambula nga kalaga simanyi mutufu wako. Kalaga Sam Mugumya, kalaga omuntu gwe bayita Sam Mugumya. Munachibira kati o PFF yali esimbye Rukungiri municipality. Na hebu twa tugera mu kulonda na chigamba ya wambibwa nokusona ku lwale ronga tebamanyi wa wali.
2: Na bamuwamba nga tebamanyiddwa.
1: Nga na bamuwamba iranga bulijjo bakugamba nti tebamanyiddwa. Na ye sabo andisi uwe chibina cheni yupiro uwe silubongo ya wayaba ya ina tweet jiakoze kwa XCA na gamba antibali wa genzo ukulaba kuwa muku basive abaya chibina chaini yupi baba nyumiza
2: bali kubaba nube bata di
1: bali bali
2: abali yo
1: abali yo nti basangi dene kuwa mu kubaba wadiba nonya okumala omwaka mulamba iraba na chibina anga tiba manje bali aba munga batu alibwa ni mukoti za maji ni baba simba mukoti za maji nga tiba ina muntu wawa amanyi tiba ina muna mateka wawe amanyi aliwo kuba ulideza wawo kuba defendinga ntie yo jiba sangide nesa Mugumya na yaba dama ze banga nga tiwali amanyi jari baga kusinza kunjogira ye amini ku XCA agamba nti yamusanze mukomera eruzira
2: abagamba nti bali kasenyi
1: na agamba nti bali kasenyi nti era babagamba nti mu bali bali kasenyi yino honali muwanga kivumbi ebaga lo libabade bamu
2: era na bila bindu za era saba wandisi wa gundi yabitadde
1: when you nti na yee babade na yee kasenyi abasinga tubali tuwira kasenyi nga tuoze bya lugambo kasenye chifuweka tichitongole facilitate ntongole jibasi vila abantu nsonge yoku bili tualabye muwanga chifumbi honorable nga simbi duwa mkoti na nye nyolo bulumi wajise mwe mkubwa jiakubi wamo nebila amateka gawano galikiri ya bulunji
2: uruvanyu marina kukumi na muenda
1: yes, nito mtu ye naka star alago kutubola kwe dembe kuye omulamuzi asoko kola kwe kutunulira ekyo era bwaba ino buvune asoke awebwe bail agenda janja bibwe auto avao
2: banyo
1: kama tugate bibi facilitator kati ya government ekyo kubiye kitongole kiramuzi kati bibiri ebyamateka bya kivwako kati omuntu akola kusinza kusima kwe
2: anti government yinzo kugamba nti sibuli facilitate nti ino jikutegeza
1: ngo
2: mtu wabuli jwe chokubiri nti era bwe kinabanga kyekyo ngabo kyebuza ejja kutugamba ngabo ekyali ekyenalufenya bwe kyanyonyolwanga ko luli nti chatu se kisera ne babako bwe bakola bagamba tuchigaddewo kati ekyokubiri nti okweyimirirwa bajja kugamba nti okusinzira ku bunene bw'omusango nti utakirizibwa kweyimirirwa kugenda ayinza okutataganya okubuli
1: I ate guli omunene gunali subi dente
2: guli gwali kubanga guno mutono nnyo
1: kuguli guli gwa basobola okumuwa
2: na yeba bakugamba kuluno nti lwakuba ebintu byagira awo mangu ne baleeta ebintu nga byetaaga okubyetegereza abyaba mweyimirira kusanga kuluno bwe bana jjo kumweyimirira enaku ze bagambye simu wiki eno gye tugenda bajja kuba usanga nga biwedde
1: okay
2: tugende ku bigambo bya magezi
1: tugende ku bigambo by'omulangira
2: by'omulangira galabuzi
3: bw'okola ekintu ememe eyo ekulumiriza naddala nga kibata tekisaanidde kukola mu ngeri y'emu bw'okola omuntu ekibi ememe ye eyiye obwamwoyo obumulimu ate bukulumba kyewuunyisa njogera ku ki abantu b'okolagana nabo nemufuna obutakkaanya olw'embeera z'ensinga bwemuzimanyi amayengo n'embuyaga efuwange zeno n'eri omuyitira n'emyoyo egya buli ngeri negitomera abaana ba Katonda bammwe nemwambalwa emyoyo gyemutamanyi gibaleetera okukola ensobi. Bw'onyiizanga omuntu, bw'osobyanga omuntu, mwetondere akusonyiwe. Bw'oliyiikiriza omuntu n'atakunyega, olibanga alumbye omuntu omukube bakubuuze nti munna okuba waaki. Ne munsi y'emyoyo bwe kitobo kiri. Nga mwoyo obwo bwakulumiriza ng'okoze ekikyamu. Bw'olikola omuntu ekibi, yadde nga ye takunyiigidde ku maaso oba okuwoolera eggwanga oba abeeka ekibi kyakwagaliza, obwa Katonda obumulimu bugenda kujja bumuyambe mu bunafu bwe obw'omubiri obwa mwoyo obujje bukwaŋŋange. Kitegeeza mu bufunze nti abantu bonna b'olaba mu nsi muno b'okolagana nabo batunuulirenga n'amaaso abiri, ery'omubiri n'erya mwoyo atalabika. Kikuyamba okumanya oba okwegendereza nti oba osanga ono gwe nsanze oba ali mu mwoyo ki, kuba mwoyo Katonda yamukweka naye ne yeekweka, ate nga yamutukwekamu naye n'atuwekweka. Ekyo nga kitegeeza beera mwegendereza buli muntu gw'otunuulira bw'oti. Oyo gw'olaba muntu mubiri bubiri, tonyiizanga omuntu obwa Katonda obumulimu butuuka okulumba okuvunaana. Ye waakiri akuvunaane, mukkaanye, mutegeeragane ng'abantu. Tokkirizanga okulumbibwa obwa mwoyo, obw'oyo omunafu gw'otulugunya, obw'oyo omunafu gw'oli azaamaanya, obw'oyo omunafu gw'olumya, obw'oyo omunafu gw'olaba nga talina makulu. Oyo Katonda amutuddemu, lumu agenda kusituka alwanirira omunafu we. Abeegendereza bagamba buli muntu gw'olaba mwoyo ogutambula, yogera naye, kolagana naye, ne mwoyo amulimu mukwatagane, mubenga musobola okukkaanya. Y'ensonga lwaki osanga omuntu gw'otulabangako n'akulabikira bubi n'otomwagala emmeeme n'emugaana naye nga talina kye yali akukoze. Obwa mwoyo obwo obubona obubwe buba tebukwataganye. Tolumba muntu, tojooga muntu, totulugunya muntu, kubanga omubiri guno omunafu, omwoyo oguli munda mu mubiri ogwo gugenda kujja guwoolere. Leero enkya luli nakugamba Katonda tasiba ssaawa ku mukono, ebiseera ebibye tebiyita, ne bwe buli baddi buli kisasulira. Tuzikiriranga omubiri n'omwoyo, ng'okosa abantu mu mubiri ne mu mwoyo, mwoyo tagenda kusonyiwa. Bw'oba enkya ne bw'oba eggulo.
2: Weewaawo, bigambo by'omulangira Galabuzi Kironde eby'amagezi. Twagala kubasiibulira wano abatuwuliriza. Mwasanje Charles Mulembya, e Kakooge Kasawo, omulimi w'ekiwanula Kamira Bulemezi, webale kuwuliriza. Mumbeja Proskovia Ndagire, ekisoga Kyagwe, webale kuwuliriza. Waliwo omuzaana nuru owe namanyonyi Kisoga, webale kuwuliriza. Twagala tubasibulira wantu uliziganye ku Sunday ja, kubanga program kyewunyisa yeddako.
4: Bwe bakutenda okudduka, toyita w'osula, n'oluwombo lutuuse ku kkomekkome, abasibi baalwo bakusiibudde.
5: Essaawa zigenda kuwera 5 ezaakalasamayanzi ne MTN Free of Fire. Downloading my MTN app otandika okunyumirwa empeereza esinga kati.
6: Reggae Live in Concert at Cool Royal Strip na Musambu August, kye kivulo ekigenda okubeera ekyomwaka. Get ready for the biggest Ugandan show. Mustali ya Kikompora, Waguru Matara, screen, stage, ne sound. Ngabyo na The Fenon Records. Singe mtuare satwe. Are badingo konsa momo, mtuare vili. Leje mtuare tan. Are badingo kuse kumomo, mtuare satu. Emeze yaba ntumu kage million biri. Yaba ntumu nana ya million satu. Ate gold table ya million tano. Nyiga kamu nyenye mumu kaka tano kamu nyenye biri zero. Otunga tiketi yawe. Reiji. Yata hawe sen Uganda na maani. Ati ninye tabe mbara. Hababu shenye. Higara, Yantonde, Abeibanda, Rukunjiri, Mwije mrebu mwana wanyu, Nachitera, Nachonda. Eno shoto agara mwe vyani vyanyu amate. Hebi shagara, hebi shaba stacking. Koranye nye. Koranye strip, Musambu August. Bitege kedua, Abitex Promotions.
7: program che unisa yene gobi bumare nolwe chokalira otenere bune kukuchirio otandiko kwe unya bana Uganda bogele bintu vye njagulo ebita kilizika chokanga jebili olisozo liliko timba chasi nzobu kuru monsiyo na neri mkwatekeli unikilizo obimadi abafe olisozo lulimu etifana nchan nambi nantu tururu mukazi wachi ntu waluulirako yo manye chitoke chabu gande chisemi sota jechiri ebyo nebi na levi nje bitabu kwa maloja tolisibu mche unisa uwano kusimba. Nyomirwa! Nyomirwa! Olula lwechibi ya guluchebi gambo vino.
8: Chenda mumusamba kasidisa satu fembe mwefe Radio Simba Empologoma enonji eye dembe. Twagobye dabu male era tewali kulonza lonza edachika ziri nyeza kwa waguka kusaweza makula geche misana. Olunaku lwa wangu omwezi twayingidde dda mumupya ogwa muwakanya guyito ogw'omunaana omwaka gwe gogwe nnyini omulawula oba guyite 2026 unaku nkugambye lwa wangu program kyewunyisa nanto agabuwomi mukaseera kano eba erudde ku mayengo galubogola Simba era saagala kuddaawo otandike kulonza lonza nange mba nina okuyimukiramu nsobole okutabaalirawo nga miguwa bwatabaala embogonga ekyagalamidde mu malanga ata kubanga eyeetisse enkulembe bwebanga ejjudde talinda songa n'omukeeka oguwedde okusala gwe gukuwa ensandaga kale nno sijja kudda mu kwekuukuubyanga ezzaana eddekere enju kuba enkata ya lumonde emaze okwasa ate oba olinda lumonde afuuke ekiweebwe konze nedda oba olina okumusimayo mangu asobole okubanga omulya ekiweebwe y'oyo abeera awuse nnyo kale nno bwentyo nze kanjolekere ekisaatu oba eddiba bwentyo nsumulule entabwa etweddene program kyewunyisa nantagwa buwomi enyanjula bwetyo bweri kigudde Wilson Williams yenze nkubuuzaako era nga nkukulisa byonna byoyiseemu nammwe abafunye obuzibu bannaffe tubasaasiddeko nnyo mwekwate Mukama Katonda naye nga program eno kyewunyisa nantagwa buwomi ebeeramu obunyomero bungi nnyo nkutwala mu butuufu kasiri bagonga musinde gwa Sekoko otegeere ntino leero ate nyine program wali Rainbow Agro nenga program eno tandika n'obunyomero buwerirako ddala tandika n'akanyomero akokuniga mwogenda okubanga omanyira amawanga g'abantu nga go gasinga kwagala basajja baavu okuwasa bawala baabwe kuba abasajja abaavu balina kyebabafunamu ekinene nnyo kati bwabadde ogambeera muwala wange wasibwa bagaga eno bo baagala baavu kati abavu mutandika okujaganya nga kimezezza okwenjala tunaba tumaliriza tujja kuba tugenda ko kukyava kuki omanye bannabulemezi tuli awo lwaki luwera ayitibwa luwero munnaluwero yateredde dda wano yagenda okubanga abyogera so sinze bwe tunaba tumaliriza Rainbow Agro ajja kuba abatuusaako akanyomero ke era abalimi mweteketeeke nenga programu eno tutandika n'akanyomero kyobadde tosuubira kyokka nga kituufu kale nno ennyanjula ya programu bwetyo bweri saagala osagaasaganenga akabiriiti akatajjudde gwe kalira wamu osobole okuba ng'onyumirwa kansuuke nveeko wano
9: Simba.
10: Nyumiru lubogole Simba na abuvubuka imbuna kalevo gaba kuwimi kujeko situesi nobe ilango simayiri inga musimayiri inzi kati nyumiru mambi esase ni furi inzi tongo sawa kumi ezo kumacha paka kumi la bere
11: tongo vibes mama omukeze mubakeze nga kukeza manange bilibitia anti mambi esase
10: uluka lemu lumu lemu ze ya lemu lava lemu zi akuyize mututu liolu nako nimbo zi umukafunda sawa mukaga paka sawa musambo
12: Yenze musajja wawe Kayunga nze komanda wanu kalebula omulebuzi atalebula ne balabula yenze mulebuzi ojasa kino nanta gako mikolo mulaba tenti manya kasajja wawe kali abano bagama nganti yenze emiya gako funi ovuga gantwani bolex felix amudi kethigimenti okumela nanta gako mikolo
10: olu haba vubu gembula kalebu bakukulise yu mumukulikeyo sune Julius masajja fumu nanyini dishi ni kakoste makofon soja
13: yefe yefe eri tulako vijibye bayo kerako tuje sose tukukulise yu nesa meri tagami Tukusiko buwami wayo Mukulikeyo
14: Kakos na microphone soja Zuluka speed katamalika wewe
15: Nange suna Julius Masajja Fumu Olireba musoda tumaya ansoro ziri ya kafumita
10: Nimiru lumugule Simba Naka uwaka pia
16: Radio Simba.
5: Okuduka je somero, jijane vieta govinji, ere somero, libali etaga mnyuanyu walio wa bank, ategero lugendo runo, kakube kuzimba bibiina, kugazi ya somero, kugula basi ya somero, oba kubera ona nsimbi ezitambuze emirimu, KCB Bank Uganda, ekuo weyamu, okukuyambo kuze somero lio, nengule ya KCB Bank Uganda, etekedwa kuyamba, ya school bridge financing, esomero lisobola okufuna unsecured loan, okutukira dala kubukadde bitano, okusoboza sodditambuza, okuligazia, wamune asset financing awatalia kuwa kumukono chari letabili ya KCB lero oba kuwa kunoti munana noti noti asatu muemu kuminanya kuminemu KCB Bank Uganda for people for better.
17: Jemele kumuami, na hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yonna ya chidagala, atenge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
18: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi yebili, obe nkubeto nye, obo musana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
17: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzito nyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
18: Sizo nieno nange, nenda kusimba bazoka.
19: Okufuna makungula gamani. Simbe nsigo ya kasuli ya bazooka, singa ya amanyi, yaba limeba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi, age sigika, aga kulio kumpi.
20: Ebili museno, tibigwa mokomeka, tusena komisene, chino chitufu, ngadibali ante, wado wadeto chisubida.
21: Bas, nti ogwenyanja, oguyitibwa lukwata, mulungereza gwebaita shark. Ugutero kubere nyo musema yanja. Tegulina wadde gumba mumubiri gwagwo. Gujudde mu biwuzi byerere. Chokate ebitonde ebirina amagumba bigutyo kukamala olw'amaanyi gegulina.
20: Chokati na chochi tegede. Lindiri ebirala ng'omugenyi w'omwaka. Umwesunga atuke mtaddeyo.
22: Abange, okimanyi nti ebiri mu nsano tebiggwayo, bw'oba okyagenda kyansi okugoba nnyonyi. Ate n'owulira omusajja yawawaabira neiba olw'okulemwa okufunisa mukazi w'olubuto ate nga yamusasula. Empaka z'okusotta obugaali wakati w'abasajja n'abakyala nga bali bwereere obadde ozimanyi. Omanyi ennyanja nga wansi waayo waakaya omuliro King wa Bungereza. Okimanyi nti ye mukulembeze asinga emmotoka y'ebbeeyi mu nsi yonna ng'ate mu kuwenyuka tonyumya kita kati bw'oba wobisubwa kunkumula okutu leero ng'oniga n'omunizi ng'akusunsulira kino leero.
21: Ka omunizi akusunsulira kino leero ku 9 mu musanva kasirisa 3 FM mwefe Radio Simba empologoma ennungi edembe. Tugendeddewo mu kanyomero akookunigane nga sinaba kukatandika sooka omanye bino. Senop kakati gwenno wenna omulimi anoonya okwongeza amagoba mu nyaanya, kasooli, omuceere, emwanyi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nga okooye okugezesa ng'ebizibu mwatu bikufuukidde ebizibu mu nnimiro tebitera kuggwa. Jangu ku S&A Kisoga Farmers Center ofune mwatu obuwabuzi bwa bwerere. Ate era nga tuyina ebikozesebwa eby'omutindo, ddagala, ensigo, ate era n'eddagala ery'ebirime, ebijimusa n'ebirala. Ku S&A Kisoga Farmers Center okufuna akwo gwe mulamwa gwaffe. Kakati nno tufune ku 0700 72 0700 72 oba tusange Kisoga ku Kampala Jinja Express. S&A Kisoga Farmers Center kulwa makungula amasufu tukwagaliza. Program cheunyisa omulangira galabu zikironde kasayogera mu nabugerero mutyo gwemalo gwesigamikika mutanyiga tugabane kasayogera nga gwomanya awonno twabale tujaguza amatikira agamasomoji kakati awo omulangira nagamba tejjajja wa Buganda oli ebijanjalo kulunaku lwa muganda lo mukulu lwa muganda wange ne mugamba nedda awe simu nezitowa mulangira webali nya bantu webati abayino omutima ugugabaga babu singa bebasigala mu nseno yuboka ensi yandibadde ye yagala abakodo bone bagenda ne tubawona webali nyo mulangira galabu zikironde kasitayogera tojjanga okwo era mukama ayongera okugaziya ensawo yo akongera omukisa osobola okuwangalira mu nseno tusituke n'okuwalulira ku kaliba ng'omutima ogugaba gw'okyagulina era mu butuufu bagamba okaddiwanga mubiri n'otagaddiwa mwoyo gugaba lwe lugero olutuufu. Omulangira webale nnyo mwana Maria ali Edinburgh Scotland webale nnyo okubanga owuliriza atera nabalala abajibaddeko Oscar Nsobya oli UK webali kuoli podungu e UK umchala nabana kansubidenti no bali bulungi nyo ilaba ya garango bulagobu enko kubutasi wa mugua Kakoza Abbott UK webali ukuliriza Christopher Williams Kagule Geneva Switzerland munywanyi kuoli nyo atera nabalala banji nyo nyo wali wao nomu taka nyumba ali Rosiana mu Amerika yeyo joli josinzi ya kakati no katugendeka saa iliro nga owembaliga ayita musule iranga kutegeze zako mkatundu hakoko niga nti nga ngenda kubanga nkubulira kumawanga gabantu nga goga singa kuagala abasajja abavu okuwa sababu wala babwe kubanga abasajja abavu balina echamani chebaba funamu chechecho gwekunkumula entanye nya iranga mumanyo kugamba umavu wakufa kakati eno yomu mawanga bagambo mugaga wakufa umwavu ya atambula kadango mumeganyi amazemu ekigo amawanga nno eno wadde nabagagga babagala neba singa kwagala nyo basajja bavu bawaseba walaba chamachi kakati na amawanga gano mulimu Bahir ne Bayiga nga gano ganonno nga gali mu gwanga lya Buyindi nga babera nnyo mu nsozi n'okulinaana eyo ebibira nga kugambye banonno Bayindi Bayindi kakati ng'ebitundu by'ensozi n'okulinaana ebibira mulimu Gujarati Madaya Pradesh Madala Brangati eyo nno gye basinga okubeera munnange abantu abo bwe bafuna omusajja omwavu lucholo nga yeegombye muwala waabwe bateeka ebisenso ne babinuka amasejjere nga bwe bajaganyanga abakimezezza okwenjala tibwe siiko zinaawuuta n'omugamba obutiko bwe bugenda okuloga enjala era abazadde b'omuwala tebagaana kusalira musajja ono oba nkomba jovon ye mwavu ennyo bintu asobola okutwala mukyala we naye nga babamanyi era bateekawo mbeera ya kumulemesa kubanga bamusalira omudidi gw'ensimbi mu rupees bwe bukadde bubiri mwemitwala atano mwetano n'ezigwamu muza Uganda ngozi kyusiza buba bukadde kikumi era nti nno alete n'ente kikumi alyokatwale muwala waabwe amufumbire ettooke kakati byonna baba bitaddewo kakati nno ng'omusajja akuba amavi kubanga neno mu Buganda twogerezeganya bagamba bagene bawogerezeganya taata w'omwana n'akusalira ebintu baliunga bakulu n'abakulu kubanga mu Buganda taata w'omulenzi yalina okuweerayo mutabani we omutwalo ne kati byakyukamu sajja kati yeyeenoonyeza omutwalo naye nga luli edda bwe kyali naye nga abakulu n'abakulu boogerezeganye bagayita mutusalireko biki biki mutabani wange omuwala tumwagaliza naye kaakati eno mu ggwanga lya Buyindi mu bano abantu Bahir ne Bayiga bo baba manyi omwavu tagenda kubisobola n'omugagga we waba mukkiriza n'atwala omwana naye bo tebamufuna mu nnyo era kaakati omwavu bwe bimulema ng'awo nno nga baleeta enkola gye bayita Lamusena system. Lamusena system eno omusajja bamuyita atandike okubeera ne bazadde b'omuwala bw'atyo atandike okubakolerako emirimu kubanga naggambye balimi abalimire abalundira ente okukama okwasa enku okusaawa okwera olujja n'emirimu emirala egyawaka era abazadde bamuga jangu era ababeera mu maka g'abazadde b'omuwala wabula tebamukkiriza kukwata ku muwala gwe yeegomba abayina okukola emirimu era bwe batyo bamufunamu okumala emyaka esatu wakati w'esatu n'etaano ng'omukaali eyo akolera bazadde bamuwala mirimu kulima kulunda kwasanku kukima mazzi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo kakati bo bagamba nti nno emyaka egyo gyamala wabawa amaanyi nyo esatu abamazeeyo ebintu bye bamusalira emirimu babagenda ne bakubisamu nebaga kati tumuwa omukyala amutwale naye balaba ng'oli munafulubojje giba emyaka etaano gy'omala ng'oli ku buko okola mirimu bombo baba kufunyeemu era nga n'abazadde tebakyamenyeka nnyo mirimu bagagwe muko anti obwavu bukuluma yasaawa enku genda ofumbe genda okamente n'ebirala ebigwamu ng'oli ku buko gy'obeera gy'osula gy'olya eyo nno gy'obeera kakati nno era boba gamba abavu babagala nyo babakolere neyo omugaga solo kusasoya ati bagana muwa muwala wabwe ne bagamba baba bagala nyo bakolera ku milimu kati byebyo biri mu gwanga lya Buyindi ojagenda kumukutu nti emyaka ejo jiba jiweddeyo abamaze okusasula ebanja lye ne bamusalira oba ebintu ebamusalira okuleta mu kwanjula iranga bamugamba twala muchala wo atandike okufumbira emere genda kumukutu gwa factsanddetails.com oja kuwa bisoma ko kakase nti ate sikutemye butemi magembe byebyo ebyensi tebigwe byamawanga tebigwayo ubaddo abavu badde baliawo kati obanga oliawo mukazi akulemye passport nkulagiride kirira gwanga lya Buyindi genera wo mu kitundu Gujarati Madhya Pradesh Madara Bragati iyo abachala abobwerere je bali okole bemirimu okumala emyaka 3-5 bali okeba kuwo muchala ebijojulo no je biri binyirira era byamiukanga ndeku era genda ku mukutu gwa Fogwa Radio Simba Feme Mwefe ujja kuba nawo biraba ko kakase nti bilie byana biwala byamiuka tebyagwa mu pipa za bizigo obweru wawe kale awusigena kubanga nsuka onenga omuganda bwagambo bulamu toke bugenda nakulabirira abasajja ngechechiro to kirya bulungi ngulya katuno nogweringe nkwale era ne munno nanyiga nabi ne bisige nakutunye chimbali mbali empologoma chetu nuli amenvu na agamba labanno lutete lumwasi gumusinga namanya ne sulufumbirwa naye akenta gwa wekalinga bajjaje febali anga kayuya mbogo nakalijja nkwale mitu ebimutambulya butoke ngechijujuru oba no muchala asigala musimanga lubende gudde mu kigembe nti uyo waddala nagwano mpuluddali nkuru bajjo olw'okumutirimya obukwale n'atuuka n'okuyeya ensuliko y'amalombe mwatu n'amadinda ge

0: okugenda mikolo ejokwanjula nokufuna abogezi abalungi tubayigirize engeri mwa tujibakasukamu ebigambo ebyobuvunanyizibwa kubanga bajjajja baaleka ebigambo buli mukolo baagulekera ebigambo naye ababimanyi tusigadde batono nnyo leka kopa bya TikTok bya YouTube ogattirire ogende yono n'omukolo gw'abanno jangu ofune obutendeke ofuuke omukugu ku 0782 oleme nakola nsobi ng'emmengo we batulungamya naye abambagenda bakola bikibiki n'ateeka mwaka jenje gule kakati jangu ofune obukugu ate nga binyuma 0782 chenda atano mwemu kaga musambu 0782 chenda atano mwemu kaga musambu jaku bango okuba kweyo saje wefunira agenta agwa nomukazi wefuna akechitembe nawa yagalo kutendeka ebyokwanjula bitakweyo 0782 chenda atano mwemu kaga musambu kali awusigenda kubanga nsukawo eranga mwatu bino biwedde era nina okubikomeka ngagenda okweba kabwa akomeka chamutute bucha obo oluje olujirwa chamukulule kubanga abanji weba kusima ngolubimbiruweze ateto lina kufuka chikula dima ngatovawo oyino kuchimanya nti no mutunzo olumaze bibye ngagenda sijja kudda mukutula lubuti omubi lwaba tudde mubalunji kubanga bigambo maluma tebigwa mukamwa biringa ntwaggo baziite nsigo ze kitogo ezitagwa ku lububu tolwennyanja atera bwe bakutenda okwolobya endagala ku kitooke atoleka ekitooke lukunya ubanga kiswadde nga tekuli lulagala lwonna kale nno sijja kulemera mu kitoogo kukwasa kalende oba akamale akato nange neetaaga enkulu entata zimaze okuwuluguma ziyite ekibinja ky'empologoma n'omupaapaali bwe gutyo ne gusuula ekipayo payo ekikoola kyagwo muninde dimansi ejja bwe ntyonze mukatundu kana akokuniga nemuludde ng'amale ag'ekyeya
1: alaje kukirungi akimala bw'owoomerwa omuzinya mmese tusula ku kibanyi nga nnyenje kati omunizi mwesunge ku sande jja nga miguwa mu budde bwe bumu yaakutuliddeawo
2: nkimanyi obadde okirindiridde ebbanga kiikino kiikino tuula bugwata omanye kyava ku kikino kyava ku ki
0: chenda musamba kasirisa satu femwe mwefe Radio Simba Empologoma enonji eye dembe abagenda okwetaba mungule mutandiko kwambale bilango mujja kuba mubiwulira esawa yona atera nabo ogezibwo ku mikolo omukolo gwaffe gwe tukola buli mwaka kano ligomba je tugenda okuba kuluna ku lwokubiri mubeyo atena mwe abalungamya batana bakuweleza nsimbi muziweleze mangwe wo muwanika tukole nteekateeka enunji kubanga tuli banji naye ate we tugenda mu mikolo simwagala kuweleza sena nene mugamba muyola sente muje tukole omukolo gwaffe kuluna ku lwokubiri kano ligomba songa ne program atamu kutebera ku BBS Telefine yabalungamya bo ku mikolo nga baba buuza ebibuuzo ebyenjawulo abakugubokka abalungamya bali abamanyi okusona obulungi ensonga kusaawa bbiri beerako ku BBS Telefina ojja kuba obalaba okakase kubanga ebibuuzo ebyo twabijjeyo namwe mutubakolera emikolo nga mumanyi mu butuufu bye boogera bulijjo gyebiri obadde bayiiya biyiiye kale kyava ku ki munaluweero yatudde dda akubyemu ekkooti sebu ekkooti eyunga nnene wasikira nsikire kiki
3: naye ya mulembe nnyo amanya Seruma Isaaca okuva kaalo lukomera luweero nga ngobye ku mayengo ga Radio Simba 97 kasirisa 3 FM mwefe soko okwebaza management ya Radio Simba okutuwa omwaganya bulijjo okujja okwogerako ku mpewo neri egwanga awamu n'ensi yonna wewa ungenze butelevu
0: ikuchalo luweru kubanga jova
3: wewa
0: nabagambi eno tayise bwomu ono kijujulu kyo basengawo uyu
3: wewa
0: mkwano gwa mkwano gwo
3: wewa
0: ina inga sikira kulaba basaje nga baina mikwano jawe nga baba kuba nyoru so mu studio kale geda
3: wewa ungenze butelevu kumulamwa
0: mwadira chie
3: mvuvu akabiru njovu
0: mwuzukuru
3: wakaita makaa bugatua kumutala mbazi mchagwe
0: tubuli le luwero chadja chike
3: wewa uluwero nga abantu weba jogero weba jiuliranga iti wa luwero wa luwero district na ye ine nono yayo luwero okufuka luwero cha tandika danyo mirembe ja danyo tetandise kati okutandika okuyiti wa luwero kyatandikira awo nga mu paaka ye luwero buterevu ekyalo ekyo olw'okuba edda kyalinga ebyalonga bwe byatandika edda byalingamu abantu batonotono ensi bwe yajja etambula bajja beeyongera okwala kati mwagendanga musengamu abantu ababbi

0: Musa, abantu amubagamba nti kasoli kwetu simba asobola okutayako eminwa ebiri oba oluusi esatu.
1: Ekyo kituufu, kasita omulabirira obulungi. Sizoni ewedde nakirabako ku wange owa DKC 989 ku kalimiro kalyako okugezesezaako.
0: Mutujjeeko nammwe bantume, mwagala nnyo okuzimbulukusa ebintu.
2: Nange nakyerabirako kasooli omu yaliko eminwa ebiri ate eminene obulungi.
0: Kati awo kitegeeza nina okirabirako n'amaaso gange. Mpulidde ebiboozi bingi, nze bimu mbiyita na ngero ku kyalo kino. Abantu abamu bagamba mbu kasooli w'okussa eminwa ebiri guba mukisa, naye abalina abamu bagamba mbu eminwa ebiri gino basibako misibe batusiriwaze. Ekisoboka tekisoboka naawe, kasooli yaweka atya eminwa ebiri? Mbu abalala esatu.
3: Naye kato eyakuloga ali ku bbaati waggulu, kati ali asobola okusiba eminwa ebiri alage nti gyaweekeddwa kasooli? Obutonde tebukola bwe butyo.
0: Kati nnyinnyonnyola, osiga ensiga emu mu kinnya n'ekuwa ekirime kimu, kati ate kiweka kitya eminwa ebiri? Olaba nsimba kasooli ensiga esoba mu bbiri mu kinnya
2: nennwana
0: okufuna omunwa ogumu ogwa kasooli bwe guti, oluusimbira n'ebime mu musiri nga tebirinako wadde n'omunwa.
1: Kati gwe ŋŋamba eminwa ebiri ku nsiga emu?
3: Ky'ova olaba tusaanye okuyiga. Okuyiga tekukoma, okulima kugenda kukyuka buli sizoni.
0: Ndowooza era onja kufuna okuddibwamu okutuufu. Saagala bya kunnimba, njagala mazima. Onnyonnyola ensiga emu mu kinnya bwe gifuuka eminwa ebiri oba esatu. Namatovu, kasooli we yali aweseeko ku minwa ebiri?
3: Iye, yali aweseeko eminwa ebiri naye si musiri gwonna.
0: Kali kyembuuza, egyaweeka ebiri wagisimba gyokka n'egyaweeka ogumu ogumu, oba wagenda n'ogikuba mpiso, oba oba waliwo omufuusi eyayita mu musiri gwo?
3: Naye kato, lwaki olowooza nti buli kimu tekisoboka? Ey'enjawulo yava ku ngeri gye nalabiriramu omusiri gwange.
0: Kati njagala ekyama kyammwe nkimanye leero, bw'abanga asobola okuweeka emisooli ebiri kitegeeza mbadde nnima bubi.
4: Wano abalimi b'oku kyalo Kiwanga bagenze ku dduuka lya John atunda ebyobulimi n'obulunzi.
5: Abalimi bakasitoma bange, nsanyusa okubalaba. Mwebale kumpagira.
0: Mukulu John, njagala osooka ombuulire ku eno ensigo ya kasooli eya DKC 989.
5: Eyo ensigo nnungi nnyo ddala, ebala nnyo nnyo naddala mu kitundu ate we bafuna enkuba ennyingi ennyo. Ate era eyo ensigo eyinza n'okusaako emisooli egiwera esatu ate nga minene bulungi.
6: Ensigo ya kasooli eya DKC 989 y'emu ku nsigo ennongooseemu ennungi era eraze nti esobola okuteekako emisooli ebiri singa oba ogirabiridde bulungi.
0: Saala, okulabirira obulungi otegeeza ki?
6: Okulabirira obulungi kitegeeza okufuna ensigo ya kasooli ekakasiddwa eya DK, okusimba amangu, okusimba ensigo emu buli kinnya, okukozesa enkola y'amabanga eya sentimita 9x3 ebigimusa, okukoola mu budde wamu n'enkuba emala.
0: Kati olukalala lw'ebyo byonna byonna lwe luvamu emisooli ebiri? Zinabadde mmanyiwe ngula ensigo kiba kiwedde, naye ate kati kuliko okukwata olukoba, simba ensigo emu mu kinnya, kati nakyala kungamba kusulayo.
7: Ensigo ennungi ewa kimera kyo mbavu, naye ate endabirira ennungi eyamba ku mbavu eyo okuvaamu ekirala n'ofuna amakungula amalungi.
0: Kati ekitegeeza sirina gula buguzi nsigo eya DKC 989, nsuubira ebyamagero.
7: Kyekyo kyennyini, ensigo ya DK togisuubira kwekoola. Tegenda kweteekako bigimusa, tegenda kweronderawo mabanga matuufu. Bino byonna omulimi gw'olina okubikola.
0: N'ate nammwe nammwe ate mususa nammwe emirimu nga mingi, naye ate owaye bikola amakulu. Bangi kuffe tunenya nnyo ensigo nga kyonna bakwenenya.
3: Ekyo kibaawo emirundi mingi. Abalimi bangi basuulirira ennimiro zaabwe ne bamala ne bagamba nti ensigo ennongooseemu eya DK egaanye.
4: Abalimi ku kyalo kya Kiwanga bakyabuzaabuzibwa n'ensabika ya kasooli wa DK.
0: Nendabye ku nsawo z'ensigo ng'ezimu ziriko bbaya endala ziriko musantu.
6: Kampuni ya bbaya yagula musantu, bano nga be bakola ensigo ya DK. Naye wadde nga waliwo ensabika ya mirundi ebiri, ensigo ya DK esigala nga y'emu, naddala mu kaseera kano nga bakyuka. Era ensabika zino zombi osobola okuzisanga kkatale. Wabula okubirizibwa okugula ensigo ya kasooli eya DK okuva mu maduuka ageesigika era agakakasi.

0: kuba mwana.
1: Ah ah, yingira kibina, kyasomesa kizibu na yaso semboko kumeza. Ha. No gamba bana.
0: Teri yakwa.
1: Imbere eno dala, mental health yaba na abasoma eri mumbeera ache. Mhm. Otunulira ebintu nga omwana okubeera nga awulira wali wabwe. Feeling safe.
0: Okay.
1: Nga ulida talina amu bwa toma bwa nanti wano wendi wafe ne bwa bali kubujja janga wabwe ne bwa banga ali kusomero nga ulida esomero home away from home waka okuve waka okubeeranga buli sawa tatuba mukunenya encouragement tuwemo obu okusima tubeeko okusima kone wangu bado mwana agezeza ako naagwa tumusima olwo kugeza ako Nebuli sawo muntu au muntu omuzibwa wenkolaga nembi talaba birungi
0: akati ngo wajindi wagundi achikola
1: tukoze kino nechino nebikulemye ngo wagundi achikola songa ato mwana ono tebaye fanagana mu good school oba
0: mu gamba buli chupa nentobo yayo
1: eh anti tutegero bwanvu bwe chupa no bugazi bwentobo okiwulide okubeeranga tufa kubafu kubabona abona omwana afiridwa kitaawo mancha itamu
0: kiba kikambo ekyo
1: bwomusanga nga akaba tuyina okubafaako tubafuna bulijjo abamasomero omwana afiridwa nnyina mulwadde okubeera n'ekisa ateera oba oli awo n'okubeera nga basobola okukolagana ne bannaabwe obulungi kaakati omwana enkolagana eyo bw'ebeera nga weeri ey'okuyambagana waliwe dobozi tewali nkolagana mbi omwana ono awulirira ddala nga ali waka era tayinza kwenyeka yenkolagana
0: ennungi ekizibu tekisobola
1: kujja kiba kifuddewo embeera endala omwana ono bw'awulira nga ddala ayagalwa afuna kye tuyita okwekkiririza
0: bamufaako
1: yekkiririzaamu nagamba olaba ne gundi andabye nti nsobola okubeera medical doctor kanwane ndabe nga nkikola ki
0: nga
1: nkifuna ate era kiyamba abaana bano okugumiikiriza obugubi waliwo embeera w'otuuka ng'omwana ali mu bugubi naye nga gw'olina musukumira mabega bw'oti mpola n'ebigambo byo ne financial support ne emotional support okulaba nga ggukayo enkolagana ennungi naye ate omulala aba ate alinnyako mu linnyi onoolagawa kati saawa zino tulimu kanaayisaani w'obubonero siniya 4-6 bagenda kutuula bibuuzo oba awayiyiza dda engeri gyo kwatamu abaana bano batule bakole ki
0: basome
1: ng'ate bw'oba budaabuda ng'ate bw'obasomesa naye bw'ogaa nti buli ssaawa mujja kubeera muyombagana eka mukwatagana mbooko biki tosobola kufuna kintu ekyo ne nga nti ekisemberayo ddala mu nkolagana ennungi omwana ono ayiga nti bakolagana n'abantu beebaliraanwa boolaba eyakuzibwa obubi aboggolerwa akola atya aloza ne baliraanwa ajja babogolera bwalikula beebaliraanwa betulina kati obwana bwabusanga bonna abogolera abogolere naki
0: lwaki
1: muzanyira ku geeti yange naye ng'ate tebagenda jiri olina engeri gy'oyinza obakwata nga baveewo ng'ate tobakoze ki tobakayuukidde ebintu nga okulowooza ennyo obuyiiya ensi eno yakuyiiya omwana bwaba tayambiddwa ku ngeri yakuyiiya ekyo nno kijja olw'okuba nti osobola okukolagana naye obuki obulungi naye waba tayambiddwa era asanga obuzibu mu nsi eno kyekyo enkolagana ennungi
0: kale okyali ku 97 akasirisa 3 FMMFA Radio Simba empologoma ey'eddembe omukugu mumuwulidde tukomawo kaakati singa enkolagana eba mbi kiki ekibaawo awo we tujja olaba ekizibu kiri w'okikomyawo
2: Yumiru mugule Simba n'abavubuka embula kalevo nga bakuwa emikujjako sitwesi n'obeera ng'osimayiringa busimayirinzi kati nyumirwa mambi esase ne fuulinzi ntongo sawa 10 ez'okumakya paka 12
3: tongo vibes mama omukeze mu bakeze nga nkukeza bannange biri bitya anti mambi esase
2: olukalebu n'obulebuzi yalebula abalebuzi akuyize mu ttuntu ly'olunaku n'embuzi obukafunda sawa 6 paka sawa 7
4: Yenze msajja wawe kayunga nze komanda wanu kalebula omulebuzi atalebula ne walabula yenze mulebuzi ojasa kino nanta gwa ku mikolo mulaba tenti manya kasajja wawe kali abano bagamba nga nti yenze emiya ko kofu ne vuga gantu ani bolex folix amudike thigimeti okumela nanta gwa ku mikolo
2: olwa bavubuke mbula kalebu bakukulise

0: Ngakala gane, wekata jabulika, noru walero kumione chitundu cha fecho kubiri, kumbozi ya fe, abasanya we chibidaru wa munda Central Forest Reserve, chinonga chisangibwa kucharo mbazi, momoruka gwe mbazi, mugombolo la ye muduma, mo district ya MPG, wabule chibida chino, jari chitambulira dala mo district 3, okuli wakiso, mwitundu ebye kachiri, MPG, nebu tambala, mombozi ya fe ya soka, tuatambula nechimala majojo William, wamune nakamia teopista, ngabano bigeti wako nabatuza avalala, okutunyumiza kubirunji, ebyali wonge chibida chichari wo, bichibi bako lukuchisa nyawo, nebi zibu bie basanga, wabula, banoruvanyo babazu kuka, nebe kuba kuba, okulaba antibamalawe bizibu bino, ebyali bibatuseko, orwe nchuka chuka mumbera yobude, banoruvanyuma lukuchizula antibole kedobo zibu, bwebe kunganya, chichiche basala wo kukora, bino nebi lala, biogendo kuulida mumbo zeno. George William Chibarama, ngono ye sentebe w'Ambazi Farmers Association, agamba nti oluvannyuma lw'okutandika okusanga obuzibu naddala mu by'obulimi ku kyalo kyabwe, basalawo okuzzaawo obutonde bw'ensi nga basimba ebibira era nga batandika na kusimba miti ginnansangwa. Ono agamba nti balina ensonga ssatu ze beesigamako era nga zino ze zaali enkulu kwe batambuliza Ambazi Farmers Association. Esooka yali yakuzzaawo obutonde bw'ensi, eyokubiri kusimba emiti nga bizinensi wamu n'okuzzaawo emiti ginnansangwa.
1: Erinnya Kibalama George William, ssentebe w'ekibiina kino Mbazi Farmers Association. Okusalawo okuzzaawo obutonde bw'ensi, ne tugamba nti mu kubuzzaawo kaffe katusimba emiti, kyava ku nsonga nnyingi. Isooka mu kuzzaawo obutonde bw'ensi, twatubaazi tutunuulira ebintu bingi. Esooka twayagala okuzzaawo nature. Ate era mu ngeri y'emu ne twagala okusimba obutonde bw'ensi nga tusimba emiti nga bizinensi. Okuzzaawo obutonde bw'ensi okusimba nga tusimba emiti ng'emmere, kubanga emiti tusogisimba ne gibanga emmere. Tusigamba bwe tuba tugisimbye era tusogiggyamu eddagala. Bwe tuzzaawo obutonde bw'ensi tusobokola ebisiikirize, era ne wano wetutudde tuli mu bisiikirize. Twasimba omukyala nannyiniwo yasimba butonde bw'ensi n'azzaawo emiti kati ali mu bisiikirize. Kyokka ate n'ekirala ennyo nti twayagala tuzzeewo egyo emiti ginnansangwa gye tusuubira nti gisobola okuggwaawo emirembe egiriddako netakola ki netagirabako.
0: Kibalama agamba nti mu kusalawo okuzzaawo ekibira baasooka kusomesebwa ne bategeera ekizibu kye balina mu kitundu kyabwe, era wano we baakubaganyiza ebirowoozo okwebuuza engeri gye bagenda okusomokamu ekizibu kino eky'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Ono agamba nti bakkaanyiza wamu ng'abatuuze ne bakkiriza nti ekizibu kyali kyabagwira, naye nga baalina kwewaayo okulaba nti bazzaawo obutonde bw'ensi. Ono agamba nti emisomo egy'enjawulo gyababikkula obwongo ne bamanya nti okusobola okuzzaawo obutonde bw'ensi alina kusooka kwegattira mu kibiina era bakiwandiise mu butongole kibasobozesa okufuna ettaka okuva mu NFA.
1: Twafuna awareness, tukakasa nti tulina ekizibu. Ekyokubiri, bwe tumala tumanya nti tulina ekizibu, ne tukola ki? Ne tugamba tukisomoka tutya, ne tukkaanya ffenna ffenna nti bannange ekizibu kyatugwira, naye tulina kwekuyita mu ABCD ne tufuna emisomo egy'enjawulo okuva mu bantu aba mu bitongole eby'enjawulo. Ne bisooka bikyusa obwongo bwaffe okutuggya wano eno tutandika okubeera nga tulengera wala. Kati awo mu misomo egy'enjawulo mwe twafuna obwongo ne tugamba nti aa kati bonna abali baakuzzaawo obutonde twasooka kukola kibiina. Bwe tukola ekibiina ne tukiwandiisa ne kiba mu mateeka. Kati ne tusaba ettaka, NFA n'etuwa ettaka, ne twaluteketinga ettaka. Kati bwe tumala okutuwa ettaka ate ne tusaba ebitongole eby'enjawulo ebitwegattako bipartners ne bituwa amagezi ne tugamba nti tetujja swaggula miti tetulina ssente. Kati ne tubaako bye tupatanalinga nabo ne batuyigiriza okukola nasale bed, tubeere nga tulina emitisomo emiti gyaffe nga giva mu nasale yaffe.
0: Kibalama agamba nti eky'okuzzaawo ekibira baakirabanga kyangu era nga kisoboka oluvannyuma lw'okusomesebwa era ne bakyusa mu ndowooza. Agamba nti batandika okulaba buli kimu nga bakirabira mu busobozi nti wabula era mwalimu bannaabwe abaayagalanga ebyamangu era nga bano baagenda bawaguka kompola.
1: Twalabanga kisoboka olw'okuba nti nno mindset twalinga obwongo bwaffe bukyusiddwa, buli kimu twakirabiranga mu busobozi nga challenge zaalingawo naye nga ebyokulemerwa tetubirowoozaako nnyo, naye nga tulaba tukisoboka olwaleero gusimba naye n'ekirala tetwayagala nnyo ku bintu by'amangu, kubanga ng'era abamu nga bwegambye nti waliwo abalinga abalina okusomooza abatusomoozanga tosimba omuti gunaawangala bbanga ki biki biki. Kati ng'abakirabira okumpi ye alaba tuli mu kuzannya mu buzannya, nefe tuwa wawo nitugama nti chidja soboka nyo tusimba umutinga sefe tugendo kukwagwa nyuruwa kare wetuwa tuganyudwa mjito jeta simba katubeko nafe jituteka u waliga wawo waliga nyuruwa mu ngatena po sibe bakolachi sibe baji simba mungeri yu nituteka uwe miti nitusimbe miti nga tujisimba eo mchibira chibatu wade atene wafe era buligora bawa neno buli mbu wakutuwa le uwe buli memba aliwa neno buli mbu wakutuwa le buli wakutuwa le uwe osanga ye irango labia dadaranti ayagala omuti kubanga osanga ino miti ebibale uwe aine miti omusanga ina gardeni obwenja ulo ngakulaga nti guli muti bwe guti guonya kino guno bwe guti kino kibala kino so kati abantu banene ba member bafuna emisomo ejenja ulo era ne bamanya nti kisoboka ate sigama bugami kisoboka wabula ne bakiteka mu nkola ne batwala emiti ewaabwe neno ate tuligiriza n'abalala
0: Kibalama agamba kyomu muli bagukwata bulungi ne basomesa n'abantu mu disitulikiti endala okuli Kiboga bano nga babawa n'endoka ez'obwereere.
1: Kwa waliwo abalala be twasomesanga ne tukibazimbamu era ne tubawa olumu n'endoka kwa twabeera ne nasale nga nene tulina bangi nnyo bwe twawa emiti nga tumaze nabo basomesa era ne bagitwala ewaabwe. N'egimu twagitwala Kiboga simanyiwa kijava ne gyasomoka ne disitulikiti eno nga tugigaba.
0: Kibalama agamba nti okusobola okusikiriza abatuuze okwenyigira mu kusimba emiti basalawo okuteeka akawaayiro mu ndagaano gye baakola ne NFA ng'ekkiriza abatuuze okulima ebirime ebitakula nnyo okusinga muti gusimbiddwa mu ttaka we baali bazze ekibira. Ono agamba nti basimbanga emiti ne balunda ebyennyanja wamu n'okulunda enjuki ng'emizinga bagiteeka mu kibira kyabwe kye baasimba.
1: Mu memorandamu era nga mulimu n'oku nti omuti mugusimbe naye wabanga batuuze baagala bagamba nti awajja tutawaanya nnyo nga omuti guli gwokka ne tubakkirizibwa era mu nteeseganya muzikiriziganya waaliwo ogamba nti balimirengamu ebiyine ebyo bitaduumuuka nnyo okusinga ate muti guno gulemesa kuwanvuwa. So twakolanga okusimba emiti mu bbanga eryo twali tufunye bapatana nga tulunda ebyennyanja twalundako ebyennyanja nga tulundako ku njuki nga tuziteeka mu kibira kyaffe. So ebyo byonna byonna twabikolanga abantu
0: Dokisita Nakamya agamba nti bonna basooka kukolera wamu kubanga ekibiina ky'abakyala ekyajja okubadduukirira kyabakumaakuma bakolerenga wamu.
2: Amannya Dokisita Nakamya kwegamba ffenna tetwasooka kubeera bubi kubanga abakyala bali abakireeta bali batuzzaamu amaanyi nga batuleetera abagenyi bangi nnyo ne bannaffe abeebeera akaayi nabo ne batukyalira kwegamba naffe ne tubuguma nitugamba naffe tulina okusimba ekibira kyaffe.
0: Nakamya ayongerako nti ekirowoozo ky'okuddamu okusimba ekibira tebakyawukanako nnyo n'abatuuze abalala era bangi bajjanga ne beetaba mu misomo olw'oluvannyuma ne beeteekamu amaanyi ag'okusimba emiti.
2: Ekirowoozo ffenna kale tetwaligamba nti twawukana nnyo era abakyawe bajjanga mu misomo nga ffenna tubeeramu nga tubeeramu mu misomo ffenna kwegamba tekyali kyange bw'omu naye nga ffenna tubeera wamu ne tuwulira ensomesa gye basomesa ne tusaffe ne tusooka tweteekamu amaanyi ag'okusimba emiti.
0: Nakamya agamba nti wadde baali bakkiriziganya ng'abatuuze naye era temwabulamu abo baayogeranga bisongovu n'okuwakanya eky'okuzzaawo ekibira era nga bangi baabaddukako wadde nga baali bamaze okubawettako okuddamu okusimba ekibira. Agamba nti bangi baali beekwasa nga bagamba nti emiti ginnansangwa girwawo okukula era nga bangi baali baakufa nga tewali kye bafunyeemu.
2: Amaloboozi gaasooka kubeera mabi tegaali malungi nnyo era ng'abantu abamu nga tebakikkiririzaamu tuzzeewo kibira naye ate bwe twasimba emiti era abantu abasinga engeri gyeyamaani bw'agambye twali bangi nnyo abasinga ne batuddukako nga kijja bakosa nnyo kubanga tufunye okusimba emiti emiganda egitakula naye ate nze nali nakibeeramu dda kubanga nze nali mmaze twagenda okugamba tusimba ekibira ngaekyange nga kyakula kugamba nze kyagenda okunzija tekyanzibuwalirako n'akamu ate nga bakiraba.
0: Katushabe agamba nti ekirowoozo kino okukyanjula eri abatuuze tekyali kizibu kuba abaali bakikulembeddemu baali babawuliriramu ku kitundu era bangi nga baalabako ku kibira kino n'ebirungi bye kyali kireetedde ekitundu. Agamba nti baabayitanga abatuuze ne babanjulira ekirowoozo ekyali kireeteddwa era nga baabawa omukisa okuwaayo ebirowoozo byabwe.
3: Ngitwanjulira nkyali Topista yatuyita tugamba waliwo abakyala nga bayita ba WUPA baali bava Makerere nti bazze baagala tutandika okusoma otusomesa okulisimba emiti okujirima okujimezesa kofe kinasoboka natugamba nti bagambe bajja tusomesa kofe di natuwa olunaku netwetegeka nebajja nebatusomesa kwali nno kuba bumuse n'ettaka ne bali beeta awo ne mukuŋŋaanya ne mukola obukopo ne babeerawo abavubuka abo abato ne batusalira obuveera ne tubeera nga mugufuuse na mulimu gwa kuzannya buzannyi kugamba osena n'opakira n'ogamba n'empezeza n'ebikumi ebimeka ebitaano lwali tuteekamu ttaka kati we tuteekamu ettaka ate abamu ne bateekamu ensigo awo n'okufikirira ne kukola ki ne kubeerawo ne tulonda abagenda okulabirira bedi omuvubuka oli batanda be bamu omulangira ono bazikola waliwo n'omulangira ye nga si memba waffe naye bambi ng'anyumirwa nnyo ebyobutonde lwakuba taliiwo wano yali kikanja kati ye nga baabo bajja ne babeera nga
4: ekintu
3: bakyagala ate nga kitunyumira kakati nga bw'osimba bwe bumala okumeka otwalako n'awaka.
0: Nasuna ayongerako nti nga bwe bali abakyala nga be basinga okwenyigira mu kulima wamu n'okufumba emmere baleeta ekirowoozo ky'okusimba emiti ginnansangwa kuba gisimbibwa mu mabanga manene ate nga gikula mpola nga gyali gya kubasobozesa okulima emmere yaabwe okutuuka we girikulira.
3: Kati ebirowoozo bye twaleeta ebyali byatusinga otusanyisa ku miti gino ginnansangwa nti engeri gye tuli bakyala nga tuvunaanyizibwako okulima emmere nga tugamba bannange tusimbe emiti gino ginnansangwa olw'ensonga tujja kubanga jjo gisimbibwa amabanga manene tusimbamu emmere tusobole okufuna ekyokulya kubanga n'amataka tetukyagakola ki tetukyagalina kati nga tusimba emmere tusimba emiti gino mu mabanga ne tusimbamu emmere oba ebibala oba ebirime ebirala ebyokutunda okusobola okufunamu akasente twasimbanga nga tusimba emiti ate nga bwe tusimbamu emmere okusobola emmere ya wansi
0: ayongerako nti abavubuka n'abaana olw'okuba nti be baalina amaanyi baabayambangako mu kusomba ettaka lye baakozesanga mu nassale bed.
3: Abaana abato abavubuka nti bo baali b'amaanyi nnyo be basitula ettaka okuleetera ffe abakadde nga tutudde baakolanga kyamaanyi nnyo era nga banyumirwa nnyo be bapima bwe tuba tusimba be batukubira layini be batusitulira ensigo zaffe ffe nga tusimba oba okugenda ng'osuula bo ne bakola ki ebizibu kati ffe abamu amagumba gatuluma bwe basuula nga ffe tukola ki tukolako ekyangungu abavubuka abo baakolanga nnyo emirimu emizito kusomba amazzi kati okufukirira okwo naddala kwabeeranga kw'abavubuka.
0: Onagamba nti era baabeerangamu n'okkubagana empawa ng'ajjukira lumu we yaleeta ekirowoozo kye yali ajje ku disitulikiti ng'omukulembeze ekyali eky'okulima emiti gya kalitunsi. Onagamba nti yawulira abaali boogera ku miti ginnansangwa nga bwe gitwala akabanga okukula era nga baali babawa amagezi okulima emiti gya kalitunsi egikula amangu. Agamba nti banne ekirowoozo tebaakitwala bulungi era bangi ne bamugamba nti agenda amusimba ewuwe.
3: Nteekateeka wabeerawo obutakkaanya kubanga kubeerako omu agamba nti baateesezza kino nze nno nabadde sikikola ki kati kambanyumizeyo kano kati olumu nze nali mukulembeze eyo ku ggombolola kati yewava omukulu eyaleeta ekiteeso nti bwe muwangaala nnyo abaganda mukola ki muwangaala nnyo kati nkomawo okonyumizaako abantu bange amawulire gennakoze eki gennajje ku ggombolola nti nno naye kalitunsi batugambye akula mangu naye abantu bange bambi wadde naleeta amawulire ago nga era bwomanyi nti nno wabeerawo bye mukkaanyaako ne bye mutakola ki ne bye mutakkaanyaako ne bagamba eyo nalongo agenda abisimba ewuwe kubanga era nyina ewange kaakati nga naye tumezesezaayo ne kalitunsi eno ewaffe eno mu kibiina naye twamumezesa nga naye tulina giri gyemingi ennyo kubanga gye gitufuga kaakati era nenzija nengulayo ewaffe okuwagira ekibiina kyaffe nentwalawa nentwalako ewange kati waayita ebbanga nga twasimba tuwala tusimbidde kumu endokwa zaffe zino eza nnansangwa n'ezaaki n'eza kalitunsi kati ekintu kiri kikomawo ekyoli kyeyakola ki kyeyatugamba nti mwabawangaala kati emiti gyaffe gino gibeera nga tegikula ng'ate kalitunsi akola ki akula nnyo nga naye twamumezesa naye twamumezesa nagino tugimezesa kati ataabo tugenda tutunula nga bwogamba kale kasitaani katukola ki
4: kaba wamba
3: e, kasitani yao kajia kari kasitani nga kakufuna sente
0: Narongo Nachityo Betty ayongera okukkatiriza nti ntibonga abakyala ebirowoozo bye baaleetanga byakubasobozesa okulimiramu emmere n'ebintu ebirala ebyangu ebitatta miti.
5: Amannya Nachityo Betty Narongo. Ebirowoozo abakyala bye twaleetanga nga twagala okulimiramu emmere ekyokulima kyo twagirina era twagirima ne tugiryamu emiti twagirabirira ne gikula bulungi n'emmere nayo twagiryamu. Nga tusimbamu ebintu byaffe enzoga nti kati wano waliwo emiti ate ngenda kuyiwamu nakati nakati oyo agenda kukula omutunde ofunemu akasente ng'omukyala era twabikola tetwayisibwa bubi twalina etteeka nti tusimbamu ebintu ebyangu ebitatta miti nga tusimbamu emmere etatta miti obummonde enva netuyiwa ebbugga netuyiwa nakati ebyo biba tebitta miti kasita omuti obeera ng'ogulabiridde bulungi ekyokusooka nti twali bannannyini nga ffe tulimiramu ate nga ffe tugirabirira kati awo ebirowoozo bye twaleeta ne byatukola bulungi tebyali bibi.
0: Kibalama agamba nti okusobozesa abantu abalala okukkiriza okwenyigira mu kuzzaawo ekibira yasalawo okusala ku ttaka lye n'asimbako ekibira okukifuula ekyokulabirako eri abalala. Agamba nti yasisinkana okusoomoozebwa ewaka omukyala bwe yali awakanya kye yali akola nga takirabamu makulu mukadde ako. Ono agamba nti ekyasinganga okumutabula ng'alaba nti Kibalama ateekamu obudde n'amaanyi atenda okuba n'azigaba ku bwereere.
1: Ekifo kyange okukifuula ekyokulabirako nayagala byenjize ate nange mbiyigiriza abaki abalala naye nga neeyambisa kifo kyange kyennyini nnyini bwe mba njagadde ka nasale bed kankateekewo kati abalala bajje nga bajjaawo nga saagala kubabuulira bubuulizi kintu kye sikola obuzibu bwe nayitamu kati bw'obanga kati ng'okikola nga mbenga ewaka ewaffe ewaka ewange osa okikola nga gw'okyagala naye ng'omukyala takola ki nga takyagala kwegamba nadala bya bwannakyewa yakulaba olemera obudde mala obudde bungi mu bintu ate byogaba obuki obuga tolina nakyo bifunamu e
0: Sali Godfrey Ssaalongo agamba nti ekintu ekikulu kye basooka okweteekamu nga bo kwe kweggyamu obutagumiikiriza ne bamanya nti ekintu kye baali bayingiddemu eky'okuzzaawo obutonde bw'ensi tekyali kyakufunibwamu mukadde ako wabula mudda.
6: Erinnya Sali Godfrey Ssaalongo. Nze kennyini nganze okwefula ow'enjawulo nejjamu ekigambo obutali bugumiikiriza nti ngenda okutandika ekintu kino naye ekintu kye nsooka kweteekamu bugumiikiriza era ng'onookola ekintu osooka n'oteekamu obuki obugumiikiriza muggwe nti ekintu kye nnagendamu eky'okuzzaawo obutonde bw'ensi nga ntandikira ewange olina okuteekamu obugumiikiriza okusimba omuti guno n'ogutunuulira nga kudde wano lw'otandisa okugumiizisa mpaka nga bakugambye nti omuti ogwo gwa myaka 40 olina okuteekamu obuki obugumiikiriza ekyo ky'osooka ne weesigamu kyenasooka okwesigamu ne ntandika okugenda nga ŋŋamba nti kati buli kintu kyonna nkyagala wano okutandikira ku muti ogujjanjaba kubanga nze nakulira ku senga.

0: abali bamubuza anti emiti gya simba jina akuladde era banajifuna muddi ono agamba nti ekyewuunyisa kati bagitemako enku nga tebamukkiriza nagikwatako
1: obuzibu bwe nasooka okusanga nabusanga n'abawaka wange nti otuleetedde emiti gy'osimba gina akula ddi yoyo atalina abataalina bugumiikiriza naye ate olwaleero sibo n'awaka si kyakwata ku muti nga nzi yagisimba
2: baagikugobako dda
1: ayi batemako enku ne basinya ne bafumba nga tebaŋŋambye ng'omuti bagutema
0: ono agamba nti abakyala be basinga okuvaayo okulwana okulaba nti bazzaawo obutonde bw'ensi kubanga mazima be baali basinga okunyigirizibwa era oluvannyuma abasajja baabeeyungako n'abavubuka n'abaana abakadde wamu n'abo abaliko obulemu
1: bwe twali tutandika nga maama oli aleese ekirowoozo ky'okuggyawo obutonde bw'ensi kyajjira mu kikula ky'abakyala be baakulembera ne twongerako naffe abasajja kubanga abakyala babonaabona mu bintu bino abakyala bakola ki babonaabona lwaki tife abasajja bwe tubeera n'ettaka lyaffe omuti oguliko tetukkiriza omukazi kugukwatako muti gwange abakyala ne bagamba ne bavaayo n'eddoboozi nga bayambibwako n'ekitongole ekyo ne bakulembera baba bakyali awo naffe abasajja ne tugamba naffe tubeeyungeko tuba tukyali awo abavubuka nabo ne bagamba tuba tukyali awo abaliko obulemu nabo ne bakola ki n'abazeeyi n'ab'obulwadde buno bwa HIV bonna baali mu kibiina kyonna twagatta obwongo nga community ng'ebitongole ebyo byonna ekikula ky'abantu abo bonna bwekola ki nga mwebali kati awo wetwatandikira
0: ono agamba nti baasalawo okusimba ekibira ekyawamu ekigasa ekitundu kyabwe naye n'ekyawaka tebaakisuulirira
1: bwe twavaawo ne tugamba nti kati tumaze wano tuddeeka olwo ntandika awaka okukola faamu yange awaka era bw'otuuka awaka ne banneyiba baatandika okuganyulwa ku kiki ku kyange
2: ekiryawotebaagamba ntitusibyeko emiti otuleetedde
1: era bangi baaliko n'abamu ne bagitema era nti bw'otuuka awaka neyiba wange yasigula emiti gyonna ye n'asiba ekikomera ne ngamba gudu gwe nkuwonye nkukoze eki nkuwonye gweddewunze kansigale newange naye era ojja kweneetaaga kubanga ekisiikiriza kino kijja kukuyamba embeera eyo n'emiti egyo ekikola ki ja kukuyamba
0: Salunga agamba nti baafuna okusoomoozebwa bwe baalaba abaali baweereddwa ettaka nga babawadde liizi okuzzaawo obutonde bw'ensi nti wabula omu n'omu ye yasimbanga ku miti gino ginnansangwa abalala baasimbanga kalitunsi gwe baatundanga amangu ne beefuniramu ssente bo bwe baasaba ekibira ne basalawo okusimba emiti ginnansangwa baasanga okusoomoozebwa mu batuuze abaavaayo mu kibiina ne beemulugunya ku bali abaali basimba egya kalitunsi ate nga bo basimba ginnansangwa egimala emyaka n'emyaka nga tebalina kye bafunamu
3: ekisanyizibwa kati baatuli awo nga batandika kuleeta ate bakola ki batandika okukisala paati bakigabaliizi nga batabalugambe bagenda kukuzzaawo obutonde bwansi mukuzzaawo obutonde bw'ensi omu n'omu ye yasimbanga ku gina emiti emitono egy'obutonde bw'ensi taminaeri oyo abalala nga basimba kalitunsi baagala sente zaaki z'amangu ye nga tugaa naye lwaki fe tetukola ki kusaba olusi netutandika okuzzaawo emiti obuki obutonde netusimba ekibira ekyenaasangwawo kati bwetwabukisimba kati ate awo netufuna okusomozebwa mu bannaffe betuli nabo mu bibiina olumu abaka bali bannaffe bafuna ssente fe tulitulula emiti myaka na myaka tetulina kyetukola ki kyetufuna bano bannaffe abatuliranye bafuna ssente lwakife naffe tetukola ki tetusimba kalitunsi nga tubeeraawo nga tugugula n'ogenda okakana nga ebitundu ebimu bakoze eki batuwangudde sigivaako lwa bulungi n'ebisoomoozo kuba mwena kyemubaana ndowooza ekola ki efaanagana mwena kyemuba temukola ki temulwa endowooza nga temugifaanaganya olutalo lugira awo
0: Kibalama agamba tibasanga okusoomoozebwa okuva eri abatuuze abaali beegabira ettaka ly'ekibira naddala abo abaali bakiriraanye nga balimirako
4: buli omu yalina paati ekibira twakyezza kyonna kyonna nga bwekiraba lwamunda buli omu kapaati akamulinaanyi nga wawe kapaati akamulinaanyi nga buli omu ayagala kati awo mutakkaanya bwe bwajjira nti buli omu yali ayagala bamuwe paati ye kati ate nga yo ekitongole tekyagala kibaweewamu okitegeera kiweeka paati kamu kati awo netufunamu obutakkaanya era ekibiina mu kutandika kyatandika n'abantu 200 naye olw'ekyo tebasobola kati baagenda bakongokako mpola olw'ebigendererwa ebyenjawulo okakana netwasigala abantu 43 okwali abakyala 22 n'abaami 21 bwetyo bwekyali naye obutakkaanya bwaliwo bungi nnyo ngaera aba n'abalala nga naddala tujjukira twetandika bwetandisi waliwo okusondawo akasente tutwala buli kimu tulina okugula bbaaka akawunti okukola ku biwandiiko gavumenti etumanyi kati abamu akasente ako nga kaagenda nga twayawuka mutwatambula olugendo lumu naye buli omu yagenda nga aviirako ku stage ey'enjawulo
0: ono agamba nti era baasanga okusoomoozebwa mu

0: Buzabari bamanyi dog fuira okutensiko wamuna babayo change mpira ngabano bayo changa nendo kwaze bali ngabasimbye
1: waliwo abali bayini nkole iyo eyo kwagala okufuira era waliwo nabali bayini nkole iyo kwagala ngo kwokya ebisubi jukira uruki mtugamba wantu wali blanka nga onaona nekati ngo waliwo abagala okwokya ebisubi na ye mufera kutenyini nyini mwalimu abasimba mu emmere atenga yenga ngalwanyisa nnyo omuti okusi alwanyisa omuti emmere yebere nungi kati mwalinga mu abalwanyisa nga omuki agulwanyisa okusinga ate ogulwanyisa kwegamanga bibiri webiri mu kifo kimu ye ukapati mwalimira nga fazali atema womuti emmere yekoleki yesigalewo.
0: Nabano baagamba tibainamu abantu ab'emiti emibi bwe baali batandikiriza okuzzaawo ekibira abaagendanga n'amazzi agookya ne bagayiwa ku ndokwa ne zifa.
2: Kaakati ekizibu ekyajjira nti bannaffe abamu baali tebatwegasseeko nga bo baagala kubeera ku lwabwe kaakati ate nga baba ebitundu babituwadde kirowoozo abaawupa bano batuleetedde n'emiti batuleetedde emisomo batusomesezza tumanyiza empewo bwenejja ennungi ebyetya n'ebyetya katugenze tusimbye twalina ekifo kyaffe emmanga wetukubira obukopo tumezesezza endokwa zaffe tuzifukiridde zikuze tutandise okukola ki okusimba kati bannaffe abamu baali baagala abamu tebakola ki abamu baba baagala mmere kati atayagala mmere ayagala emmere kitegeeza omuti guno bw'anaagusimba abamu ng'ajja n'ekyayi ng'ayina ennyonta agenda okunywerayo mwe ku lulimbi kati ng'omuti guno agufukirira agookya kati bw'agufukirira gukutama ogamba yiyi omuti guno gwakutamya eki ogukuulayo si nkuyege nti kulwali lutalo si nkuyege nti yeekoze eki yeegukuddeyo kati ate we badde ettale nti aa nze ngenda n'ebbinika yakyayo oba fulasika otayo esatu naye tova kumu ofukirira wa n'ofukirirayo omulala tasobola kumanya kati mu kwogera kaabwe nga bazzeeyo mu biboozi byabwe ate kwe twamanyira nti emiti gyaffe egimu boonoona miki bookya myokye bagyokya batya era ne twekubira enduulu kuba NFA ne tubabuulirako nti nno abantu bwe bati batwonoonera ki batwonoonera ne babavunaana era kati awo tebaayongera kukola ki tebaayongera kwonoona.
0: Omulangira Batanda John nga muvubuka ow'emyaka 25 agamba nti baakola nassale bed okussaawo obutonde bw'ensi era nga baasalawo okugaba endokwa z'emiti ku bwereere agamba nti baagabanya emirimu mu nassale bed eno nga bo ng'abavubuka be balina okukola emirimu egy'amaanyi ng'okufukirira n'okuteekamu endokwa ate bano abakulu bo be baakolanga ogw'okupaakinganga ettaka mu kye baayita obukopo.
3: Twakola nassale bed eyo nga yaakuzzaawo butonde bwansi kyalo kyaffe ekyambazzi nga tuyambibwako n'ebibiina ebyenjawulo nga bireeta ensigo ekigendererwa ekikulu kyali kyakuzzaawo butonde bwansi nga tumezesa emiti egyo ne baleeta ne bava abantu mu bitundu ebyenjawulo ne bajja ne tubawa emiti egyo ne bano ne bagenda ne bazzaawo obutonde bw'ensi amasomero ne tugawa emiti ne gagenda ne gasimba ne tuwa ebibiina ebyenjawulo ng'ekigendererwa kyakuzzaawo obutonde bw'ensi.
4: Ziri mmeka na celebrities ezo?
3: Sijja kugamba nti ziba ziri mmeka eri emu naye ng'eweetudde. Etudde wantu wanene.
4: Etudde wanene.
3: Yes,
0: ono agamba nti ekibiina kyabwe kyalina abantu ab'ebika eby'enjawulo era nga buli omu yalina omulimu ogw'okukola. Ayongerako nti emiti gye baamerusanga baagigabiranga ebibiina eby'enjawulo n'omulamwa gw'okuzzaawo obutonde bw'ensi.
3: Nassale bed yakolebwa twagikolamu emitendera gyonna nga buli mutendera kali nga ffe abavubuka nga ffe tulina okukola emirimu egy'amaanyi ng'okufukirira okuteekamu endokwa nga bano abakulu tubateera tutabula ebirungo byaffe nga tutabula ettaka liri ne tubasitula ne tubateera wali ne tubawa n'obuveera nga bo bapaakinga bupaakinzi nga waliyo kale ekibiina kirimu abantu emitendera gyonna naye nga buli mutendera guyina ki omulimu gwago gwe gulina okukola.
4: Njagala kumanya ogwakolebwanga abakyala mulimu ki?
3: Abakyala abo baateekanga baakwatanga obuveera ne bateekangamu ettaka ne bapaakinga obuveera bye bayita obukopo twetwabukazangako obukopo era nga buli mukyala yenna nga tulina teekanga buli mukyala yenna olwaleero azze ayina okukuba obukopo 10 kalingo mtela wali ettaka la bukopo kikumi na muwana buvera bwako nga yako teka mwetaka mu buvera buli nga wali abavuka basitula ne bateka ne bagya ne bateka mu buzimbe bwe twatuzimbye bulungi nnyo ne tuteka mwetaka ilo ntufukira nteka mwensigezi bwe mulimu gwa bakyalo gwasinganga
0: ono agamba nti basanga okusomozebwa okw'amaanyi mu nasale bedi nga bangi bagwamu amaanyi agakola kuba emiti gye baamerusanga baagabanga migabe nga bangi bagamba nti bye bakola tebabifunamu nti era baabasomesa nnyo ono agamba nti ekibiina kyabayamba nnyo kuba lyalirimu ku tteeka okwenyigira mu mirimu gya nasale bed ng'oyo ataakolanga ng'aweesebwa engassi
3: okusomooza weekuli kw'amaanyi ddala daladala mu nasale bedi ngezo ng'omuntu ogenda gikola nga tegenda kugijjamu ssente ng'ogenda kukola kugaba bugabi kyetaagisaamu amaanyi n'abantu b'okola nabo okubamatiza engeri gye balina okukuyambako nga tebafuna yadde akasente n'akamu kubanga oli agamba ne bye tukola tetubifunamu emiti gye tumeeza gimala emyaka mingi nnyo nze ebyo sijja kukola ki sijja bigendamu kati ate ffe engeri gyetwabakwatirangamu abantu okukola twasooka kuteekawo kibiina nga kitereka ssente kati nga looba nga buli mwezi nga waliwo ssente ze tutereka mu kibiina kati nga wojja ku mwezi nga tugenda okutereka nga obadde tokola ssente woziteekayo nga tuzitemako nga tukugamba olunaku weetu ne weetu tewakola kyovulaba omugabo gwe tukoze eki tugututte kati ng'abantu abo bafuna nnyo obuvunaanyizibwa

0: Kalingodi Fresalongo agamba nti ekyabatandisawo nasale bedi bakizuula nti bali tebajja kusobola kufuna nsimbi zigulando kwa kubazaaliza bey n'ebibiina ebyali bibasomesa byabategeeza nti bali tebajja kumalako nga tebeekoledde nasale bedi.
1: Twagenda okulaba nga tetujja kusobola kugula miti butindo kwa n'ebibiina biri ebyali bitukulamu NGOs ne bigamba temujja kumalako nga temukoledde miti gyammwe kugyemezeseza. Ne tugamba tukoze tutya? Tunatuka kumutendera gwabali abameze sendo kwa zino ababadde bazituwa obw'okuzigula banga mu buddo obali batuwadde ekitaya 10 zeyika 2.5 mu kusooka ezekibira naye okugisimbamu emiti bannaffe abatuyamba kutuwa obuti gwali tebusimba kuna ekitaya ziwera 3.
0: Ono agamba nti okusomoozebwa okulala kwe baali bayina kwe kwemirimu okubanga gyali gyetaaga amaanyi nga tewali kusasulwa era bangi ku bannaabwe badduka mu kibiina kino. Ono agamba nti batandika abantu 200 naye gye bafundiikirira nga basigaddana mu 3.
1: Emirimu gyalinga gy'amaanyi bannaffe abamu tebaayagalanga kukola y'ensonga lwaki twateekawo etteeka liri nga twawonya ebitusoomooza nti etteeka liri bw'oba tozze nga tewasayininga okuba naffe mu kibiina okusooka twali 200 then ate olwaddako ne tusigala nga tuli ana mu 3 abakkiriziganya.
0: Omulangira Kanankulya Anselem agamba nti ekirowoozo ky'okuzzaawo obutonde bw'ensi tekyali kyangu kumatiza bantu kuba ye agamba nti mukadde ako kyali kizibu okukifunamu era ye ng'atunuulira kalitunsi ng'emiti egyali gisaana okusimbibwa era ng'agamba bannaabwe bangi baavaamu kuba baali tebalabawo okufuna mangu.
2: Kyo ky'okuzzaawo obutonde kyali kizibu nnyo nga ndaba okukifunamu nga ndaba kizibu nnyo okukifunamu ku by'ensimbi ng'emiti gye basimba sijja kukula ki mu bwangu sijja tuwa ssente kati bwe ba ndaba nga kalitusi yali asaana okukola ki okusimbwa nga bino bye baliko eby'emiti gya myaka miwanvu ate mumala kufuna lukusa okujja okugyawo ogukuze nga ndaba nga ffena bwe butwali obungi mu kibiina nga ndaba tetuyinza kikola ki kifunamu kwe kusalawo okugamba nti mulimu gwe tuliko si mwangu era ne banaffe abangi era baavaamu lwekyo nga balaba kintu kyetukola tukoze nasale bedi emiti gigabwa bugabwa teri gwe tuwa miti nti atuwa kukasente nga bannaffe batusomesa ekintu batusindikira ebibiina batusindikira amasomero ng'emiti tukola ki tugabugabi olina bajjaali batwala emiti 200 500 nga ate ffe twamenyesa n'obukopo kubedinga emiti nga tetufuniramu ddala kyatukala ekisale kijjamu abamu mu kibiina.
0: Kanankulya agamba nti ate gye bweyongedde mu maaso yakizuula nti kino kya mugaso wadde nga kyalimu okukoowa kungi.
2: Kyatuuka ekiseera n'ekiraba nga kirimu omugaso ate ku mbeera y'embeera y'obudde ne mumaka gaffe nga kituyamba nga tugenda mu kibira nga lugira nsolo suula enku ate oluvannyuma nange n'ekiraba ate nga kiki kituufu nga bwe ntambula bwe nti mu kibira sangayo oluko olugudde naye lwetika neleeta awaka ne lufumba ate awo omutima ne gukola ki ne gutandika okufuna ekirowoozo ekiddamu okukola ki ku by'okusimba emiti egyo kubanga ono kalitusi tasula nku naye gino egyaffe nga ngenku n'abasimbya kalitusi nga bajja mu kyaffe mu balondeeku.
0: Mbozi y'ekyalo Mbazzi tekwata ku kusimba miti kyokka wabula n'okuzzaawo essuubi ekwata ku baliraano abaasalawo okukolera awamu wakati mu kusoberwa ekwata ku bakyala abaami abakadde abaliko obulemu wamu n'abavubuka okusalawo okulabirira obutonde bw'ensi kubeera kitegeeza okwerabirira bonna wamu. Ekibira kizzeemu okukula naye ekibuuzo kiri nti obutonde bw'ensi bugenze butereera? Bino n'ebirala by'oba olinda mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Ogutateganya nga bwe gutazza nvuma era nga naddingana amawolu yagaggyamu omukkuto bannaffe ab'ekyalo Mbazzi batandise okulaba ku birungi era nga babirojja. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kikomyawo, lindirira ekitundu ekyokusatu nga bannambazzi Farmers Association batunnyonnyola ebirungi bye batuuseeko oluvannyuma lw'okuzzaawo ekibira lwa munda. Emboozi eno ekuŋŋaanyiziddwa Matinya Michael Kigongo, Ason Joy Lwanga n'enjirombojja, producer Ali Mubiru n'agiteekateeka okuva mu documentary ejjudde. Tusiima nnyo abantu b'Embazzi, Farm Radio International ne Radio Simba. Lwaki osasula ekisinga nga waliwo ekitali kya kusasulira? Bw'okozesa Momo app empya, osobola okuweereza ssente ku bwereere eri omuntu yenna. Buli wiikendi osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze wamu n'amazzi ebiri wansi w'5,000 ku bwereere. Kituufu, saving ekiwerako okikola emirembe ng'obuyinza buli mu mikono gyo. Downloadinga Momo app empya leero otandika okunyumirwa obulamu obutaliimu kusasulira. Ago ge maanyi ga Momo.
3: East African Seed Uganda Limited kati yaitiwa Silver Seed Uganda Limited ekurete dedagare pia yebaita Simba Mectrin 2-in-1 linongalite bulichika chachuka umwanyi, kasoli, enyanya, watermelon, nebili mebila labinje baina nedagara protect galinotelida bakundwa de omuli echibabuko, echigenge, okwefunya kwebikola nechidede munyanya, watermelon, pepper nebili mebila la omuli minomu subuzi bakulete nene profekron linongalite akasanyi mkasoli nemumi merebila la omuli minomu subuzi lisange mkampala wali Shoprite weka wempe kunya kuchambuka kawempe Muslim obama duka gatune sigone dagala okwetolola Uganda yonna bakubire ku noti msamu noti 5-5-3-3-9 oba noti msamu noti nya 2-2-3-3
0: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku 3-1-6 ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda. Manda Mobile koleeza. MTN eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.

0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Hello.
2: Congratulations. This is Patrick Dire Yingide from the Lugudo Shua Projects. We would like to award you the contract.
1: Oh my God, yes! Thank you so much.
2: There is just one thing we need first.
1: Uh-huh.
2: A bank guarantee.
1: No problem. Let me get in touch with Stanbic Bank.
3: Wow! Sometimes winning the contract isn't the final step. It's proving you can deliver. With a Stanbic Bank guarantee from our business and commercial banking, you can give your clients the financial assurance they need to move forward with confidence. So whether you're bidding for a tender, starting a new project, or fulfilling a major contract, no matter the amount needed, you can take on bigger opportunities backed by a trusted financial partner. Call 0800-325-325 and speak to one of our representatives today. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings.
4: Tukwanirize nate ku ntunnunsi y'ebinyuma nga bikutuusibwako 22bet Uganda akazannyawe kafunira enkuba empya. Kuba mu kafaananyi weewandiisa ne 22bet n'ofunirawo ennyongeza ya 10% okutuukira ddala ku kakadde kamu 300 ng'osiba ku ttiimu z'enganzi. Genda ku 22bet.gg kaakati weewandiise ne promo code central 22bet. Double your excitement, bet on it. 22bet erungamizibwa ekitongole ki Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting waabulabe kuwongo era takkirizibwa eri abatanneweza myaka 25. Bettinga n'obwegendereza.
5: Ku 9:07 akasatu FM mwefe Radio Simba empologoma ennungi edembe omulungi awuliriza tuli mu program obutonde bw'ensi ne banno ndowooza baganda baffe ab'okukyalo Mbazzi emboozi yaabwe ogiwulidde bulungi nnyo era ngenda kubanga bwentyo mbeeyungako tubeere nga twogera ku nsonga nga bwe zitambudde. Jukira nti program obutonde bw'ensi ne banno ekutuusibwako Lubogola Simba n'obuyambi okuva mu Farm Radio International ng'eyambibwako gavumenti ya Canada. Kale kakati kanegatte ku bannange ab'Embazzi. Sebo.
6: Alo Sebo.
5: Mukulu Kibalama lamusa kwawuliriza.
6: Bawuliriza ba Radio Simba mbalamusiza nnyo linnya lya Mukama
5: Felisi. Sebo. Bandi agadde okumanya gwani
6: erinnya nze Kibalama George William ssentebe w'ekibiina Mbazzi Farmers Association.
5: Esebo. Aha, kakati tubadde tuzannye emboozi yammwe nga mutunnyonnyola engeri gye mwatuukamu okusalawo okugamba nti kamuzeewo emiti. Olunaku olwaleero nandyagadde okubanga abakyala batunnyonnyola okusinga akubami njagala ompe ku mukyala akulyawo okumpi atunnyonnyole bomu kwenyigira mbe enyigira mbatya.
6: Omukyala andi wano okumpi ye muzaana
5: n'opista
6: lunama
5: mumpe nyabo.
7: Halo.
5: Oli butelefu kumpe uza Lubogola Simba nja kusaba olamuse kwawuliriza.
7: Balamusiza nyo banange aba Radio Simba.
5: Enyabo.
7: Amanya gange zero muzana topista nakamya. Mbazzi Farmers.
5: Enyabo. Gokola ngani mu kibiina kino?
7: Mu kibiina kino nasooka nekolanga chairperson.
5: Enyabo.
7: Kubanga kibiina kino kyali kyabakyala.
5: Oluvanyuma abaami ne bebegattako.
7: Abaami ne batwegattako nange emyaka ne mpulira nga sikyasobola kusitula kibiina kino ne nteekamu abavubuka.
5: Enyabo. Kakati awuliriza yandyagadde okumanya ani yaleeta ekirowoozo ky'okuddamu okusimba ekibira?
7: Yaleeta ekirowoozo ky'okuddamu okusimba ekibira tekyali kyaffe ku bwaffe. Kyali bakyala abawupa be bajja ne batusomesa.
5: Enyabo.
7: Kati bwe batusomesa ne bagamba ani mukyala asobola okukola omulimu guno nanze nagukolako dda.
5: Kakati bamaze okubayambako okukola ekibiina era mutudde ebiteeso byammwe abakyala byawulirwanga era baba wange omwaganya okuteesa.
7: Bwe baali bamaze okutusomesa n'otuteekamu ekirowoozo ekyo ebirozo bya ulika kubanga zendali mazoko za kumikijia government
5: enyabu
7: katika kuchendo gela anchi mani
5: kakati wakati yao mazoko kukiriziga nyoku dao kusimba emiti buwangu zichibwe mwatu ukako buwe nyumiriza anti ogamba wenawele rambukule mbeze nga nstude HB na chino wetu asalira wako gamba anti tuzewe HB la buno buwangu zibwe tuatu ukako
7: obuwangu zibwe tuatu ukako nga tumaze okuitamu HB la zena ulifika nyobuli wamu atene banta amuza buli wamu
5: enyawo
7: nga buli office jentu ukamu taso manyo na inge makerere nga ze yomu abele makerere
5: enyawo
7: ni mfuna obunaka ni bunene kubanga na HB la chenali nina nga chichariwo
5: kakati botunulamu ohulira nti amaanyi goge wateka mwukula bange HB la chino chizibu hao gage nduka bulungi oba ga kusala
7: amaanyi gage nda bulungi agoku zao HB la ya ilisomo za tebibula
5: enyao
7: nguli uwaza anga HB la waita balaza abazi zao HB la balaza abazi zao HB la wikamba ninani ilisomo za karenga na ilisomo za tebibu wata
5: kati ya hono wengkubuliza gwengo mchala ebisomo za bino bya kuyisa bitya era byalinga ebyokula bidako ebisomo za bino
7: ebisomo za kwegama nabiwuliranga naye nga ze sibifwa
5: enyo
7: kubanga nalinanga abantu abali mugundi mu bibina bingi nnyo abangumya
5: enyo
7: kubanga newe natambulanga nga era mu office nga tewali abanjogerere kujanda banga muzana bera muno muna muna mdisikira omuto kugama ti muzana
5: enyawo
7: uliotu kaba manyi muzana
5: aha kakati abachala banno abali ku lubogola Simba nga bayita mu bizibu byebimu ebyenkyuka kyuka embeera y'obudde nga bangi abamu bireeseewo n'obutabanguko mu maka oba wamagezi ki
7: abachala byo bireese obutabanguko olw'enku olw'amazzi
5: emmere okubaawo
7: y'amazzi n'enku enku zaafuuka kaku
5: enyabo oba wamagezi ki
7: bawa magezi ya kusimba achayina waayina ayina kusimba emiti kale ngobe emitigo egyo egyanguwa nasobola okutemako enku
5: enyawo kale neyanza ege banfunireyo omukyalo omulala ali awo oba omuvubuka enyawo mukulu Kibalama
8: ali uno omuvubuka
5: nga bontekera tekera omukyalo omulala ne ba memba abalala aba group
9: hello
5: esebo amanya go sebo
9: amanya omulangira Batanda John
5: esebo
9: na nsibuka kukyalo Mbazi era nga ndi mukibuze Mbazi era nga ndi mukibiina kya Mbazi Farmers
5: oyongerangako owakalina
9: owakalina
5: kale kakati gwe mukibiina okola ngani
9: mukibiina nkola nga nze akulira bedi okumeza emiti mukibiina
5: aha kakati awo wenyini oyogedde ku mulimu gwenjagala njagala ombuulire abakyala ne bavubuka banna abalala balina buvunaanyizibwa ki bwe batuukiriza mu nasale bed
9: abakyala n'abavubuka okusingira ddala abakyala emirimu gye baali balina nnyo ku nasale bed baali bapootinga okuteeka baali bateeka ettaka mu buveera nga te nga ffe abavubuka nga ffe tuteekamu entigo n'okufuyira n'okulabirira emiti egityo n'ebisigadde kubanga ebibira bisigadira by'amaanyi okusitula obuveera obwo buteeka okuteeka mu nasale bed weebeegenze mu green house n'okusitula amazzi ogenda okufukirira nga byetaaga amaanyi mangi kati ffe abavubuka we twayingirirangawo naye nga abakyala okusinga okwali kwali kwa kupootinga kuteeka ttaka bukopo nakuteeka mu nsigo
5: akusoomoozebwa ki kw'osinza okusanga
9: okusoomoozebwa ke twasinga okusanga nga tukola nasale bed eyo twamezanga emiti ngwe miti ejo jima loku kula nga tugaba migaze na tusobola kufunga tatu waka sende nga tu mezeze miti nga tugabi levivina nga tusobola kuja obutonde bwensi kati kukusomoze wa kwaso kanya kutuza mwenye abantu nga waka matukolele la mwelele wana vame zange miti ya tumanyanti mezeze miti mutuwa rojide kubedi kuwa tulia onge vina vize okuve wala ama somero ama lwa alio nga waka mtuwe miti tukende tusimbe nge atenga abatu wensigo nga abantu kama mwina kujiga vila kwelele kati abantu abasinga bamemba abasinga
5: ne baguamu amani
9: mbeke ne chiva jamu kema zika nga chiva gu ne baguamu amani nga waka mbabaliba meza karitunsi ahene ba mtu nga bone bafuna sente nefe tukoleza ki
5: buwelele
9: tukoleza sente kati chivo chene chitu jamu kema vega
5: esewa betuwa gila gina maso
9: mechi lale chatu singo tuso mwaza tuwa kukechi sila tene tujimeza anga mingi
5: yeso
9: ale na wali wa jino na nako nebasa lako nga tebati ya jino nejisinga nejisinga kube
5: nga temucha ina wala wa imuiza jisimba
9: nga temucha ina wala wa imuiza jisimba nga wanga wa singa wana wa singa kalitunzi nga matibaka la kuza uto nde wanzi toko kusomoza na buwa na kune kutusa anga nejisinga nejisinga kube jisuka nini tuwa levi
5: kakati mwengaba vubuka bilunji chibye mufunye mu gwe ne bavubuka banno
9: bilunji le tufunye mu mukina chamba zifama zinokuza kutonde bwensi waso kale tupula ne tumanya ndikati ingirije tusimba je tukola gine nyike jabanna che wanade jijja mu kasente nga patu walate batulete la sente tupula ne tuyekola mu ekibina ekyo kusevinga
5: yeso
9: nitusara huu kisevi ndinga buli mwezi nge nitugamba hatu lindo kugulanji migabo na inga buli mgabo kwa kwa nkumi tano tano kwa buli mga ino kugule migabo tano tano buli mwezi jie mituwale vidi mechitundu
5: yeso
9: kati inga buli tutula tujane mwaja ni mituwale vidi mechitundu netujitekale mchivina wabakuwa naka tabako kusevi ngamu
5: yeso
9: kati ingo mwaka ya gugu wako nga kasenta ako tuka gavana nga kalimu na magoba za mungu usogolo gendo kola mwe chintuwe chilala atengo usogolo kudamu na uwewo la sente ezo nga usogolo gena nga ukula akulana
5: usogolo
9: nga ugena nga uwewe ongela koste
5: kakati mwengaba vubuka oyogede kucha savings group savings group weno inabe tutumu debejeyo elani baba kochewe kolela
9: usogolo
5: tubuli leko
9: okusinga kubanga ogena mu kibiina ekyo noweola katoba ngoli memba nga watereka yo sente buli mugabo gw'oguze ogwe 15 tugukubisamu emirundi esatu
5: esebo
9: kitegeeza obanga owaterekayo emitwalo 5 osobola okusobola okuwola miliyoni emu n'ekitundu
5: esebo
9: ng'osobola ogenda n'otandikirawo okusobola okulunda enkoko okola pulojekiti yonna gy'oba okola ki gy'oba oyagaza
5: oyinawo ku bavubukaawo oinao kubavubuka nga naddala omukyala nga aganyuddwa mu kuwola kuno
9: mukyala abadde zanatuuka baddale wane nyinawo omuvubuka munnanga aliwo
5: ensobola
9: okukuwa
5: mumpe
9: naye asobola okukusomesaako
5: mumpe omulungi esebo amannya go sebo
10: linnya Sali Godfrey Ssaalongo
5: esebo
10: temanya gangaka
5: kakati bangambye gwo mukubaganyulwa mukutereka ensimbi ezava mukwegatira wamu okuzzaawo obutonde bwensi
10: okuzzaawo obutonde bwensi
5: ensimbi ezo wazikola muki
10: ensimbi ezo nazikolamu ebintu bingi nagendanga ku ttaka erye wange n'ennima nagula eddagala ku matundiro g'amadagala n'ennima nali mulimi okugenda okugamba nti tugende mu butonde bw'ensi
5: esebo
10: era ne nfunamu sente nensobola okufunamu sente ezazimba ennyumba waka eyabuloka n'amabaati agalangi sebo
5: kakati kusoomoozebwa ki kwe mwasinga okusanga nga mugezaako okuguza abatuuze ekirowoozo kino eky'okuddamu okusimba ekibira
10: ekintu kino kyali ky'amaanyi mugundi yasooka paati nagamba nti abantu abasinga twali tetulina kirowoozo kya bugumiikiriza naye bangi era okusomoza kwe twasanga nti bangi baali tebalina bugumiikiriza kati abali n'obugumiikiriza twakifunamu naye okusomooza kwali kuba naffe abatalina bugumiikiriza.
5: Mwavunuka mutya ekizibu kino ekyobutaba na bugumiikiriza?
10: Twali era twayita mukusomesebwa emisomo mukusomesebwa emisomo egimwe twajjanga ne bagenda nga batukansolinga abakugu abajjanga okutusomesa kati abalina emitima gy'okugumiikiriza ne tugumiikiriza era kati buli buwanguzi abamu bwe tuliko.
5: Awuliriza Lubogola Simba nga bayita mu bizibu by'ebimu eby'enkyukakyuka y'embeera y'obudde n'okusanyizibwawo kw'obutonde, oba wamagezi ki naddala mu ky'okukwatira awamu okujja baveeyo babeere nga balwanyisa ekizibu kino?
10: Ekizibu ky'amaanyi nnyo kubanga buli olukya kyeyongera. Bannaffe abali mu disitulikiti endala kye tubakubiriza n'ebitundu ebirala ebya Uganda nti bandibadde balwanyisa kigambo butonde bwansi. Butonde bwansi kintu kinene nnyo. Katonda we yali atonda ensi ye yagitondatonda buli mutendera gwayo nga gulina omugaso eri omuntu. Naye nti tetulina bugumiikiriza kyekireetedde ekyo. Kyembakubiriza kubeera nga beegattira wamu bagatte obwongo, bwe banaagatta obwongo ku kigambo ky'obutonde bw'ensi bajja kuba bakola ki? Baba bawanguzi.
5: Kale tweyanziza nnyo tweyanze gakadde kammwe.
10: Kale sebo.
5: Mwebale omulimu ogwa matendo ge mukola okulaba nti muzzaawo obutonde bw'ensi.
10: Sinya sebo.
5: Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala ne bammemba abalala batasobodde kubaako kye boogera. Mbasuubiza tujjafuna akadde nabo bawulikekeko ku mpewo za Lubogola Simba.
10: Naffe tweyanziza sebo omuweza wa Radio Simba akadde k'otuwadde.
5: Kale tweyanziza nnyo tweyanziza. Omulungi awuliriza abo be bannaffe abambazi Farmers Association tubadde tuwongereza ku mboozi yaabwe gye batuwadde ennyuvu nkukakasa nti tuyinayo ekitundu ekyokusatu mwe bagenda okubanga batunnyonnyolera ebirungi bye batuuseko. Nkujjukiza nti osobola okwenyigira mu pulogulaamu eno butereevu naawe n'oyimusa eddoboozi lyo ng'oyita ku namba etali ya kusasulira. Bwe ngamba nti si ya kusasulira kitegeeza ki? Namba eno bw'onoogikuba ejja kujjako n'oluvannyuma ekkubire. Bwe bekkubidde nkusaba owulirize bulungi nnyo endagiriro tewerabira okwogera erinnya lyo naawe agyosi nzidde. Bw'omala okwogera oba okukwata eddoboozi lyo ku katambi kasitowulira akaddenga kavuga tandika okwogera. Bw'omaliriza nyiga eppeesa lyonna ku ssimu yo oba nyiga hasho obaka obwo nja kubufuna nja kuba nsobola n'obuzannya wano ku mpewo. Ennamba eno eri nooti bbiri nooti mukaaga bisatu kikumi asatu mu bbiri nooti bbiri nooti mukaaga bisatu kikumi asatu mu bbiri. Tova ku Lubogola Simba, bingi bikyajja.
11: Eyo yebadde program obutonde bw'ensi ne banno ng'ekutuusibwako Radio Simba n'obuyambi okuva mu Farm Radio International ng'eyambibwako gavumenti ya Canada. Tuddingane nate.
12: Kede, wasuzote Uganda, koloko koyake, amachago, gavusa amanyuvu, ngateno lunakuruo, rayonge dokubero ruakabi, wamburiz ganya nunji, gula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lunakururamba, nga star, emunoti noti stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, buli lunaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabitewo. Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumulura omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
13: MTN.
14: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.

0: kasatu naye njagala kugula ndokwa za anso F1 kubanga bedi zinsumbua okumerusa nokukuza nsaze magezi ki
1: wewawo gwennunna nga olimulimi olimulimi wanva mu butufu nga olingo mwami ono ekibuzo kyabuziza obuzibu bwo kusettinga na sale bedi kufuba kula ntu maximizing germination potential kubanga ensigo zetukuwa nga anso F1 zisobola kuwa okumeruka okusuka mu bitundu 4-5 ku buli 10 sina kindi buli nsigo okumira bali mibanji besanze bafirwa nnyo bafirwa nnyo ensigo mu mbeera gye bayiwamu bedi zaabwe bali mibanji besanze bali mu kuteekawo conditions ezi maximizing germination okumerusa kw'ensigo yagula emitwalo 2 n'ekitundu agenda tuko okumerusa nga alina gumu 8 akasanvu kaliko oba ofiiriddwa kaba kandikoze kyanjawulo nnyonnyonnyo nsigo etuyinza ogivaliwinga nnusu 6 naye ate nno nga ekikolo ekyo kisobola okukuleetera omutwalo mulamba kati imagine nti eyali enkaaga ng'ogirabiridde bulungi ogifuyidde eddaga ogirisizza bulungi nnyo evuddemu ekikolo ekiyinza okunogebwako ennyaanya eziweza nnusu 1/4 kitegeeza okufiirwako ng'omulimi kutandikira ddala mu nasale bed tusanze nti abalimi baffe mu kiseera kye kimu bayinza okusomoka okumerusa naye ate ne batasobola kulabirira dumping off agenda kujja akoze endokwayo olw'okuba tusobola kulegulatinga mazzi g'ofukirira olw'okuba tewamanya nti ekisiikirize wekiyitirira kisobola obutakkiriza eddagala lino kukala mangu ettaka lye watabuula liyinza okuba teridraininga bulungi tewazannya bulungi reshozi zo ne midiya ttaka tewalitabula bulungi na nakavundi nakavundi agwakosa oluusi yali tanavunda bulungi ttaka liyinza okuba lyali lyetaagamu omusenyu nga bw'ofukirira ku makya lyetaaga okukamuka lutuuke lunaku nga lutambula nga tewali mazzi mangi abamu ne tukola ensobi ate ne twongerawo amazzi dumping off n'akendeeza obungi bw'ensigo eba emaze okuvaamu endokwa ensobi ne zitukalako ne tuba n'obuzibu bw'amatemi amatemi ne gatutemera endokwa so genda okwetoloola omulimi nga yeetolodde okuva mu nasale bedi yasimba omutwalo gw'ensigo nga mu butuufu alinawo nga 7 oluusi n'obutakaweza ennimiro teeseteese ya eka naye ate endokwa gy'osobodde okujja mu bedi ekolako 3/4 over an acre ekintu ekitandise okuba nga kyabulabe ennyo eri omulimi omulimi oba oliawo atandise okibala abalamu atandise okirengera nti bwagula endokwa eri already made omukisa gwe gw'okumaximizinga ebikolo guba mungi bedi ensaasaanya gyojjo gisaasaanyaako eyinza obutaba nyingi nnyo ng'ebbeeyi gy'oguzeemu endokwa naye obeera sure nti endokwa eyo egenda kumpa amakungula amalungi ate egenda kumpa value eri nkugambye ensigo eno eyinza okubala nusu 6 otugiwa value okusinziira paka size n'ebbeeyi gy'oba ogiguze oba nusu 7 oba 8 n'okulabira kw'ogiteekamu neeyongeramuko ku value naye ate ebungi bw'ensigo z'ofiirwa ziba nyingi nnyo ezandi kusasudde mudda mu makungula production buli wo maximizing obungi bw'ebikolo mu kibangirizi bw'ogenda okusinga okufunamu kakati obuva mu bed n'ogera main garden tufuna kye tuyita transplant shock olw'okuba abaawo okutula kw'emirandira olw'okuba abeerawo oba oliawo enkola y'emirandira nga yali ntono wali ojja mu kaveera obulandira omu bwakutukako ne bufuna ebiwundu ebyo endokwa eyo okutandika okutambula bisooka kuwona ebiwundu ebyo ye entry point ya bacteria obuuka buli obutawaanya ebirime byaffe ne bibiwotola bwe bukozesa omukisa gw'ebiwundu ebyo fuzaliyamu bacteria wuti ogenda okwesanga nga endokwa etwala wiiki yaayo ng'emu n'ekitundu oba 2 okushutinga ofu ogenda maaso kakati awo omulimi aba amaze okukirengera ng'omukulu ono waabuuzizza yajja kwetaaga ndokwa kubanga bwe banaakuwa endokwa n'ogisimbuliza endokwa egenda kushutingira ujja ne massive root system eba eyise mu conducive environment ate oba omaximizinze obungi bw'ebikola so survival rate eyinza okubeera kumpi 10 ku kinaakyo endokwa ezisinga zigenda kukwata singa amazzi weegali enkuba we oba oliawo otayimiza enkuba kigenda kuwa omwagaanya okusobola okubuuka okusomooza kuli konna kakati ekyokuddamu kyenyinza okugambako omukulu Seggwanga Agro Center okwongereza ku mpeereza y'eddagala lya Nsanja Agrochemicals Limited Nteka teka yu na ya jimazeda. Ukubanga soku ya mba.

0: adresi nti ono aine duka weriti ngenda genda o singa wabawo obuzibu bonaso okuddayo naye wesanga nti ogula ku olusi ku motoke etambula ngabatembe yobutungulo ba matoke nobuliranga bataddemu ekisavuwaza nobukira oyinza okwolekera nga oguze ekintu ekitali kya ku mutindo so kijja kukolera nnyo omulimi ali eyo okulaba nti ogenda ku duuka eriri registered mu ministry ya agriculture libeera n'empapula yayinza obutazikulaga naye agenda okubeerawo emirundi egisinga abeera approved
1: ng'ateyatendekebwa
0: ekintu ekigenda okuyambako kubanga okendeeza okufiirwa ajja kukuwa ebikozesebwa nga biri ku mutindo mu bungi bw'obyetaaga ate n'okunnyonnyola kijja kukuyambako okunnyonnyuka tobuukira kusanga tawuneesi eyitaayitamu mu kyalo n'ogamba nti bayisa kasooli balanga ku kizindaalo babatwala ennyaanya kuba obuzibu bwetusinza okufuna mu balimi b'ennyaanya abagula ensigo encupule bazigula nnyo ku bantu abatembeeya kati ogenda okwesanga ogenda okusimba nawe wenyini asuubula wedduuka gezaako okugenda osoosinga ebintu mu bannaffe ababireeta si kusanga oli ng'ayisaamu motoka n'ogwira ng'ate teweekakasa biwandiiko oba nti avudde yennyini gy'alina okuva ogenda kwesanga abalimi ate obaguziza ebintu ebitali ku mutindo tukirabyemu nnyo mu nsigo zino ez'ennyaanya kyova atwogera kutakula omulimi wali woogulidde olina okutakula kuliko ka scratch card wakasente eyo enamba ekuddiza obubaka nti nsigo ntuufu
1: nti oguze ennyaanya ate nga bakuwadde
0: kati tugenda mu sizoni ebijanjaalo bingi nnyo ebinyeebwa bingi kasooli mungi okirengera kati ojja kwesanga nti oli akugwikiriza oba naawe asuubula owulidde nti eno ensigo ya layisi nga tosobodde gyekebejja bulungi ate abalimi
1: otandikaokufunamaaso
0: kati tulina okuba nga tuli beegendereza nnyo nga tutunulira sizoni eno gye twolekedde
1: kale kaakati ono abuuza agamba nti mwebale kuweereza mbuuza mu hekitaya neetaaga asira kyenkana ki ennimiro eriva njini nayo neetaaga okusimbisa maniwa
0: weewaawo wetutunulira ekibangirizi ekya hekitaya zibeera square mita mutwalo mita kikumi ku kikumi okiika wano mbukiika kikumi nembuwanvu kikumi kigambibwa nti hekiteya ebeeramu eka bbiri n'ekitundu kitegeeza gwe oba otunuulidde asira ogenda kugula emitwalo ebiri n'ekitundu ez'ensigo emitwalo ebiri paka sayizi ng'erimu emitwalo ebiri n'ekitundu yensigo egenda okukolera mu kibangiriza ekyo kyoyise hekiteya kaakati ewantu waayise virgin ewantu wawaddeyo ekibira kubanga ewayogera ku asira tumulima ewantu nga wapya osaayo ekibira wabadde tewalimibwa tekigaana kuteekamu nakavundira kubanga asobola okuyambako conditioninga ettaka eryo okusinziira ku structure yaalyo oba oyinza okugenda n'okola soil test report n'ogenda ewamukulu Joseph Lukandwa nakukebera obungi bwa nakavundira obuli mu ttaka eryo naye ng'emikisa minene nnyo ettaka liba lirina nakavundira libeera liiki libeera libadde teririmirwako ebikola ebibadde bigwa ku ttaka bibadde bivunda nebyongera ku nakavundira ebibuka ebibadde bizanyirawo kubanga ebeera nakyo ecosystemu nakavundira omukisa ojja kugusanga nga bitundu nga 95 ku kikumi waali okusinziira ku kikula ky'ettaka esebo
1: onagambye nti mwebale kuweereza munyambe kale oli abadde Martin Emityana kasooli ADV2308W biki ebimukwatako era ebimufuula ow'enjawulo
0: bwe tutunuulira kasooli wa ADV2308W ennaku zino kyekikanno ekyogerwako ekiri ku mutindo abalimi abasinga kye balimyeko ne bagaba kiddemu bakirozeeko kasooli atuuka mangu ennaku tujja tunuulira emyezi esatu ate ekyokubiri asookuwa eminwe ebiri singa abafunye embeera ey'okumulabirira nga ya mulembe ajjuza omunwe kikongolyo kijjula bulungi nnyo nekibikka omunwe gonna talekaayo malibu waggulu kikongolyo tekiba kinene kulya sipeesi ya mpeke empeke vaamu nga nnene ate kasooli azitowa kabonero akatulaga nti amakungula jatuwera ddala malungi nnyo tutunulya ensawa 35 mu kibangiza ekyayiika bwe busobozi bwe ate nno nga asobola okugumiikiriza ekyeya kikulu nnyo ekyo kubanga tuli mu kiseera ekya climate change kuba ejatonye etusindikiriza okuli okusiga ate wakati awo omusana gwakemu bw'oba olina ekika ekitasobola kugumiikiriza ugenda okwesanga kitandise mbutufu okuva mu mbeera kinza n'okukala. So ADV2308W ayitawo. Tulina obuzibu bwa kigabi. Kigabi ebikola bitani kufuna enkoloboze eza kyenvu n'obuwanvu bw'ekikola nizaagala okulaga nti zeveera yo kasolita teekako. ADV2308W bamu breeding nga tafuna ndwadde za virus nga kigabi ate ne kituyita akasanja. Akasanja bulwadde bubadde tebulabiseeko nnyo wa myaka egy'emabega ne kati butandise okweyoleka mu nnimiro za kasooli. Naddala bannaffe abatakola crop rotation. So ja kwesanga nti ekisanja kikazizo minwe gya kasooli nga teginneetuuka. Kasooli ayingira oluyange ataddeko akanwe ne kakala nga kyabulayo omwezi gumu n'ekitundu. Kakati tugamba nti varati gye tuyise ADV 2308W baji breeding nga ekisanja kyo tekina gisumbuwa. Tuchita maize lethal necrosis disease. So ADV kilo munana zijia kumala mchibangize chayika. Ubokoze futi bili kubili. Ubo inzo kola futi emu. Kufuti bili nechitundu. Nugena mkilo nga kumi. So we nkugambi lanti. Echikano echaka sore cha ADV2308W. Inambe zonga wetu zogela zikwate. ADV. Abili musa tu zero munana. W wandika. Mwegendeleze nnyo kubanga enamba zinzo okufaanagana n'ebikate gwe ne nkugamba myezi esatu gwate n'olimu w'emyezi ena n'ekitundu oba myezi etaano ate obuzibu ne bukolekera n'otasobola kufunamu bulungi nnyo esebo.
1: Unagambye nti kale mbadde manyi ye yakasenge Suniko Super ajira mu bipimo ki?
0: Eddagala lya Suniko Super lyeddagala lyetukutuusaako kukuyambako okukola kasooli. Era tugamba nti eddagala eryo tewetaaga ditabulamu 2-4-D ne 2-4-D waalyo. Ate eddagala eryo terireka muddo mabega. Lita buli kika kya muddo tekikwatako. Okujjako ensigo y'omuddo eyinza obutafa. Wabula ensigo y'omuddo okusobola okubanga obalansinga bulungi olina okulaba nti ensigo tekusumbuwa mudda okola timing entuufu. Oba osiga kasooli omuddo oguba gumaze okumira tugufuyiza eddagala lituyita Glymark. Glymark alina ni selective talekayo muddo gonna mabega. Kakati Glymark netatta nsigo ya muddo. Ensigo emera oluvanyuma kasooli nga naye amaze okumera. Ye nsigo gye tulubira okosa Suniko Super. Ensigo eyo tetugitaliza tetugirinda ate nayo kukula kweyubula. Tetugirinda kusuka bikola bitaano bikola bina. Awo wenyini wetugendo jifuyira eddagala ebe maze okumera. Bikola muddo guli bikola bina. Bikola bisatu bikola bibiri ngeri active gakuri active regroguri ya mangwe dagala ogenda ko search pimo kitono nyo atogenda kuba okoze timing nunji. So timing akasoli weeks 2 okuva lwa meze ojolete dagala libayita Suniko Super oyo che bulungi nyo mudogo bagumaze okumera kubanga ensige esinge ebeweddeyo yo mutaka. Kakati omuddo gujja kukala kasoli nga bwakula kasoli waweza weeks mukaga omuddo oguba gusigadde oguddamu okumera okuva ku weeks mukaaga ebikola kumi guba tegukyavuganya na kasooli aba amaze okwacumuletinga emmere gyagenda okutereka mu munwe okuguba tegukyamukosa. Eddagala lye tuyita Suniko Super gwe ligenda okukukolera. So eddagala lye bayita Suniko Super lita omuddo tomulinda kasooli kutuuka mwezi kuba lijja ne 2-4-D tomulinda kukola nnyingo. Kakati omuddo ogwo egukala butole kila bulungi wali mu maaso omuddo ogumera oluvanyuma ennyo kubanga ensigo ya ensigo ebera mu layers okutera tetutawana nago kubanga kasooli abamaze okweza ebikola omukaaga bituba tumutumye okubanga omuddo tegukya sobola kuvuganya naye. So Suniko wali abatera omunoonya abatera omuwenja mu season Suniko Super yakomyewo wali mu lita wali mu half lita tugena na tumulese ne mulita 5 kadomola ka lita 5 gwaine eka 5 nokwambuka guto kyetaga gula mulita lita gula mupaka size zenene ko okekereze ate ekyo kubiri omuli aliye yonnonga uli musubuzi eddagala olimanyi uli tukamu kisere ekyo kukola obweta vuba bunji nnyo wasibadde uli efunira nga bukyali olimate kufuna kutataganyizibwa.
1: Omega Plus ye akola di era tumukozesa tutya
0: eddagala bayita Omega Plus nalyo likola kasooli nalyo tulina mu Nsanja Agrochemicals Limited. Wanoteka bulungi nnyo kutu ofuna okwawula kuba ekibuuzo ekisoose kibadde ku Suniko Super. Glymark mu nkola zombi abeerawo bwe tusiga kasooli osobola okukozesa edagala lye bayita Glymark. Dagala lye bayita Glymark nelitta ensigo kasita kasooli nelitta omuddo oguba gumeze kasita kasooli abanga tannasukka nnaku ssatu okuva looba omusize. Okweraliikirira okuliwo nti singa kasooli amera n'ofuuyira ensigo ya kasooli bagenda kujyokya. Glymark ayokya ekyo kiba kimaze okuleeta omutunsi kubanga yakoona ku kikoloba ku nduli n'alyoka akkirira mirandira. Ensigo ekyali mu ttaka Glymark tagitta. Ensonga lwaki eyina omwagaanya okuddamu okumera. Ensigo eba ekyali ewala mu ttaka ejja kumera nga kasooli waffe wajja okumera. Kasooli bw'amera n'ensigo ey'omuddo oluvannyuma ejja okumera tuba tuluubirira ogikaza nga tukozesa eddagala erikoola erisooka libadde Suniko Super n'ekibuuzo ekiri mu ddiiro kati twogera ku Omega Plus. Omega Plus wano we mwawulira ne Suniko enjawulo gy'agenda okubeera naye we tunaamufuuyira mu kiseera kye kimu we twandifuuyidde Suniko agenda kutta omuddo ogumeze guli mu stage entuufu tetukyagala kukola muddo gukuze nnyo lwandi wa tegusukira bikola mukaaga ate n'ensigo eri mu ttaka etannamera Omega Plus tagenda jikkiriza kumera awo munkwate bulungi. Suniko Super ajja kwera buli kimu ekinaabeera olw'okuba alina 2-4-D ebyo ebikolakola ebigazi ebinanda nanda ebigumugumu ajja bitta midde gyefaananyiza kasooli ajja kugitta ebiwembawemba naye tatta nsigo ya muddo. Fezi y'omuddo enaamera oluvannyuma gye tugamba nti esanga kasooli amaze okukola ebikoola mukaaga era twesanga nti omuddo ogwo guba tegukyasobola kuvuganya na kasooli kuba kasooli aba agusiikiriza. Kakati ye Omega Plus n'ensigo eba ekyali mu ttaka eba tejja kumera sizoni eggwako wonna nga wakalukerekekye olaba nsigo yamu olaba mu kasooli yekka nga yasituse. Bwe wetegereza nga walino obwetaavu okutabula mu 2-4-D mu Omega Plus tetukugaana osobola iyo mutabula mu 2-4-D kuba tajja na 2-4-D tajja na 2-4-D we oli waddembe okutabula mu ko osobola okutta ebidodde ebyo by'olaba nti byetaaga 2-4-D ebidde ebyobutititi ebidde ebyebikoola ebigazi ennyo ennanda oyinza okutabula mu ko ka 2-4-D kasita kasooli abanga tannakola nnyingo enjawulo gyenyinza okwawulira ne Omega Plus era tugenza okwetegereza nga ebbeeyi ya Omega Plus eri wansiko ku ya Suniko kitegeeza nti ka 2-4-D kaliko oyongeramu tekajja kukosa nnyo bbeeyi ya kibalo kyo jasiga ole mu kibalo kyekimu kubanga eddagala lyombi tukosa mills 10 mu bomba eya lita 2 so ebikebe byombi webirika katale Suniko Super kwali ne Omega Plus wabula kigenda kusinzira omulimi kikye yeetaaga okusinzira kyetumunyonyodde esebo
1: onagambye nti mwebale kutuweereza era n'okutusomesa Omega okay Anso F1 ajira mu bipimo ki?
0: Anso F1 ajira mu bipimo bya mirundi ngena twogera ku nsigo 10 ya paka size ya nsigo 10 tuina paka size eye 12 mu 5 tuina paka size eye nsigo 15 tuina paka size eye nsigo 1000 tuina paka size ebadde njogedde 4 kati yo 5 nayo weri eye nsigo 200 n'ekitundu kikukakatako okumanya buli emu obusobozi bwesobola okusimba. Bwe tugenda ku spacing ya futi 2x2 mbambala nti mu eka neetaaga ebikolo 1000 okutuulamu obulungi nisobola okuyitamu akati n'akawuzi nga kabikolo 10 n'eka tubale 1000 kitegeeza afu eka nga nzira wansi tugenda mu bikolo 15 hafa n'eka kota eka tugenda mu ebikolo 2x5 then bwe tugenda mu futi 5x10 iyo nayo gyeri 8th of an acre bw'oteekamu ebikolo by'olukumi oguza oluusi wagula kapolotiko oyagala ogire ng'okalimamu nga bw'okatetenkanya ekikolo eky'ensigo 10 weekiri eyo we tukoma kati akka wansi w'olukumi okusinziira ku bunene bw'ennimiro yo awo yo paka size tetugirina naye omukisa gw'olina Tugu ya gala bikolo lunana, lusambu, bitano, kusinza ya gala kuteko, wako gap feedinga. Aho tuina we tuita ba plant raiser. Mana faba meruse nsigo. Boso kufuna hebi kolo lukumi, kufuna hebi kolo bitano, no kusinga o. Kakati, aho wetu tuwe tutambula, ne anso F1.
1: Yes,
0: kakati, nsigo ya feyemi tuwa lebi ni nechitundu. Ye esimba mkwano gwanga ina hekteya oliye ya garment nze na eka bili nechitundu. Watu nizo gamba gukastoweza eka bili oso kusikozi sayimi tuwale bili nechitundu. Bulipaka size jetoge lako. Bulijeko moku wanvu wobo yongere kekeleza munsa asanya. Munsigo. Butunulila ensige yomu tuwalo bukua tabulu kumi ya mirundi kumi. Ujako yanga sente ziitamu nyo kusingo gula paka size yomu tuwale emu. Bukua ta omu tuwalo. Paka bili, na yen kumye tanu weze bili nechitundu. Bukompea ringa emi wendo josa asanya, okugula paka emweni mwensige mituwale bili nechitundu, okekeleza. Umuli miwe nyanya, ya asira, ya anso, nyanya tukukaka santi ya hybrid, nongo semu, na weno kujiwa muwendo. Weno kufubo kulaba anti ensigo, tojono na kubanga buli chikolo echivamu, chikole nja ulo, mfuna yo uluvanyu mango, chilabili deburunji. Kakati, awe tukugambira, nti ensigo jiyo jirabirire bulungi ensigo jije mu bulungi nembavu ngo jisettingira mu nasale bedi oba ngo jiretera abakugu engawe njijwa mbategeza bogenda kusegwa nga agro center teka teke yo na bajja kujukuyambake yo kumyambako kumerusa ensigo yo bago tuswa kwemerusiza so jigula ne bakumerusiza no twalando kwa obago gamanti azobudde bumpiseko munguze buguzindo kwa season yetuse. Ndoko ezo zibirayo nga ziri well established zisekedwa tekedwa bulungi zilisidwa boso bolono kutuka ku farm we zimerusizwa nolaba omulimu nga bwe gutambula obulungi ennyo so awujja kubira ku namba ya segwanga go center gaya sanga tujikutegeza oli awo ne yange nabangi gaba njja kongera okuyambako okuwabula
1: so onagamye nti jira chiwano
0: yakasenge
1: emiembe nga jinkunkumuka ekimuli tekikwata nkoseda gala chi
0: kasenge talima miyemba ali makatunkuma
1: na ne watermelon eri emwe ya papo
0: eri ya papo kakati emiembe jikunkumuka ekimuli ekibuzo ekyo kiba kirungi nnyo mulimi na kinyunyuka bulungi nnyo ebintu bibanga bisatu ebinzoletera ekimuli ky'omuyembo kunkumuka kisokera ddala tutunuliro obulwadde ekyokubitugenda tunuliro okuliisa obulwadde bwe tuyita anthracnose bwe bulwadde bw'olaba akatabi k'ekimuli ky'omuyembe enjole nga etandise okuddugala gino okulaba eddugadde ekoze olusipi oluddugavu ekimuli kijja kunkumuka obulwadde obulaba bwe tuyita powdery mildew ogenda kulaba empumbu enjeru enabye akamuli enabye obutabi enabye n'enjole y'ekimuli otumuyita powdery mildew ekyokuddamu tujja fuyira anviru plus ddagala sale nnyo ku powdery mildew ate ddungi nnyo ku anthracnose miruzi 10 mu bombe ya lita 2 eddagala liri systemic bw'olifuyira ku ttabi erimu lijja kutambula tewera likidani tokoze sala coverage mutugwizo ba munene nnyo. Then tuina ensonga endala eva kukulia. Okulisa kusale nnyo mu kuyamba ebirime byaffe okunyweza ekimuli n'okukola ebibala. Ekirungo kya potassium tusookiisa wansi ku muti nga tutakula ebbali w'omuti tuteekako half kilo ya SOP. Potassium sulfate tumuyita SOP. Sulfate of potash kijimusa ekyo kirina ratio 0050 NPK. Plus 45 S oyabira sulfur. Tichirimu nitrogen, tichirimu phosphorus. Ebijimu sebina nitrogen, sibirunji kuchirime echimulisa. Gobo jano gule chijimu sache chirina nitrogen, ino chifuira kuchimuli chomu yembe, techigenda kunywera. Nisu lache tuwe tokela, chikula cha potassium, temuli nitrogen. Nyo kubikola gofuira, bobo sofuna MKP, mono potassium phosphate, otarimu nitrogen. Nyo solo kumufuira, kubiku.

0: Power Kapya. Simba. Yumiru mkule Simba. Na abuvubuka imbuna karevo. Gaba kuwe mikunje kwa situesi. Nube ilango simairi ingabu simairizi. Kati nyumiru wa mambi esase. Nifuri zi tongo. Sawa kumyezo kumacha. Paka kumilabiri.
1: Tongo vibes mama. Omukeze mubakeze nga kukeza. Manange bilibitia. Anti mambi esase.
0: Kalu kalemu lumu lebuzi ya lebu la malebuzi. Akuyize mtutu liolu lako. Nimbozi omukafunda. Sawa mukaga paka sawa musambo.
2: Yenze msajia wawe kayunga, nze komanda wanu kalebu la umulebu zi Atalebu la newala wala yenze umulebu zoja sachi nonanda goku mikoro Mule watenti manyaka sajia wawe kari Abano baga manganti yenze Emiya kokofu ni wafuga gantwani bolex Folik samu dike thigi meti yokimela nata goku mikoro
0: Ola mafumu kembo la kalebu Bakukulise yomu mkulikeyo Sune Julius masajia fumu nanyini dishi Nikako usite makofu soja
3: Yefe yefe Evi tulako vilibia bayo kerako Tuje soze Tukukulise yonesa meritaka Tukusiko muami wayo Mukulikeyo
4: Kako sile microphone soja Zuluka spinde katamalika wewe
5: Nangesuna Julius Masajia fumu Olileba musoda tumayansu raziri ya kafumita
0: Nimiru lumugule Simba Naka muwaka pia
6: Radio Simba
7: James, ngoli musa nyufu enaku zino. Chishi, business itambula bulungi.
8: Ya, itambula bulungi. Anti nafuna pichipichi ye yange.
7: Oche kakasa, hizo zona sente wazitere kutia.
8: Kutereka? Najifuna kufamu pure flow.
7: Kutia?
8: Changu nyo. Nasasula yo musingo kwa mituwalo chinana. Nefuna pichipichi yange mpia. Edaka nasasule mituwalo munana muruenda munga. Gabuli wiki.
7: Rindako, chogamba pure flow gaba pichipichi.
8: Ye, bajaji boxa, auju, tukutuku, nendala nyinji.
7: Kati wachite mwambuli dako.
8: Kati nkubuli de.
9: Kati tandi kurugendo wa. Uwa pichipichi ya iyo kubuwa. Nepi wa floor. Chari de tabidi ya fe. Uwa kwa kusimu. E mukono. Kuziro msambu 05. Nsambu munana. 00. Ana mukaga. Nasana. Kuziro msambu 5 muenda. Atano mutano. Ana muemu. Ana muemu. Neruero. Kuziro msambu 5. Ana musambu. Asatu mukaga. Noti 5. Pure floor. Your ride. Your income. Your future.
10: Boto ule nyo mjamu, nga weta agoku kakanamu, funayo Boirive nyo, nga weta agoku etiriza, nyo amu Omusana baguba pereketi, we umuzemu no mumidogwa Ebogu mubwe di itirida, we umuzemu nga wenyo era 7 up

0: gena niko jawange kisegerwa nga 13 enagala binombuza
1: 93
0: yes
1: se wanda jwa inemeko
0: nali tuse miaka 2 limaze kone sinye yo mukaga
1: mm
0: nze gola ndine ngenda yo niko jawange kisegerwa kye kyantwala tata wange yanyumiza bwe bali bakomyawo enjole ya Sir Edward Mutesa yasimba mulaini okumala na kwezi
1: satu kutunula kunjole
0: kusobola okutuuka erubaga bali bakitadde simanyi rubaga nga inaku satu nga ali mulaini asimbye kati nzeri ngamba bwe bibanga birimu okusimba laini
1: inaku satu
0: sijja kujisimba ninkwate kanzu yange
1: olabo edi yalinda njole naye tegwa agenda okulaba kumulamu
0: ninkwate kanzu yange ninkwate kifundi kwa change ninteka ko nesuka ninkwata ni jambia ningiteka munsawo ne kojja wange kisegerwa nitutandikira
1: mu jambi yegenda kola chi
0: ya kuwaula muri ezakola bugoye na ile yali etolode na galabi leze na ku 14 15 twazi mara konga tulimu ebyo era tugendo tuka munako ebiri zisemba yo nga buli muntu atumanyi we tukola chi irange itu etaya bweta ya buli wo yagala wo kola chi bana bala je baba abasirikale je baba kwatiranga ndiwe tojja gwe tojja nga tuyita obuchi
1: please
0: ere mikoro jona nalinga aonga anjira baba kongo zimbandi aonga baze nange nembe gatamu kuba nange ndi msajja wa mbogo kati bino bwe tuba tubitegera fetumanyi ani ayino tu ensonga lwaki kabaka tiyabadde usi sentamu ayina kuba katikiro ate tetumubuuza lwampaka ebintu bya kabaka ebisinga obungi bagamba nti ebiyita ekiro ne kabaka akola ki
1: yetika
0: ebiseera nno biribu walasa nanga bwotyo n'olukompoka nga bakusala entunujju munji baita ntunu ba kusana ko guno muogwa wagu agamanyo no gajini kaboti dine liso ne bali byabwe ngawo owedde kuloko mpoka
1: sinzeze kawa deta manyi ne banange batukutuno lide
0: kuloko mpoka
1: empuno juto sigara
0: wali obyo tate kwa kuogera ko nga bina ababikola chi
1: ababiyogera
0: edda baga manga anti omuliro teguzikira guka nga kibategeeza bwo muli obugwazi kiranga wali nga bo basirika bwo bavanga banaka muli obuzikide
1: ngo tubulira kuzikiza
0: bwo banana muli obuzikide
1: ngarawo
0: ngenda ngarawo ngenda kajukiza busemba yaji kuba kawula afulumya ngoma za mujagu zonna naleka yo kawula naleka yo busemba gwino jeraga abayi busemba nga sigiraba nibakwata gwe nibakuyingiza munda nibakugunda ebikonde byo nibakujja kagana yaji kuba nga gwokoze so ebintu bya ferimu birina kye bitegeeza era tulina ensonga lwaki tetubyogerako gwe bukyanga okulawo ino omuwala gwe olabeko nga bamutadde mu stensening akoko zimbojogola
1: ampulira ngero naye nga byaliyo mu butuufu bwabyo
0: byalina amakulu kati gwe pulosi wano wooli ku myaka egyo omuntu bwakuleeta ne maama wo n'amutula oba kati muwalawo omukulu gwe wazaalawo nga wakamalako sini ey'omukaaga kati mwenkana kati mwenkana bewalanga buseegu tobusemberera hinga tusobola kukankana era kino bwe nkikola mbaki ekizira kita
1: okubajogola enkoko emboozi yakyakanya tugenda
0: yejeni takusuza ndo naye asigala akuzira si buli kizira nti kitta kubanga nabuuza mikwano gya nasanga omusajja musiraamu ali mimbali eri agamba akubagenda nogamba jjajja agenda kutaasa n'akutuma enkoko n'akutuma embuzi n'agamba muzimbe ensiisira jjajja atasobola kwezimbira nsiisira yayinza atya okugamba nti akola ku bizibu byange nembuza nti allah yazimbawo ddi omuzigiti bambulira omuzigiti ku kyalo kweguli nga allah yagukola ki
1: yeyaguzimba
0: era bambulira ekyalo okuli nga fe abalya pirawo
1: ala yamukolakiala yamukifumbira
0: kati ndoooza tebagambanga nti towasanga ow'ekika kyo emiziro tetugimanye newaffe eri Muhammadi yagenda okuleeta obusiraamu nga wa myaka 40 ate waaty obusiraamu nga wa myaka 40 ewaba Muhammadi tewaaliyo miziro yekyalina kyeyeddira kati osubira Qur'an yakira kuye
1: ntiyali ogende ku mbogo ekimani owembogo wefumbe
0: nga tabimanyi naye aya yagamba towasanga mwanyoko oba tofumbirwanga
1: mwanyoko
0: sentamu owembogo tukkiriza nti jjajja faayo kayira kati kayira wabanga yazaala abembogo bonna namagembe ne bwoli musanga kapucholwa ne bw'omusanga ekkonge ewaabano abamwanyoko yoliba

0: Ebyo
1: kati embeere eyo yetutuusa mu ebyo nga bitulaba.
0: Kansooke nkukomyawo.
1: Nga maliriza n'aba eros bano bw'otunyumirizaako. Nze eno nabadde musanyufu. Ffe waffe Maganjo twalina ebiseera we twalondiranga eros ziva ku bizina ez'ekinyumu bana ba nationality platform ze baleese. Baalondanga omulimu gaa nti kyoyine Ssenyonjo n'agamba nti aa erinnya ndijjaeyo. Kati osanga akantuntu ku kyalo nga tekalina na bwe kafaanana naye nga kaagala bwa chairman kaagala sitampu. Era leero wali kaadi buli awali ambulera tiikinga mukama Katonda ambulera tiikinga mwatuleetera ekizibu. Buli awali ambulera tiikinga n'obuntu obutasobola osanga omuntu nga yeesimbye ku bubaka bwa paalamenti nga ne ku bwa kansala obukiika ku ggombola tosobola kumuteekako. Oligamba nti nze mbadde ssentebe wa ggombola emyaka kkumi nomuze nti mu myaka kkumi bwa ssentebe wa ggombola obukozeeko ki. Naye ffaffe Maganjo B eyo executive yaffe gye twasooka okulonda nga Museveni ajja nakati yekyatukulembera. Executive yonze na jeyungako chienda mu chinana mu mwenda iyo chiamani wayo yali se ndagala jibalunda mchinana mukaga nze ne njuyungako mu chinana
0: mu mwenda
1: mu chinana mu mwenda nga mwami kisache yali wa abavubuka agenze kutu ne balunda nze ngo abavubuka ngaji jabberi musoke ye vice chiamani wa sendagala nga Johnny defense John Katichwanuka nga ye defense wakachiko ka Sendagala. Sendagala naafa vice we Jabberi Musoke naachikwata naachitambuza kati Jabberi Musoke byafudde yali defense wakachiko ka fakachi nana mukaga John Chiwanuka naachikwata nina genzo okwetegeza nake netegerezere kyankanze nnyo bayinkambe eti batono nnyo abawanguddwa ekyo kyera likiriza
0: Katukome.
2: Oli wakati mu programu awali omuka ebirowoozo by'owulire essaawa eno si by'abakozi ba Lubogola Simba wadde abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu Ssekinnoomu awali omuka tewabula muliro.
3: Yumiru Lubogola Simba n'abavubuka embula kalevo nga bakuwa emikujjako sitwesi n'obeera ng'osimayiringa busimayirinzi kati nyumirwa mambi esase ne fuulinzi ntongo sawa 10 ez'okumakya paka 12
4: tongo vibes mama omukeze mu bakeze nga kukeza banange biri bitya anti mambi esase
3: olukalemu n'obulebuzi yalebula abalebuzi akuyize mu ttuntu ly'olunaku n'emboozi y'omukafunda sawa 6 paka sawa 7
5: Nze musajja wawe Kayunga nze komanda wanu kalebula omulebuzi atalebula ne balabula nze omulebuzi ojasa kino nandaga ku mikolo mulaba tenti manya kasajja wawe kali abano bagamba nganti nze emeya kokofu ne vuga gantwani bolex felix amudike thigimenti okumela nandaga ku mikolo
3: olu abavubuke mbula kalebu bakukulise yo mu mukulikeyo sune Julius masajja fumu na nyini dishi ni kakoste makofon soja
6: yefe yefe tula kwa vilibye bayo kerako tuje soze tukukulise yo nesa meri chagami Tukusiko buomi wayo Mukulikeyo
7: Kakos na microphone soja Zuluka speed katamalika wewe Nange suna Julius Masajja Fumu Oliyeba musoda tumayansu uruziri ya kafumita
3: Mimilu mungule

0: Era Buganda wano waliwo
1: change. Wa magenda mas.
2: Kakari. Nemba kama temwaberu si. Omulimu gwa musiku chiku siku siku nyaga bantu. Nga basayininga kubyettaka. Actually liba akiyitanga kutunda nti aberu si be batunda. Nga asobola okutunda emirundi musanvu. Omukazi yajjanga akaba mu ofiisi mwenali. Nagamba banageke etaka lyange. Titi nanyumye embuzi. Ne basayininga kati abamu nga bagamba. Bwe baba tunda nga agamba nti bwoba oli mugezi. Yero si. Bwoba oli mugezi. Olina matiriyo. Olina omusenyu n'emitayimbwa
1: nati. Yiwe ekiro kya
2: leero. Yiwa otandika okuzimba. Nze nkubuulidde. Nze mazze okusayininga ogwange gumaze. Kakati bino byonna byonna twagenze mu kalulu kano. Naye ndabanga tugulumiza nnyo ebibiina by'obufuzi. Naye obyobuntu ensa twagivaako. Nali ku Radio Voice of Kigezi nga tukunga abantu bagende mu kwetaba mu kalulu. Kakati omusajja alondesa n'ansomesa akagambo k'olukiga nti temulonda batalina muhoho. Ne mubuuza muhoho gwe mukyogwo. N'agamba nti abatalina nsa. Kakati lwaki mulonda abatalina muhoho? Kubanga oye. Kati encho genda kuwala.
1: Nkola nti wolaba kino.
2: Ebyo wolaba gundi ya takinga. Wolaba gundi kito takinga. Ne genda yimirire ma. Tubasa tuwa wangu.
1: Naba wali basi je bali katumikosi bakubambulera boka.
2: Oyo ya yogeda ambulira ne ngami wolaba kino. Kati kino kitwalira mu buli kimu. Okusimba w'omuntu gw'omanyi eribikungwa. Chovula abantu ambaga nti akaluka na akomugongo waliwe kakukoseza nti nyinzo okubanga ndi wa DP ne ya mwami Kasirye Zimula nga ndi wa DP nenda bo wa DP omukulupya nga yeyesimbiwo naye nga nze njagala kulonda we nale mukubagwenda bamuchi
1: ensa
2: omuhoho kakati na yenso nyine zinkwata kuba kati ebyobufuzi byawanu lokuba abantu bakyali bato mu ndowooza tete balina mazima Ote basobola kumulaba ng'omuntu owamazima ku mutima gwe akola ng'obwongo bwe n'omutima gwe gumugamba wabula bagamba nti avudde alidde mu kibiina olukwe era kakati byakoze kwega ne bw'olaba ng'owekibiina kyabba kolaki
1: eriiso
2: tewamulabye kubanga mu luzungu bakita cutthroat competition okuvuga nyoko okwasakaasa meme okufana
1: okunokuona
2: naye gye binaggwera abantu mugenda kaba era njagala okubabuulira mwaba amaze galonda ebi bimulonda nti ebya oye mujja kungangala
1: bajja kucholya
2: bajja kukaba
1: mucholye
2: fetwana
1: enabiga
2: yes. enabiga Charity waffe.
1: Yes,
2: nagenda yu nga waliwa abateeseteese okubba ettaka. Twali n'omusajja wamuyita Yoweri. University man. Siga please. Erinnya si lya muntu omu.
1: Nange ninze kuwulira Yoweri.
2: Ye Yoweri.
1: Omubbi w'ettaka.
2: Nedda. Yali mubbi. Ye yali Nedda yali vice chairman. Kati bambi yafa. Aumule mirembe.
0: Yafa.
2: Akati chairman ya Ramanzani.
1: Okay.
2: Sibayo babazemu ni bamulonda
1: sina. Yoweri yali yafa.
2: Yoweri yafa. Yali vice chairman.
1: Yoweri yabadde ali kumulamu kati ye chairman.
2: Kati Yoweri yali musajja alina omugongo. Yoweri bamutambuza abana abazze basajja bavanga Kampala ne motoka manye mu kyalo okujja ne motoka n'okola kino oli wakabinyobo yambadde amakooti. Olidde.
1: N'okanga mwa.
2: Yes. Gapaka ayogedde ko n'oluzungu yambadde ne gaalubiri pakati. Oh musajja atusitono. Yoweri yanyimirira n'agamba sirina kyensayininga. Ne bamutwala kugombolola na muganga. Ne bamuwa nti gaji ne mitwala asatu ge mafuta go naga nti wano navuze kagaali kange si ya gaali terina mafuta genywa.
3: Mwani senyonjo nzijukiza. Nasanga chairman aliyo na kaseke. Ne ntuzo olukiiko lwa ttaka ne tulubiramu n'ensanyuka. Ne mugamba chairman onkoledde bulungi. Nja kuwerezaayo bubaka. Kati esimu gye nakozesanga ya muntu mulala. nensindike mitwalo 10 mwe 15 kusimu.

0: Oli kuchenda musavu akasirisa satu femwe mwefe Radio Simba Empologoma enoji eye dembe Banafa batuliriza amanya Hajati Mariam Kayoga Senga Radio Simba Senga wegwanga Mwini mtabana fabali yeyo Eee Awaiso mbuluji mwiki alayibale jibaisa mbuluji Abajise mbuluji tuwasasira Tinga mbuluji mbuluji na abajise mbukufira Ila tuwasasanti ina lillahi Wa ina ilahi rajon Njakusuko kusasira mtabanyi wange Didi sasebude Nesasira mkulu wangaja tifatuma Na wanuka awe chibuli Ngamuna na mudu Ngamuna genga kusasira Uluwa mtabani Sebude didisa Ukubira umuluwa denyo Na edua tuweleza mkwano Ya jatufa tumechibuli Edua tuweleza Tuwelezeza mtawanyo ofesebude Alo kuberanga bambi Amususa Asubro kuberanga Ayongiro kuza bana vi Bana vi tago kuza Ngatata wali Kumama ikaba nangi Bibera bizibu Kale tusaba wachitiba alaba nangi buli omu Bambi amanyidiri sasebude Bambi amungere mweduwa Kubanga embera jarimu Tesa nyusa na enga Yetaga mweduwa eyamanyi Enyo buli omu Aweleze duwa nga wasobola Ala solo kubiranga Musosa insha Allah Nemba anga neba za banangi abantu mwena Abiri kere zuturo Nemu gamba singane koja Ngatiba neba kutandika program Temuiza kwebaka Banangi chemuko lano chikulu nyo Chikulu nyo nyo nyo Mwebali nyo mwebali lidala Neneba za Abubo nabona Banangi Tuine chitu yafeche tuate kaunga banachaji Echo kuyamba gana mtu wabaizo kubanga wade aluwade wade wamanyi nyo Yetago kuyamba ko aizo kubanga ino mkolo bafiridua Nga yetago kuyamba ko kwegamba chikulu nyo chungira kutukumira awamu Ngaba na chaji cha Simba Banange Mabugo temuna kunyongira kumabugo amataba aga engineer file bongo retire fan wekisingiza emobende okuva na sembe ku sande ngalino mtu alugumu ne kitundu ndendoza ati weekend abantu mujja kupanga mu mpereza kupanga bamu mwakubiranga nga munsubiza nga mugamba ati mugenda ku mpereza ya kasente ne sina kalaba Nenebaza abo bonna bananga batudukiride kumusema kukuba omutesa wa fomulunje nyenyenye olango abamba bayino gamati musa babatanatesa era tasesa program amba mpulyanga namwe kijibulamu banange mbebaza nti mwena mwebali nyo abayambye ko musema kukuba okulabanga mtu akasente kulabanga banachaji kya simba twamusimira toyi kati bali mukugizimba Oluwa lero batu sekolo pleti Bagambia kuruo kubiri Bagenda kubanga bajiserika Bamale Bana ambalo jiserika Bajikube plaster Ebirenga egwa bulungi nyo Tulabate chidako Nyomba wambi bajizima Neta ina kukabalaza Tulabengo batu teka kabalaza Nyomba munda terimu flowa Itago kuiwe nkokoto Na ebirenga iwe kulibwa flowa Ale wabatu sobezeza Tulabenga watu jikuba plaster, tujisigalanji, china asinzira. Nenga anja kweba zanyo mwenaba nangi, awadukiri de inja kweba zanyo. Buli omuno wali njala kubenga leza amanyi enyo. Tuino mwana mlezi, bamwita maka. Omwana mlezi, bamwita maka. Omwana mlezi, oyo muyimbi, abira busika. Yatusubize mitwala atano. Mabiga keri na atuwe mitwala makumi ana. Newe njogerera olunakuruwa jo. Ekumi yali lisigaddeyo. Nalio yali impereza. Banangi. Buli yali enena kubobugalo obwamanye nyo. Oba tukulira oba tetukulira. Mukwano sana mwami tumukubira obugalo. Netwebaza nyo. Muzeyi Kabanda. Awe chiboga chitunde chia yeye na sichele bide Jakuba nga chijukira nga tushagena maso na etu mwebaza kati nchebaza nabazi badirira mkutuwa mwende tubebaza batuwadi na imu nangi ele umuno ya kusinzi haba ya kusinzi te buoliba mwebaza mwake nsusu atato nyiga kubanga mzee kamanda mkwano na utukwebaza nyo netuwebaza nyo mzee Bulasiyo ambasada weka ngulumira Mzee Bulasiyo ambasada weka ngulumira na webazi wa muko akensuso abantu abo bebacha amenye rikodi okubera nga batu waka sente akawera ko okusobola kulabanga omulimu gwa musema kukuba okulabanga gutambula Banange mwebazibwa nnyo nese kwebaza yenna nti mwebale nnyo bamikwano we mujje alabire nga abaddizaawo ate nga muzeeyi Kabanda era yansuubiza kubanga wiiki eyankubirako nanga mu mulimu gutuuseewa kanoonyenoonye ndabe nga nkola ki ndabe nga nnyongerayo kennyongerayo banange tufube nga bwe tusobola omwezi guno ogw'omunaana tuberenge nga tutumaliriza bwe tuba tumaliriza twagala tusobola okubeera nga tukola ki twagala tubeere nga tugimalire mulimu tugumaliriza kubanga omulimu bwe tubeera tugumaliriza awo tulyoke tusetinge lunaku ki lwe tugenda okugulawo tusobole okubeera nga tukola pate yaffe muzeeyi Kabanda webukomero kati twagala tubeere nga tumaliriza tusetinge olunaku lwe tugenda okubeera nga tukungaana kuba twagamba olukungaana lwaffe olusooka abawuliriza mwenna bannakyagi ewa Musa lwe twagala okuba nga tukungaanira olukungaana lwaffe olusookera ddala tusobole okubeera nga tugulawo ekibiina kyaffe mbeebaza nnyo tumwebale nnyo mwebalire ddala ate nemba nga ntuusa okusaasira kwange ennyo n'ennaku ennyingi ennyo bambi omuliriza waffe ow'olulango ate omuyambi waffe atudduukira buli ekibeerawo omwami oyo bamuyita Daben mwami oyo bamuyita Daben nga abeera mu UK bambi yavibwako maama we maama we bambi yamufaako nenga kitalo nnyo ddala omwami oyo mutira nnyo oluusi amanyi okuteesa wano ate wabatateeseza naye bwabaawo ekibaddewo nga kyakudduukirira omwami oyo naye atera nnyo okudduukirira n'olwekyo sebo ntuusa okusaasira kwange gy'oli nti kitalo nnyo ddala olw'okuviibwako maama ataalwala maama yalwala muko katono ne baba bamutuusa bwe bati mu ddwaliro maama Mukama Katonda n'amukowoola n'amutwala tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa amusonyiwe n'ebyamusobako ng'omutonde ate era amuwe ekitangaala eky'emirembe ekitaggwaawo kitalo nnyo mukwano mwami oyo yaba mbiyambikira naye nga munakuwavu nnyo ng'ali mu nnaku ennyingi ennyo empitirivu nga bwemanyi ekigambo maama mukitegeera naye tumusaba Mukama Katonda naye Daben alabeere nga amugumya amunyweyaze wamu ne famire yonna kubanga byo byonna Mukama Katonda yatuwa ate yatujjako bwabanga asobola okumukwazikamu emyaka gyamubaziseemu ate bwagamba nti amwetaaga bannange tuba tulina okukkiriza nti ekiseera kye kyekyo Mukama Katonda kyeyamugerera tulina okubeera nga bannange nga tuguma ebizibu ebira bitutuuseeko kubanga sife tusalawo Katonda yatusalirawo bwagamba nti kino kibeere kiba kirina okubeera nze gwe mulaba nafiirwako omwana omulongo wange emyaka 32 omwana omuwala emyaka 32 omwana oyo twalina omukwano nga mungi nga twagala nnyo ne taata we nnyo nga tayagala nnyo baganda be nnyo naye omwana Mukama Katonda yamukowoola n'ezikiriza nezikiza nengamba niwe nesule biguni we nate we miranga jitani we nakolantia sina chenziza okujako okubiranga musabira busabizi ali okubiranga mutwala bulungi amusonyiwe byabasobako byonna ngomutonde atabiringa amwa ne jannatu firdaus allahumma amina ane wataita na bange ategwavu nyo ate nomwami we naye omugenzi unalebo Husseini Kyanjo ate naye namugoberera kale ebyo bwe bityo Katonda waze zibere nteekateeka ze bwe zityo Katonda bwabeera yaziteekateeka tuba tulina okukkiriza kale n'olwekyo tuka tusabire abagenzi bonna neomuliriza waffe Injili ya Fire Bongo Lutaya Fan Wekisingiza Mubindi ambasada we Mubindi naye era neyo mwana we naye tumusabira kwanti ye yali muto kale oyo yaba abatannaba kuvunaanibwa nti yabadde n'omusango abeeranga malayika kale yadde yali akuzimu yali tannatuuka ku myaka gye bamuvunaana okubeera nga aggulwako emisango naye era nga tumusabira naye Allah abagumye kuba omuviirako omwana bambi nga mbadde muwangaddeko naye era mubeera muwulira bubi naye nga namwe tubasabira wakitiibwa Allah abeere nga abagumya kubanga ze zibeere enteekateeka ze wetwogerera nga mukwano gwammwe kojja wammwe luli mwambuza nyuma naye kojja banaye kojja olwaliro kati tuli naye butoola kamala okuba kubeeyanjulira ababuzeeko n'oluvannyuma tusobola okubeera nga tweyongerayo kojja
1: Basebo ne banyabo
0: ngo zoyo cha
1: ekaninyo cha kosinga omaina yumbade missing abantu bangi bane ntwalo
0: musa omwezi omulamba ngo limwa yudi kapu
1: bananga tubadde mu lusirika ne olusirika olunyiza ate na dalunyiza dalanga omuntu ngo omuntu waliwo olusirika lwa waka luluma Neno lusika kwa duwa miru mbanda yenga nafe tuba misi nga nga mbanda angi Abantu manasa nga tebase ngu kada Kawali wala hei ntu walo mkuso kusima no kwebaza Nsoka kwetu nanti Sunday risali wo Munange nalingenze kuwata nyawala Jamu na kuwata anze na akula uja Na ye nalina mwemu ndoza yona Atenga nangi nalimba misi nga Okusinza kumbela yone ya liwo Tuwalo mkiso kusima no kwebaza mwena Nso kede na kubababu zako mbuze nongi Ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Aba saide niti mukama mulunji
0: Ekisera chona
1: Ekisera chona
0: Mukama mulunji razi
1: mbeaze wawo Ale maso gomu zindaru Simula na mkwanu kwa mnyonyi ni dara Salongo kabona Ismaila sechitoli Koja wa radio Simba Omulunga mewe mikolo Pananga joge za muluganda munu swahili Moro nyakoli Atela umutoso wa radio Simba Na dala pogwa mefe echachi Neni musanyufunyo Kukwa uliza hako na te Abali yeyo abali okumpine Walaba ne musembele nti Obude buga ye gaye Sinza buteba zaba na wamanga Bame bafunye bilonji mwebale nyomwe Wajedala nange mbibali za kila mbasimi lako Namu abasifunye bizibu Mungu abagumira abasasire Mwadu wena abafiridwa Banna inchitalo nyo la chibi Awuliza abafe mwena Kunji izo na Banna imwe bali nyumba yedala Kupira wa muna fe Ate mne ituwa filuwa kwenye mkwanu kwa fe Ya filuwa mwana we Fire Bongo Lutaya Fani We singiza mwende Umutesa wa fumurunji Mwambi wa filuwa kwa mwana Ina ilahi wa ina ilahi rajo Mungu mwambi umwana uyo amwe okulamula okwekisa era mu jenatu fildausi era musasire omusoko ngo mutonde na mu naba fildo banange tuli wamu na mukunyolwa ata bafunye ebirungi alhamdulillah rabbil alamin tubibaliza kwa mu nganze omuliza wamwe omutesa wamwe omukamba omukubiriza program ya feno echaji ndi musimu era ndi musanyufunyo okulaba ntujjamu okuliziganya Nene baza mungu uje la wala tusobo dodukuma. Netuda atene tubanga tusobola okuwuliziganya. Sengo mulungi.
0: kwanchu
1: amasimanga katonda muguru
0: kojja
1: kije kitulebera
0: so kwa maloko nevalizako
1: eh
0: omwe go baita mark
1: mako ryo muyimbi
0: omuyimbi yatusubize mitwala 5
1: eh kunsonga za gundi
0: kana ne wasigale mitwala 10
1: mpolira
0: na jo na kulwa jo ya zinsindi kide
1: maka maka maka uu ngamba mako no mako no waluwa abantu wakero kulie mpanga ni mako olide mpanga
0: otitegela
1: aeno olide mpanga nsesele maka watu gamba zani ndo uzasaga
0: zinagi nali ndo uzasaga
1: umaina mwana waluwe bintu wabijia sengange bintu yari jari kukusaga kusagiri ya sagira
0: walai
1: nina kwa mtu wala tata nga mwubaya ila bide zire muna tisa nchukubu uza nga mwali ya gami mtu wali itano muna ila bide zire nadamu na wandi kanti mtu walo ama kumi ya atano nga mbachichichi no na mbena wanga sika kasa
0: na gamba kaso kema weleze kasa tukati
1: kakati na weleza su nga mba mama nyabo nyabo
0: mwa wajia nga kulumwa babili na yongi ni mtu walo kumi nga
1: wanyani banange maka ngamba mako no mwanangu weba atenino maka umuli mgu ya kula mazimaga kato na mungu bambi ya mundizi
0: tekukoli wa mutitizi
1: tekukoli wa mutitizi umutu kuweleze chitu nga takulabi yeko nga kuulite buulizi umutipa nekumuluma nga kuweza atana kena kuzino maka weba linyo bajida ila ina chatu pushi nze chinene nyo kusonga nyo. za musema
0: kubwa tubadebu binyo
1: ezo nukali amazima tusololeze banga chitu nizo kwa tuweze na emezo mkaka
0: aga katunda
1: waita ebili waita etanu mati nena mbambi tubeba za amazima kakano na wakwefa maka seleno kaweleza bambi bulia weze
0: soko, soko demo kweba za mzei kabande webu komiro
1: mzee kabande webu komero ya yonge de natuka nga
0: tanda kutuongea na ya suvizo kutuongea na ye kati ya sofa kati wa kubiri ye namba biri ne kudako namba satu mzee ambasada wala siyo ikangulumira
1: banange mzee kabande webu komero ngambo wewa feno sivu mkusanyu kide nyu sivu ibali nyu ibali ida tojangoku ni haku yamba kuno kulonji pulivu yamba muno mungu walai na yawa hawa haku yamba echi programu ya feno itiwa echaji elimu embera jezemu yoku yambagana muno mukabiye muchi ya muno dala nebu yenzo kucha kumachanga nao nobu itafu
0: dala
1: mungu natunulize mitima jaba nuka kundi ya wadeo kuruwange njineka muweyo chine chirunji olewa bantu wapa uli umutu kastoichi zoku banji wa ugaba ngatoka gaba kuruwa katonda
0: niya kujizawu ateko ja yoko ma ukugaba mukama jako mukuongea
1: bwechiri oliaka watawa kasena nakateka mkwawa nakasena mkwawa toka afu nateka wera teka wira ina nyongera nokwebaza mukuru blasio bambi mukuru blasio sebo ambassador wa fe
0: atenga gambera cha leta
1: msajjo oyo aine byenja wulu byakola senga ba mtu biiga tanywa do chyamba ayogere ekintu tachisagira mu
0: dala
1: achitukiriza bane na fe fetu na tuyigira ku mukuru blasio ayogera nga saga munanga enja kuleta wakubamba deno buzibu nyongina ngande ugeo kwa ngalisi
0: koja njagala nukunebali zako omwami gubaita Sulaimani Kyagulanyi
1: Sulaimani Kyagulanyi wuuu awali unerinyi
0: omwami uyo mze no jendi ndi wala ni omwami Sulaimani Kyagulanyi ya nyambi ya nyamba keri kumulimu ugo
1: akole eri omulimu gweri
0: katiteveleza wali ya sengu kayeye makukuba na wakuji yadda
1: mpulida
0: na ye la avuga pichi na ateka mwama futagi mwembali na che mtu mio kukola kumanga ya badde agula matiri yo ya badde ya gula bloka ya gula semiti ya gula mitayimbwa ya gula obutimba
1: mfijo bwona abumpeleza
0: diyo na ye ya bigula kwegamba gwena wele zanga senta atena ya bigula nga senta lide kwa denusu ichukumi
1: chagula nye wuu ngamba chagula nyono kuzi ye lila ya dana ntipagamba mpicho ulia sewa ngamba chagula nye Sulaimani amazima okwesiga omuntu kiralamu
0: era
1: atena omuntu okutuukiriza obwesige nalo kiralamu
0: kubanga juzi kati ku matafaali
1: yebali wallahi
0: emabega kawo ku matafaali era yali taliiyo nene mugamba badde njagala kati ondeti ya matafaali kubanga kubeyagala kutonya badde njagala kuyogera kutonya nga tumaliriza okuzimba bambi omusajja tuyavugira pikiye
1: wanji
0: nagenda nafuna amatafaali nafuna emmotoka ne bagatika ne bagaleeta
1: Fufidi wabu mpele zako Bwana lebe moroka
0: ngeri kutanulu. Yaleta mai
1: nebati kabloka.
0: Na mainja musenyu byonna. Byonna yalinga byonna yabitu yabiletanga.
1: Chakula nyingeza kamba. Chakawe owaye cha usura imani. Ah nalije
0: kagongera.
1: Sulaimani chako. Alikote wakabati petroli omlala. Kaka mbutufu bambi webali. Omanyo wesigwa.
0: Bambi akoze omulimu gwa tebe.
1: Webali nyo webali. Wesigwa. Wallahi isenge wesigwa chikuru.
0: Yetangu kwebaza.
1: Mungu aku. Mungu aa. Fetusimi ne Mungu akutusimi. Kubanga
0: yanonye moto. Yanonye moto kaa ukuleta omusenyu. Yanonye moto kwa ukuleta mainja. Yanonye moto kwa ukuleta semiti. Asura matafari.
1: Matafari.
0: Yafuna wabodo kuleta semiti. Gundi sauba semiti. Semiti binobyo nebenda bichebye nebiye tagisa kale nolecho bambi mwami oyo nange ndi musanyufu nyo era mwebaza nyo mwami Sulaimani Kyagulanyi mukwano webali okubira no mutimo mulungi webali nyo webali nyo
1: webali yeddala atendo senaze kankubulieko fete tuina cha kuwa Kyagulanyi wabula Katonda akutusimire akwe byosingo kuyayanira masingo no mwasi fati abantu banji tubaina bwesigwa simuli omuntu omwaka sente naka batana nsanga bo ananda badi nakalya nawita nuka bananga muntu ono obwesigwa kasende kana katuno kumbe kana katuno kamufiriza kirye kinene chovola omuganda agina cha nagamba nti oyinza okulya ejji
0: newesigwa omula
1: omula yategeza kintu jakwata ejjoli kube olirye naye singa oba oligumikiriza enkoko yina eibambira neefunamu omwana kati ogendo kakana ngaolidde enkoko yina n'emisuwa banange chabambi Kyagulanyi webali nnyo webali eddala naffe tusiimye nnyo ne Mungu akutusiimire kubambi tunagamba okuwa ebirungi situjja kusuubiza ebitaliyo nebambi webali nnyo webali eddala
0: era nga tusaba banange abasuubiza okwongerayo kasente n'abatannaleeta bane tubasaba bambi muleete kubanga twaga toyi wetuba tujimaliriza tekijja kunyuma kojja nti tugenze kujaguliza ku munafa kuyingira nyumba yali tumuzimbidde toyi simu agenda okusula naye nga te nyumba mwagenda okusula nga sina singi wenkokoto sinsimetingi
1: ekisenge mwagenda
0: okusula nga sinkube plaster kwegama kirungi mujaganyizeewo kwegama ganaka yumba kwenna mukakubya plaster mukala deka kabalaza mukasize langi kwegamba buli omunga alabira danti abambi radio Simba yo eriwa erinaba abawagizi abayina omukwano abawagizi abamanyi okuyamba abawagizi abayina obumu
1: kitufu nnyo amazima ga Katonda ekintu ekyo mukitabanga ekyolusaago naabuli woyamba munno n'omujja mu buzibu nawe Mungu alina wakutuka wakuyamba noga ni kati wone mpiseewo ntya
0: omanyine webangamba kojja nti abantu beema kukuba beesunga omukolo ogugenda okubeera ewamusema kukuba n'okusinga ne bana abalala n'abali
1: ye wangi
0: nti beesunga olunaku olwo nti beesunga endongo era buli kisabeera babuuza banaye Musa banange babuuza Sulaimani Kyagulanyi bana y'olunaku lwa ddi fe twesunga lunaku lwa Musa olw'okuyingira ennyumba banange naye kati oba ono omuntu bawenda bakiye bamuvume bamuleke akimanyi ndi ku puloguraamu ali mu kkuba ssimu kakati ddala oba okuba essimu ndeke okuweereza abantu abangi nkwate ggwe ye kati onkubira kiki ogenda okutesa kye sinaba kwogerako banange tubeeremu n'empisa eno programu y'abantu bakulu programu y'abategeevu omuntu ategeera toyinza kulaba muntu ng'ali mu studio ali ku muzindaala ayogera n'otandika okumukubira essimu oba oyagala ndekeyo okwogera n'abantu abangi njogere naawe kiki oba ogenda okuŋŋamba ky'otusobola gumiikiriza mala okuva ku mpewo bane tubeere n'empisa bamikwano kubanga eno programu y'abantu bategeevu omuntu ategeera obulungi tosobola kulaba oli ng'ali ku muzindaala ayogera ate n'otandika kumukubira ssimu essimu eno nabagamba nti tetukkirizibwa kubeera mu situdiyo nga kweziri naye nakisaba bakama bange neŋŋamba banzikirize kubanga nina abantu bangi ab'ebweru abauliza programu yenu ababira bagala okuteesa ate abantu abafo wano bakuba amasimu tebaba wa kaganya nabo okusobola okubeera nti babalekale bakuba essimu zaabwe ne ziyitamu okuyitamu kwabwe kuba kuzibu ne ŋŋamba banzikirize essimu zibeereko basobole okubeera nga baweererezaako odiyo zaabwe kubanga odiyo li bw'abanga agirikoodinze bulungi mwetugiteeka ku muzindalo abeera ng'omuntu akubye abeera ng'ali live ng'ateesa kale n'olwekyo bambi temukuba nga tuli mu situdiyo muno nga tuwogera mulinde mmalirize puroguraamu gwawulya ng'oli mu bwetaavu nyenya obunjagala ngaalyadde essimu yakuganya okuginkubira emisana naye sooka ogumiikirize nkwegayiridde abantu kojja beesunga olunaku
1: naffe no tubeesunga
0: ate nga tetusaaga endongo era tujja gitiikawo
1: tudigido kamala
0: endongo tujja giteekawo amasala tujja gafumba ate twagala mwenna oba oli waawa tukwagala obere ku lunaku olwo obere ng'ojja tujagulize wamu twerabe buli omu amanye munne nti ono yono kubanga mugenda kubeeramu okweyanjula buli muntu nga yeeyogerako amanya ge nawa gy'ava kale kituyamba okubeera nga twongera okukola ki okumanyagana tusobole n'okugulawo ekibiina kyaffe ekya muno mu ssanyu muno mu kabi neebaza nnyo bannanga abantu abadduukirira kubanga twatandikira ku kyambadde munanga kyabadde munanga bambi gwe twasookerako ku ssimu abo bantu bali tebannaba kugira bulungi kaakati ne tuzzaako Aisha Ekayunga bwe twava ku Aisha Ekayunga ne tugenda ku Muzeeyi Bulasiyo katuvudde ku Muzeeyi Bulasiyo kati tuli ku Musa Makukuba yadde Muzeeyi gundi injiri ya Firebongo Lutaya temunaba kuvayo bulungi kubanga bannanga omutwalo gumu n'ekitundu gukyankwasa n'ensonyi ogukwata ogumuwa wakiri singa gibadde nga 20 kale ekitono nnyo wakiri 10 tweyambeyambe bambi mweyambeyambe twebike nga tukola ki nga wakiri tuweza 10 kuba kati etaano ezange sizibalirako kubanga zona zimuwererezaawo kuolwaleero olwambikira kuolwo nenzimuwererezaawo era sizibala kati zembala ogumu ekitundu gwe nina mu nsawo gwe mwakampaako gwe mbadde njagala bannaye wakituweza 20 oba 15 oba 10 zonna ezinaba zisobose wiiki eno egenda okutandika tubeere nga ssente ezo tuzimuwa insha allah
1: nomunaffe tumuwe amataaba agobaka tegakyali mabugo gabeerawo omuntu nga tannaba kuziikibwa ate era amataaba gabeerawo ng'omuntu amaze okuziikibwa naye twebaza bannaffe mwenna pogramu yaffe
0: kati bala okuba mumuzamuko katono nga betulinda abakyanaye bakola babimalirize n'oluvannyuma tubasosotolera ekyo kye tuze nakyo
1: kitegedde.

0: abana mubira mubalaga ekifaananyi kibi. Ebintu bino bye mukolera ku social media abantu babitereka. Kujja abantu batereka nze okumanya nga neewuunya nze ndabira ku bintu by'omugenzi Isima.
1: Mm.
0: Bayinza okuleetwa nga baddewo ekintu ekibaddewo ne baleeta akavidiyo Isima keyogera nga yiza n'okulowooza nga kyayogerako kiriwo ku ssaawa eyo n'olowooza nti Isima tiyafa waali mulamu.
1: Kituufu, kituufu. Olex bamumanyi nga Isima Olex
0: webali nnyo. Kale n'olwekyo abazadde nze ku lwange mbasaba era mbanenya nnyo. Ninawo omukyalo omu ow'ekitiibwa omwami baafuna obutakkaanya omwami we nayagala abireete ku social media. Naye omukyalo oli kojja nyinza okugamba nti sijja kumwogera amannya ge. Omukyala teyayanukula kigambo yadde n'ekimu
1: ku social media.
0: Ku social media.
1: Nange gw'oyogerako nyinza okubanga mumanyi.
0: Omukyala yasirika naye omukyalo oyo nayagala n'okumunoonyaako. Mwe obugalo mwebaze
1: ze nanja amuwa bumuli
0: kubanga omukyala ndabye ddala nga bambi mukyala wabuvunanyizibwa ddala
1: yali ategeera nnyo okusinga n'omwami
0: yakuuma ekitiibwa kye n'agamba omwami oba yayogera kayogere sijja kumwanukula
1: era kyakikola.
0: Kale n'olwekyo nammwe abantu amumba njagala mufune ekyokulabirako ekyo mugenda ne mwawukana ne mwogeraganya ebisongovu ku social media kyokka ate ne wayita ebbanga ate ne muddingana kubanga kamba buli abantu ababaddeko ababiri naddala nga muzadde abaana nkimanyi nti okwawukana buli omu abeera n'obusungu bungi naye ate era ekiseera kituuka
1: muddingana
0: ate ne muddingana
1: naye
0: kirabika kitya nga wayogerera munne ebisongovu
1: ebitakwatagana.
0: Tukuume ebyama by'amaka oba omwami wo ayina bye yali ng'akola ebitakusanyusa oba mukyala wo yalina byakola ebyali bitakusanyusa mukwano ebyo biba byamwe baziyita home affairs biyina kubeera nga bikuma mu maka gammwe. Fe abali eno abalabi tuba tetwagala kubira bati tuba tetwagala kubiwulira kubanga bikwasa ensonyi biweebuula amaka gammwe gwabyogedde abaana bo bakugenda kutwala batya olaba bw'otuuka okwekyayisa abaana ne bakukyawa nga balaba taata waabwe omwogerako agagambo maama waabwe omwogerako agagambo ebintu ebyo kwegamba abaana batuuka n'okuba nga bayiza n'okuvaako okukukyawa ate gamba nti olaba no oyo omusajja ye yakyayisa abaana bange olaba oyo omukyala yakyayisa abaana naye nga ebigambo byennyini nnyini byemubeera mwesiŋŋanyiza nga byebeera bivuddeko obukyayi obwo. Kale n'olwekyo omuntu nze ndowoozanga nti abafumba ababiri bwe muba musazeewo okwawukana buli omu asirikire gy'ali kati nebaayo ate abasajja abagoba bakyala baabwe omukyala n'anobera gy'anobedde n'atandika okumwegayirira akomewo omukyala n'agaana ate n'atandika okugenda okukola olutalo omukyala gye yanobera n'agenda akole olutalo n'atandika okubeera ng'amwebakiriza alabe abasajja kigwe yafuna aligwali naye bw'obanga wasalawo okumuta muleke oba afunye omusajja omulala muleke naawe omukyala bw'oba wasalawo okwawukana n'omwami bw'aba yawasa omukyala omulala kite twebe bangi ku social media nga alaze gyalaze ebiganyi nadda awaka nze kubye mu maka gange era mukazi gwe vaamu endabirwa mwasi kubyazaasizza akoze atya yekalakasirizaawo nga walaba wano obufumbo obwagwa Sofi Nantungu ennyumba yitenaggwa bulungi teyaliko kikomera mukazi wano ataddemu ssente yafunye omusajja bakwataganye bulungi nnyo bwoba omanyi nti amakuwo gaagala ekikuno kojjansi kyoba olaba nga abantu nsiba mbagamba gw'omukyala bw'omanya nti olaba olugalo luno kakugereza olugalo kale olw'omakkati si lwe lusinga obuwanvu olugalo luno obuwanvu bwalo.

0: wo ruine bisera bisatu nese ngo bisere bibiri biberanga birimo obuchayi naye runo olumwe kisera kine ekimu nga kye kirimo akagala please tutemwa ukana tula
1: gumira wo gumide
0: gumira wo gumide toina wogenda kubera womutagenda kufuna butakanya mugume bakazi banji batudirenga batudirwa abana abana betaka kuzanga muri mama ne tata
1: kitofu
0: bera mugumikiriza kubanga kati botulira botulira kazi yani yo boso finatongo yani yalinga msabi
1: mpira mpira
0: hari nyandira bide omuchara bafuna obutakanya niba ukana natungu ya mufu sofi natungu ya mufu nanga baliba ama na doku au ukana kati olio ama kawa waya gafuruma ya lia ino gale itamu mchalu wangataje gabe ila mubu umu
1: mbochiri
0: babi mkazo tunasanga nga waliwe bibula muna agamba kanyongere mu nzetele za maka kupaka tigafuse maka gangi mbuba walio gagala mkwano toa ina kusiba migugu kugenda neti no malo kula mchia mazo gatereza jola zebi mazo kugana atolo okoma ole ole tolo talo ntigu ya gala kuda makagu katine webu usa mwaba wanaba ati omusajja mwezi wamaze kaka sati omwezi mwedemu mwaba wanaba ati omusajja mwede tanyambaza weka kasi zati kati wanoda agenda kuambaza mwaba anga abade tagula mmele waka wamaze kweka kasati kati agenda kutani kukubira anga agule mmele Echukuko miyao chichi Bele yoda jowadi Kale norecho Ama haka nugeta ga Chovula banti bambi Aba tumugeze kukula banti Olusi mbanga mututuki lidenga Tuinayo tubavuli lide Mugeze kukubivuli lizambi kuati Atimula bide kufe Aba chara kati aba kuze Mutu tuli pia kula bida kubia mwe Kujenja lukutegeza emyaka abamu kati jetuwanga de mubufumbo minji dala na yete tuise mubusele ngeto buka
1: tuise mubusozi
0: mubusozi obuovu nobuka emise tuwe bionebe na tubise isemu
1: stofu
0: na yatele kumeyabe na omalate nofu na emirembi
1: mubugumi ikiriza
0: kubaka kati koja zebiji wenda misi ngomwami biyatanko lila na ya ate kusawa vanyuma ate na nkulele chinene nyo
1: olwo mugumikiriza
0: na gamba banange na ita family banange kusinza kumuchala ngono emyaka jetumaze na ye obugumikiriza bwakoze okuyamba kubetuze tuyamba yaza nyamba konganzo omwami olunakulwa lero njagala mberenga HT twali twachigula abantu babiri kibadde chapa kibadde manyaga abantu babiri okuva nola lero party yange njimu wadde
1: Wulira gwaye yo tega matu
0: era sayo yonna njagala ite transfer forms mu signing ile kujaze nalina gayala naye wenjogerera ku lwokutano omwami yabyonna byawedde okusayininga
1: lwokutano
0: yali ya bisayininga da transfer forms umayebe na kuzo sibi yangu boya ulo kuchu sechi hapa baino gama aletu mjulizi mulete tulawe atukaka seti dala ya mua mubaya munguza tu atukaka seti ya munguza era haji na musi tula netuge na mulandise wakiso na kili mamubuza na gawe chitufu na mua mchala wange na mua ngategira niyo mga makari saini inga wano na iwa kwa mkono banage kubiliza abami mwena bachara wa mba sime nga mcha alibala
1: senga soko lindekao chino chikulu wa watu uliliza gobobo ino mtima kwa mubi gobobo ine nuguyo nze senga mkubideko mungalo la sanyo
0: amina
1: wallahi kubideko mungalo la sanyo era nukwe baliza kwa haji alhamdulillah rabba amina barakallahu fikum wajazakallahu hayri omuntu mwana omusima
0: era
1: nga mulamucha bei
0: nyo
1: senge bitwe vyo vila vyo yokira abantu manji nyo babi yoya abantu nyo babanyi nyo babyagala nenga tamanyi nti okusuka kweche kirungi umala kibona abonira umala kuita mugumikiza umala kubona abonoka neka ngume era omusajja yenna otuuka okuwa mukyala we ekintu kyonna
0: ayina kwasinziira kubanga kujazira banyuza akastori kange tinasanga omwami wainga mukozi wa gavumenti nenga omaisereza gavumenti mukiseera ekyo tezaalinga nyingi kyokka nga ayina omukyala waliwo abaana nemuga kati sente zofuna zinatuyamba zitya kuwerera abaana aboli nange benazaala nagamba katonda ajja tukwatirako
1: owulira ekigambo kya katonda ekyo
0: kati ne mugamba omanyi yadde natukwatyako nendabanga biyinza okubeera ebizibu nina okubanga namusiima nemugaa kale tofaayo tujja kuyambagana nze nja kukola kino nekino nekino naawe okole kino nekino kojja nakikola okuva nayingira mu bufumbo nayina emyaka abiri emyaka abiri nali mwana muto naye nakkiriza nenvumirya kojja nenkola nnyo abaana bonna ne basoma ne batuuka ku yunivasite byeŋŋamba nti woba oyagala omwami wo okuwangaala tolina kumulekerera
1: kumuwa stress buli kaseera
0: abaami bano ekibatta amangu stress abakyala bamu kojja sente bagifula sente yakikazi
1: gyobadde kuliko
0: omusajja nabeera nga yalina okugula emmere waka yalina okugula sukaali yalina okugula enva yalina okugula nyanya yalina okugula obutungulu yalina okugula buto yalina okukwambaza alina okwambaza abaana alina okubasomesa vidi etuuse yalina okutwala sente kwiga buli kimu kyonna nekibeera nga kiri ku mutwe gw'omusajja omukyala nga sente ye tekwatwako
1: kituufu
0: kati omusajja sente ezo ziba zaabuze bannage temumanyi stress abasajja gye babeera nayo temumanyi stress abasajja ze babeera nazo
1: batuuze mpolampola
0: kojja nze sayagala musajja wange kuba bistress awaabeeranga waganyi nga nyingirawo yesobola kiraga bati nina okukola ennyo era nze nzize nvudde wala nga ndi mukyala mukozi nnyo ateekaanya atateeganya mulimu
1: senga bakuyita ayani ledi omukyala omugumu omuvumu
0: kyekyo kyennyini kojja omwami wange naalwala kati guno omwaka gwa 18 saano bako
1: osanga olyadduka
0: kubanga omusajja pressure gundi stroke okumukuba neyebakawo wansi okumukuba neemukubira ddala nno bwe ngamba okumukubira ddala ekyoba okitegeera ndowooza
1: ali
0: ego omukulu oba okitegeera neemukubira ddala yenna naye omulala yali badde agamba kange nenfumbira omusajja omulala maama nze nabigumiikiriza paka kutuusa ddi naye nze nembeerawo neŋgamba nedda nina okubeerawo nzijanjabe obutata w'abaana bange okwawukana allah yali twawukanya oba nze ndi musooka oba yali nsooka kubanga ogwo omulamu osobola okuvaawo omulwadde naasigalawo kati musajja bwe yatunulamu ebintu ebyonna byonna byonna obugumiikiriza obwonna byalaba nti omukyala ono azza nyambako mu kino nekino nekino yesonga lwaki omwami wange kati yawezezza emyaka 83
1: yajenkanyiza negundi owagindi negundi nawulidde naye ngaagamba ayina emyaka simanyi 82
0: kale kyova olaba abakyala bali nze mbakubiriza omusajja bw'obanga omuzaddemu abaana bambi tomulekerera bw'oba oyagala omwami wo okuwangala naye ne bw'oba adde omutima tegumwagala naye olw'abaana bo abaana abo bano baagala nnyo okubeera nga bu kiseera balaba ku taata waabwe babeera bawulira bulungi kojja nze abaana bange baagala nnyo taata waabwe ate tuwa n'abaana ekyokulabirako nolwo omwana gaga nti nze nna okufuma nga mami bwafumbye kati nze no bajuliza bibiri nze nina okufumba nga jjajja azaala mami bwe yafumba ate nina okufumba nga jjajja azaala mami bwe yafumba ate nina okufumba nga mami bwafumbye olaba ebyokulabirako ebibiri nze nange obugumikiriza buno nabujja ku maama wange nabujja ku maama wange maama wange bwe yafiira nga mbufumba amazeemu emyaka 6 ate tiyena bakuya lina olunaku n'olumu nange emyaka gyenaakamalamu sinobanga kuyadde olunaku n'olumu ate sisuubira kunoba
1: senga
0: wangi
1: Nina byembuza. Abantu bana abatuuliza babiwulira byogera.
0: Babiwulira.
1: Babitegera
0: nnyo na amanyi.
1: Senga nyankubulye ko kino. Ise mikono mmasa emirundi esatu.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil
1: alamin. Ebintu ebiri mu maaso mu ggwanga lino kambi kubuulireko. N'abatuuliza muwulire. Abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi baddidde bazadde baabwe ne babakoochinga abazadde ababi ababi mwebali n'abazadde abalungi abazadde ababi babakoochinga nti mwana gw'oyo taata utalina magezi tategeera musirusiru esente zonna azimalidde mu bwenzi naye nga amazima omusajja gwagamba omusajja omusirusiru tategeera sente azimalidde mu bwenzi asomesezza abaana be akuzizza abaana be abane bali bulungi wabula maama asitudde obukyayi bwonna n'abukuba taata n'abumusiiga abaana bano n'abakule nga bamanyi nti taata muki mubi mukyamu n'ebirala omuzadde omukyala abeera nnyo n'abaana bano abakoochinga bingi ebirungi n'ebibi omuzadde omulungi
0: maama ye musomesa w'amaka
1: asooka kakati omwana ono usinga omugamba nti taata w'omubi taata w'omukyamu taata w'omwezi taata w'omalaaya n'ebirala omwana oyo tekijja muvaamu kimusigalamu taata mabi taata muki kakati omwana atuuka n'okuba ng'ayisaamu amaaso kitaawe ekiviirako omwana oyo kubanga taata tamuwa kitiibwa n'awa maama ekitiibwa olusi ne bamaama abaadira abaana
0: omwana n'avuuma ne taata we nga maama ali awatunda
1: bangi kakati nga maama takola ali waka naye nga talina lunaku lwe yagendereko n'anoonya sente z'emmere eza school fees ez'obwana okubajjanjaba ez'okwambala n'ebirala naye ng'avuma omusajja nti oli musiru tategeera malaaya mwenzi n'ebirala ebintu ebiseera ebisinga ebitera otuleetera abasajja okuba nti tuvaako wuwoye nogamba n'omukyalo ono anabyedda nti ndi musiru abaana bano yabakuzizza abaana bano yabaliisizza yabasomesezza nze omusiru amuliisa n'amunyusa n'alabira n'abaana be kati nze nfuuse mubi ne baddirawo olutalo abasinga obunyi balugula ku taata nga bwomanyi nti ekkumi terikyawo omu abaana abamu ne basibira kwani ku taata naye ekintu ekyo kireetedde n'abaana bano okugaana okufumbirwa ngamba abasajja bonna basiru ne taata wange bamuvumanga busiru ne maama yavumanga taata busiru kireetedde abaana ab'obuwala ebiseera byandibadde babeeramu nga bafumbirwa emyaka 19 emyaka 2-23 ng'agaana okufumbirwa kubanga amanyi abasajja bonna baki
0: babi
1: kati atuuka mu myaka 3-4 alaba olinaku zigenda tafunye
0: muvubuka ayagala afumbirwe ate nga takyabalaba
1: ate bali bwe baamugamba maama yamugamba nti abasajja bonna basiru benzi bamalaaya n'ebirala kati n'abatamira olwo kati omwana atandika okudda ku social media bannange nze mundaba wano nze ni muwala mulungi nnyo nga bwe mundaba buli yankwanako ajje ambuulire wagenda kumpasa ate nina okumumanya ambuulire oba ajje waffe
0: watatawaffe biswaza
1: naye omwana
0: okubeeranga gweyitira abasajja
1: senga amazima ga Katonda abaana bali ku social media
0: mbalaba
1: bannange nze mujje nze sente zange ziina njagala munnange nze onzale muzaazi mwana jakusobola okubugira emyaka gye giri yagizanyiramu senga njankubulya emikisa giri ku basajja wadde tustressinga wadde tutobeeno n'eri naye chances zaffe nyingi omusajja w'emyaka 8-9 ku 9 kadde 9-5 azaala
0: kituufu
1: so nga omukazi okuzaala ng'ali mu myaka 4-5 bagamba kaana kabukadde era omukyala okuzaala ku myaka 5 bagamba yatono era kyovulaba abaana b'abakyala abazaalibwa naddala ng'abakyala bakuze mu myaka 4-5 baba abachances zaabwe ntono nnyo okubeera ng'ali nomo yenna ekisooka magumu g'omukyala nga batasobola kusukuma mwana ekyokubiri bamusala atayinza kuzaalayo baana bawera basatu babana nga bamusala nakiso ekyokubiri awanyiza okuzaala omwana ng'ebimu tebituukaganye na mutindo bamuzaddemu tawera bamuzadde tannatuuka bamuzadde mulema bamuzadde omutwe munene amaaso matini n'ebirala n'ebirala emyaka gye giri gye yandibadde azaalyemu omwana ng'akyali muto aba agizanyiramu era kyovaolaba abakyala ebiseera ebisinga abagezi agaakanzaala abaana bange nga bukyali mu maaso eri mba ndabirira baki
0: Aze kujia. Nzabana nabazala nabazala nga buli mwaka.
1: Buli mwaka.
0: Inga nga matinjaga na nzali mangu.
1: Mpumule.
0: Mpumule nga achia inamu kumanyi. Nsobolo kukole okupa kulirira.
1: Kachijolaba ichenino chowakola. Echo chabeyi. Nyo sango umano wale do wawala. Mmiaka habili mwetano nga inabali nzinga mukaga. Nganoni ya kwazala mtapukulachi. Tamulaba.
0: Walai.
1: Kati ya ninajaraba ataba alinga siri ya somuasa. Aga anyage na mbufumbo. Nze mfumbi waze nchenchari ya bulamu. Nadira na alio bulamu bwe. Juki romano obu wala obo ya gala batu ya gala Windows zigwa. Oba Windows ziika. Ngoweta aga kwa updatinga. Ebele bwedi wali yise. Tuweza kudamu disika dide itawaguru. Bubota niso kadua. Tuloza ntino nja kudamu
0: dide kutu. Neko njolo seno gila kantu kama bila hapo. Nevu mirida nyo haba sajia. Haba tufu mirida. Haba fu mirida haba chala. Haba yise. Haba vili.
1: Ese ikaneta. Yomba kwamba
0: mvumirira nnyo abasajja abavuma bakazi abayisa amabere
1: mugata bula mungu
0: kubanga kujja abatufuna nga tuintu amabere gali tutu
1: ngatisi byo gali ngomu tibagwe mbogo
0: ochulira kakati abasajja bano ne bajja baberanga tuzala abaana ne tubayonsa oyo sasoka oyo kubiri oyo kusatu oyo kuna oyo kutano oyo kaga oyo musango
1: ngo bazadde abo
0: ate omwana si ayonka yonka yekka
1: ne tata abaana yonka
0: ne tata
1: abaana nafuna baka yonke na wa mirundi mingi
0: ate na avao ndaliyo kata niko kubuma ani achaga kwa ise mbele vele
1: kaji senga kwa mkubuje kuchini gwendo mzada azade kala alhamdulillah nekiliza walu waba zada wala baka manizi sija kuyonsa sija kuzala mwana nji kama vile gangi nagano kuzala kubanga achaga mbele kukulachi kuhiki nekiliza gano mchala gwale ya mpuliliza ni mwana mwalale ya mpuliliza gwe ya leke miaka njiku itako obo yonseza obato yonseze belirika obo yonseza obato yonseze belirika nye mwini mwaba chala ataba kuloburunji na yonsa ebele nisikaranga
0: jiri koja nzavana bangebo nabe nazala nabe yonsa nebo otule beye yange yunonga nalijia yo mtu na kumiaka jie nina taiza kuchikiriza ki
1: chigambi
0: ya yosaba na abobono
1: nkula yomu tubianja ulo
0: atene chisi nzira abantu abana abawala abamu bayonsa bubi atezi chobola ze kujena baganti ze wasenga mbukoli ya buli wamu
1: tomalaga yonsa mbele nolikasiko mwana mugongali yonkereyo
0: elase wensango mwana nga yonso mwana gara venga kuto mwana amukwati deno wansi ebele siye buwamfu
1: nalisika
0: omwana nalimuwa talikuwa atanako kati omwana aliyoka sika neligena gali wamfu
1: li wamfu
0: asike nyota li wamfu asike nyota asike nyota li wamfu nomubuza nomugamba na yegwe ochari kuruzalo rumoba nzalo bili dabo ebele bele jezili
1: jini oligena kuwa na nanguma vivi
0: omulekele bele nalisika mbula buwati ebele inokulikuwa tiawa nokumubili
1: Teriva kwa
0: mwana mtuwe kwa sembele za dawa na kumpi
1: siku libe eleli na alisika nga nga joge
0: joge mwana kumpi nebele nga olikuati dewano engano zino zilaba zina kuli nyigiriza kuli kumubiri
1: Teriva kwa
0: sungiraba agafe gachari nga gachari mama tutu
1: banese gamba nebo chari yoyo mwani raya kudia senga mwe atena kama kubulireko abantu abali yuka amba kubulire bide bintu bide tukira kubitukufu omuchara wobu abama nye nkwata yebeli mama nye nkwata ye amaka omuchara nyumanga nyirida
0: mchara
1: nyumanga jira
0: nze neba za nyo mama wangi nze bintu abisingo bijuya kula nebe kopa ku mama wangi
1: ate wakopa bulunji
0: ate kama takukiriza kunoba nebo mbulire chizibu agamba nti mwana wangeze natula kuluwa mwe sayagala kupale kaonga muli batoni sama nyari kupana agamba kwe nage na sima yu mkazi kubana alicha majia kubaisa nenguma katatue mwana lukula nengambo wae omwana anyumira nyo kujia waka nga mama we wali
1: mutelevu
0: yeso nga luachi ntude tulo kumabana
1: aleno kankubuli kwa senga juba mama watilo bikula batono ba mama basi nga ba ine etima
0: katika kukuli ya chintuwe chiala tatu wanga ina mwebi mtuwe mwolusi biya nyigiriza nga mama nga wala wanga binyiza na ye mama ya tugama nga bana bangi tata mwe adankoze kino
1: mpulira
0: nete mumu kya wanga
1: olira
0: ebyo byafenga fa abantu abakulu
1: ababiri
0: ababiri
1: abana temuyingira musonga za bazadde
0: muyingira musonga za fe
1: mpulira
0: tata mwe njagala mu mwagalenga nyo atine bwana abanga ina kya yagala ndegaide muchimukoleranga
1: ni abana bena kuzino bachamu
0: yesonga lwaki kojjaze nali sisobola kudya abana bangenga haji ni wabaina kyankoze nga kinyiziza nnyo gasaga mbabana omwana solo chimanya nyate ne mane mugamba ne tata mu musigale nga bomwagala te mu muyambi tata
1: weita yeyo yewamwe bananko
0: omuzadde lwaki bamwagala nnyo ate mubulade bamulabiride nnyo
1: kadino chimanya omanyi ko chiva chiva ku mama
0: yes.
1: Nga training abana abo nto yonu tata wa mugu muina
0: chumuna mama mulele abamba manino gano kupa wabu yambi
1: yamba
0: mumuleke
1: chumumu
0: yamba yamba
1: chini durienga ya liyazi chakaza ya iso wala mguwezi ya neno utama nyama zimagaka tundo kupela uko omusajono bina bingi nyebe kutasa omusajia omusade nama la kufono kaba ee ya ino omugaso abana chibanyi za kuyomba gananga bazadde bombi webali abana chibanyi za kuruwana kaka mama na uriacha tata na uriacha niyo mwana mama wava na mkamba okugusajja gweso akuita na gusajja
0: necho ino kujia soko chileke nzeline vintu bie nakula abana vame katina vyo bivala vilako
1: mwai
0: mama vintu bingi biokola abana neba kukopa
1: bwebele
0: vile unja wikopa bwebele vile ni usi mabikuata nze nafanga yo nyo kulaba nti zijanjaba bazadde bange mama ni tata
1: mpulira
0: nafuba nyo ni tata angu kutuko kufa na muja mchalo ni mbira na yao kawempe mbogo ya malawe miezi satu na atabuka tumutu wali mulago na afa
1: ina ilahi
0: wani wa ina ilahi
1: raji wani mungu wa masasi
0: nafayo nyo bagamba buliruwa fayo okujanjaba bazadde bo ofuna mwe pera nyingi
1: boguli
0: ate na abana bano bafuna ekyo kulabirako
1: ne bakuyamba nga boyamba oli
0: aha era gwo omwana ali eyo bwoba toyamba muzaddewo bwoba toyina lunakulolowooza kukyalya ku muzaddewo genda okumulabako bwoba nga togulayo kakiro ka sukaali oba n'omugaati oba ogulayo ennyama n'ogaati kambi twalyayo ku bakadde bange nkukakasa naawe abaana bo terina omwagenda
1: tebajja kulaba
0: tebagenda bikuwa gw'oyinza okulowooza oba mukadde wo ne bwabanga omulaba nti alina ssente nze nawe tata wange abato balinanga ssente nina tata omu olusinagiranga ekisa nengera ne mulabako
1: mpulira
0: nengulayo nga painti z'amatanga ttaano nengulayo mugaati oba gumu oba ebiri nengulayo koona obuntuntu obulalala bulubandi nengenda naye kojja tata oli yalinanga ssente nga mugaga naye bannange yasanyukira ng'olusanyuka mu butuufu ng'olaba omusajja nga yeebaza nga asanyuka okufaako obufi naye ndoozi oluvannyuma yatulangamu n'agamba nti kale laba abaana nzibe najja mu ntumbe zange abamu
1: tebandeetira tabona obwafuddeyo nnyo
0: nera bono n'afaayo okiwulira ezo zonna zonna oyoola
1: mpeera
0: eneebaza buli lwakwebaza oyoola mpeera era mu abaana abali eyo teweekaanyanga kujjanjaba mukadde wo oba maama wo oba taata wo ezo oyoola mpeera ku duniya kuno ne
1: kwahira
0: ku lulusi ne mu
1: ggulu ate no senga kankubuye bine
0: yeko njaka tuchari kwebio njagala yo mwana omukozi omulenzi uwo kujanja bahaji
1: omulenzi
0: kubanga omukozi gwemba dena ye bambi yafuna mu yajanga ina mu kechura de chimutawanya tawanya kati yatu sisekisa na gambo manyiti ngeza kujanja obra demono na ye kansu kenze ke wakambu janja minate sima ibanga chidi na amalayu
1: empeo zimufuwekeze
0: wawo kale norecho banangi wabange liyo mwana omulenzi ogena kukulabirira mulwadde sinti ogena kutuwe lango tudao buli dakika
1: waka
0: mzadi mulwadde yeta ago kubira nga anazibwa yeta ago kubira nga omwa breakfast oinokula nti omwa lunch omufumba fumba wali togena kufumba
1: sigu afumba
0: nemba njagala kutuwa
1: mulenzima
0: oli afumbi akuwe mmere ojimutu alire ulwe gulo kumuwa kachai ebyo bwe bicho
1: atenga na wafumba wibali
0: nolecho omwana w'obulenzi njagala omwana w'obulenzi bwabanga joli nga omulimu gw'ojja okukola ojja kujjanja bahaji wange gw'ojja okulabirira jangu manyiti ojja kulabirira mulwadde nolwekyo bw'obanga awaka waliwe mirembe, waliwe sanyo, tewaliwe buzibu bonna bonna bonna bonna.
1: Tewali kwekwasa.
0: Ate abaana bange basiimu. Kubanga bwe bajja nti bazze kulaba ku mulwadde. Namujjanjaba tebakuviira kaawo.
1: Bafaayo.
0: Tebatuulira nti musaala. Eryo gano kulaba oli amuwadde ettaala, muwaddeyo omutwalo, muwaddeyo ziko egamba. Bwe bityo bamanyi okusiima. Kale n'olwekyo bw'obanga oli mwana muvubuka, nga tuli musajja mukulu nnyo, ng'oli muvubuka, ng'osobola okulabirira omulwadde, essimu zangenda kubanga zisoma nga tumaliriza. Mukwano nsaba onkubireko. Nkwetaaga nno mu bwangu. Nkwetaaga mu bwangu gw'omukozi agenda okubanga oyagala okukola. Kintu ekirala, nebaza nnyo abalwadde abazze ne mugula eddagala, bannange nti mwebali nnyo, mwebali eddala, mwebali okugula eddagala, ate era nga nyongera okubategeeza nti bannange tulina branch Kayunga ku Church Road opposite Club Umbrella, ne tubeera nga tulina branch Nakifuma. Nakifuma ennaku zo branch ebadde enzigale, naye nga weekend egenda okutandika tugenda kubanga tuggulawo insha Allah, ndoza banga ku lwokubiri. Tulina branch kulokubiri, in fact tujja kuba tugulawo. Tulina branch e Mukono mu taxi park, ne tubeera nga tulina branch e Bwaise, ekizimbe ekitunudde ku bitaala awo awali emmotoka, emmotoka weziyimirira ziva Kawempe Maganjo Kagoma, weziyimirira ku bitaala n'ekizimbe ekyo ekinene ekyo ekitunuddemu. Ekizimbe ekyedda batundyangawo engoye ku bigaali, awo wenyini nyini wetuli ojja kubanga otufula bulungi. Bw'oba ovudde Kampala, ekizimbe kiri ku mukono gwa ddyo. Bw'oba ovudde Kawempe Maganjo Matugga, kiri ku mukono gwa kkono. Bw'oba ovudde Kampala, bw'oba ovudde Kawempe Maganjo Kagoma, kiri ku mukono gwa ddyo. Kale n'olwekyo bw'oba ovudde eyo otuuka ku petrol station gye bayita Lukumani eri opposite ne Toto, bw'ova ku Lukumani ng'odda e Kampala waliwo kalina eddako. Kalina ebwo ogivaako ate era kalina ebwo ogivaako oba odda ku kizimbe kyennyini kyekugambye. Ekizimbe kiriko dayale, kiriko supermarket, kiriko hoteri n'edduka eddala, kirinamu olukuubo, oyingira mu lukuubo omunda. Nebaza nnyo Hajjati Safina atundirawo mu lukuubo okunyabanga okulagirira abalwadde bange. Nembanga nebaza nnyo waliwo omwami awo bw'oyingira omunda, omwami oyo atunda butunda, micungwa, mangada. Bambi mwami gwe obanga owulira nkwebaza nnyo, webali nnyo, webalire eddala okubeera nga bakasitoma bange obayamba n'obalagirira. Bannange n'abalala mwenna mwenna mwenna bambi abalagirira abantu bange, abamu oluusi ba boda boda awo n'alekawo ne boda ye n'agamba aleka mutwali edda mutuusize eddala wennyini. Mwe bannange mbibaza nti mwebali nnyo, mwebali eddala. Ne tubeera nga tulina branch erwa mata opposite n'ekyuma n'ekyuma kyemmwanyi, ne tubeera nga tulina emubende, tuli mu kibaati ku kizimbe kya Pasita Kisakye, ne tubeera nga tulina ezirobwe okulira n'omulyango oguyingira mu katale, ne tubeera nga tulina ew'obulenzi tuli ku kizimbe ky'omugezi yali Mama Mayor Tito okulira n'akatimba ka Adra, ne tubeera nga tulina eruwero tuli opposite ne Equity Bank. N'olwekyo abamye abalina amaanyi amatono nga mumuli baliyongoyongo, bannaye tubagamba nti mujje tubajjanjabe. Omwami bw'obanga olina akakomando oba akakinigi oba kawanvu naye kalinga nga lusingosingo lwa nkoko, keetaaga okugezaamu. Oba olina gunene naye nga gumpi, gwetaaga okuwanvu yamuko. Mukwano, jangu osobole okubeera nga ofuna eddagala. N'olwekyo abakyala abatalina appetite, abakyala bannabukalu, omukyala alumizibwa ngeze mu nsonga z'ekyala, omukyala alumizibwa mu ndira, omukyala bw'obanga obadde ovaamu embuto, omukyala bw'obanga obadde ozaala abaana nga bafa, ng'olina nabuguma, olina ebigalanga, eryo n'eddagala Ssekakayoga alirina. Abalina ebifo ebikololwa, bw'obanga obadde olina obulwadde bw'okusanyalala, obanga obadde osanyalala mikono, oba osanyalala magulu bigere, mukwano tusenga ayina eddagala eitala ku kusanyalala. Bw'obanga olina obulwadde bwa alusaazi, olina obulwadde bwa sukaali, olina obulwadde bw'omusujja oba brusela ya kuluma oba maleriya, mukwano emisujja gyonna tugijjanjabira ddala bulungi nnyo. Bw'obanga olina ekifuba ekikololwa, bw'obanga olina asthma, bw'obanga oli ndwadde nnyingi nnyo bannange ezitujjanjaba, naye n'obeera ng'okola ki, n'obeera ng'otya bulungi nnyo. Abakyala balina ebizimba mu lubuto, banange tubijanjaba ne bitasigalamu ate ne bitadira ddala tujanjaba ani yanawonera ddala ate naatadira ddala obulamu bwonna bwonna nenge ddagala olinywedde bulungi tulina abakyala tulina enkumbi mulekerawo okubenga mumala okwegatta n'abaami abasajja ne baleka bagende banaabe ne bakwata mumazzi ago agaseerera bannange tekiba kya buvunaanyizibwa kiba kirungi bwe mbanga maze okuzannya akazannyo kamwe sooka omwami w'omusiimule bulungi nnyo waakiri alyoka agenda akole ki alyoka agende mu kinaabira anaabe naye tekiba kya buvunaanyizibwa n'omala okwegatta n'omwami omwami n'omuleka nga tomulongoseza kusooka n'agenda ate akole ki anaabe nga tosoose kumusiimulako tekiba kirungi nakamu abaagala obutiiti nabwo gye buli ebintu bingi nnyo bannange ebitutunda endwadde nyingi nnyo n'ebyo nebyonebyona tetujja kubinyonyola kubimalayo naye gwe bwanabonoba abaami abalina prostate bwobanga gwafuna prostate omusulo ogufuyisa teguggwayo oba obeerawo ngaobukiseera omusulo obeerawo oyagala kufuyisafuyisa mukwale tugamba nti mujja eddagala weriri endwadde zitujjanjaba nyingi zonna tetujja kuzinyonyola nokuzimalayo naye gwe oba olina ekirwadde ekikuluma nga tokiwulidde nga nkyogerako saagala olowooze nti sikijjanjaba nkijjanjaba nekiwona bulungi nnyo gwe okuba bukubika simu ngombuuza senga nina ekirwadde bwe kiti ekinuma eddagala olirina nja kugamba nti ndirina bwe mba sirina nja kugamba nti siririna n'olwekyo tubagamba nti bannange mujje tubajjanjabe muleme kubanga ate mufiireeyo n'ebirwadde naye nga nyongera okubagamba nti njagala omwana omulenzi njagalayo omwana omulenzi wa myaka 18 oba 2 oba 2 mu gumu oba 2 mu 2 2 mu 3 2 mu 4 2 mu 5 naye giba gisukkamu kasita obanga onoosobola okubeera ng'ojjanjaba bulungi nnyo omulwadde okulabirira bulungi nnyo omulwadde mukwano nkwetaaga nze kennyini nze ngenda okukukozesa nze kennyini ate ogenda kubanga olabirira haaji wange haaji Kayoga si muntu mulala nze ngenda okubeera naawe era bw'onoobeera nange ojja kusiima ogambe nti bannange omukyala haaji ati ono bambi afaayo eri abakozi kubanga nze abakozi abasinga ewange mpanga lya ddala nabo myaka 4 5 myaka 6 7 8 10 kale kisinziira oli nga bw'abeera asazeewo ndowooza omukozi wabayisibwa bubi tasobola kuwangalawo myaka egyo kale n'olwekyo mbasaba gwe ali eyo oba gwe omulinda oba gwe nawe oyinza okuba siye gwe naye ng'olinayo ko omuvubuka yenna gw'omanyi yali yeetaaze okukola nga tali mu buyaaye gwe neetaaga ajje asobokuya nga azijanjabira haji wange naye ndowooza nga tetulina bakwata bamasimu katusooke tumale okubawayoko kayimba n'oluvannyuma tulyoke tukomewo n'abamasimu temuvaawo tukomawo.

0: Ochali kutenda musamba kasiri sasa tufe mwemwe fe Radio Simba.
1: Programu enoje ya dembe.
0: Banage, tuli programu echaji. Nesu tuwa katuwe nga tukwa tawa masimu gafe. Anyoge kwa jukiza banage tinja gale umwana umulezi. Agendo kulabidia haji wangi. Ngogenda kulabidia haji.
1: Echebe icha hajati. Bweno beida au.
0: Kailo lecho, bobo ina umwana umulezi nga nasoro kubira nga ogomu. Nasoro gukola mkwano echa kubireko kasimu kangi esimu nabajja kuzibasomera nga tugenda kumaliriza kubanga abantu bajja kubera nga bazikola ki batali kukuzisumbua ate nga akyali kumpewo nina omwami yava okunkubira nesimu nadda mu kumpe mulamula bwedda akuba mdozo bwedda mujulira esimu banange ne bwoba toyinza kudda nti gwe tandika okunsabira n'okusimu kyokka ndi ku program mpereza abantu gw'oli mu kusaba bintu oba olimu amagezi ng'otegeera nze ndi mukyala mufumbo boba goba dochi mani tia olie yongo loza nti oba nti nonya sinonya nze sinonya sinonya ile tuwa damo kumanyi ya nti okubi esimu tiyo nsaba Simba hello hello Radio Simba
1: aliku simu gamba ni hello
2: hello Radio Simba
1: haa ono simu musema kukuba ono
0: musema kukuba yungiza kukuba
1: musema kukuba
2: wangi
1: ochani
2: anage je tulituli baruzi
1: musa jebali ku
2: bale
1: soka amazima katunda weba za abantu bonaba kusonde de kusente ero tubulira no tubulira otusewa ku mulimu gukoleddwa
2: banange neba za abato de sente
1: mpulira
2: ate soka nsoko kweba za haja tikayo goyo
1: mpulira
0: amina
2: ndebale kunte kamuko
1: ndebale kusima
2: era nsimira ddala bananga ntoledde bwikisa ntoledde ekintu
0: nabakyakutolera
2: nabakyantolera bananga mbebaliza ddala alhamdulillahi rabbil alamin
1: amina munnange
2: bananga mungu abaddizeewo
1: amina munnange bali kusiima kuba abalala tebasiima
2: nabatana kumpereza naye musaba mukama katonda abawe sente
1: amina
2: abo bantekereko
0: amina mkwano
2: anange
0: kakati musa
2: wangi
0: kati omwami nga bwagambye nti kulokwira abadde ayagala okusereka mbadde mugambe ekyankubireko tulabe mbadde njagala agire nga atugire nkokota mu nyumba yawo agire nga ayiwe nkokoto ataddose
1: Musa nawe
0: kawedde kakasente
1: Musa nawe
0: ndere atadde ku katini
1: wachi watadde ke ntini
0: Simba halo
1: oba nechiwaka
0: halo Radio Simba
1: aliko gamba nti halo
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ambasada bwasiyo
3: Ojia ugambo ucha munangi.
1: Munangi jeni ganse nyiso kuri zaka. Ina wanaize sija kuma kweba za. Uibali mwenotu uibali lidela. Nthimbi, esente, siringisi. Dola zonazo utuwiliza kuchengusonga za muse makukuba.
0: Yeyatuwa no mutwalo ogwa mataba.
1: Banange uibali no mutwalo ogwa mataba. Munango kadi wange vila labio na. Nieto kadi wanga mukono kugaba. Bulibuwa wae kuluwa mukama katona ni ya kudizao esebo tata
3: panange mwebali kuweleza
1: amina nao kudiliza tata
3: mkudiliza mnange sifako
1: chikulu nyecho ila chukua gali ilo kama lobo kama zi
3: era mzikiri zento kemi ntegeza ila bantuwe kangulumira
1: esebo tata wabana
3: ibanange era mpira nao mzana juzi ya yogera nanga mabalasi ya kamba mzika nganele diova ya chusa Siri nga wana wakole viramo mbo mwana wa mwenye za mwate na chusa na omulala nziwe nchifuru mia chiba chechu
1: chile ganza bigamba kubiwa vikulu nyobo chifuru matichida yomu nda chigaya gaya
3: hairana chigamba mkwano kwa angi wano kwa mbo mwana ya nyeza ya kala kuchusa kirama ni mkamba mbuli lile mkambi chinuwe chiti nebuwe chiti nebuwe chiti neto chuso no koma wa
1: Abulika selo no chusa no nyo wanakunyiza na yongo chusa
3: aha nzeba nange na kwata Simba era mushimanyi era ngenda kuzikwa ne Simba
1: chikulu nye chuchoyogedde
3: era naba sigala abali sigala makaka ange konna tewali agenda kutega leti yondala nebo aliva ya garanya fazali ndivaye magombi
1: ajane chocho nchiramo sebo
3: era
1: sebo
3: mwanzikirize acha abantu bankubira nyesi mumbu oruso jisoma anto kwe walokuta wanya nga beba se kamba weye kira dozo uli laba kukubire laba nkubira nyo tuwe namba ya hajati njagala kutagala nemba somera kati abagala okweba kama uja kukubira aja chabagami yeta kumu kozi na abagala njagala uja kukubira ze yange njiba wa mangu mba mwasuma gitene mkubira ni nkola chini mba we ya hajati
1: baguli tata
3: yange eri 0 musambu 0 muenda
1: 0 musambu 0 muenda
3: Chinana. 0 mukaga.
1: Zero mukaga. Jide mugumu.
3: 0 musambu 0 muenda.
1: 0 musambu 0 muenda. Ya mkulia blasi yu mkasa.
3: Chinana.
1: Chinana.
3: Mbasida wafu. Chinana.
1: Chinana mumunana.
3: 0 mukaga.
1: Oh. 0 mukaga.
3: Acha kia wakabi yeta gomu kozi mkulo mtu obana wakwa obo uli ya nito noko lango ine tini ngo ine tini kwa makako genda mu masira mu gatini
1: webali nyo
3: sika kwe makulira mu
0: nenga yene wata wa masira mu
1: nenga mtumu
0: la mu nenga mtumu la mwalimwe dini
3: na wanatu keye raja kwe isa chikira mu kububu chikira mu bulungi nyate bubu ulirira
1: chikulu nyo
3: era ne bwana bamukulisayo bamukatulike oyinza nokugambira yaje tinagamba njagala seka sale sya muki
0: okitegera
1: kulwembere we nunji
3: era ne mbulirira yenyini ate banange njagala okubebaza
1: sebo tata
3: mubulirite gwanga okujja konga emitwe gyaffe gyekita ulira
1: kituufu nyo bali kusima kitano
3: bali bano baba
1: kituufu nyo
3: nze nalina mukwano gwange ng'omukyala bakyankala na buli sawo manya abakyala bano oluusi wetubeera nabo kwakulabanga embeera si nnungi mu obanga yali nnungi n'ekyankalanamu abamu tebakuminkiriza
1: kituufu
3: ayagala kugenda nalina sente nasente zikuwete nomukala kuminkiriza ate oluusi tubeera nabo nga ye yewa ekisiraani
1: kituufu
3: wakufiira n'agenda
1: ate nooba bulungi
3: ate n'otereera ate n'ayagala akomewo ng'adda mu kifuba naye nga yakudduka mbu embeera mbi kumbe embeera embi yali eva ku saidi ye
1: bwebale nnyo
3: n'atagambako nti munnange nakizuula embeera embi yali ku nze kankomewo tuyiiye oba tutetenkanye tukoze tutya ekimala ayagala kudda na kifuba
1: kituufu nnyo
3: abamu agenda n'agamba yonnoki tajja kuddamu kuwasa nze mbadde nsobola empisa ze wampisa nfundu ate bw'omufuna bana basigala kukyalo nga mukubira essimu nti yawasa ng'akomawo na kifuba ate yagenda
1: nze kwe ndudde n'omusajja wange nze nkomyewo mu maka gange n'obuuza gaggo wagalekawo ng'oli ku ki
3: weebale nnyo
1: era ono yagendamu ye ng'agumiddewo
3: ate neebweruwo oja nzira nsigamba nnyo mukyala wange nti nze nakuwasa ate buli kimu nze nsigala nkikugulira awaka mukitunulemu ensonga eyo buli kimu nze nsigala nkikukolera era namanya nanga munnange era nemugaba oba toterera nja kukusuulamu mbugamba ajja ti awo ojja kuwulira naye kati yaterera bino eryeyapankapanka mwano bano bayatuula
1: mpulira
3: yera yangamba natuuza gyemabega na paakinga
1: ate n'ekisumuzo n'akijjamu n'akisuula emitala
3: weebale nnyo naye ngeri kyawulira ku simba yali alina ku bediyo bino biraalala n'agamba bannange oli musajja ne bwewagamba simba simba buli abakibeerako tolaba kasumagira
1: kituufu nnyo
3: naye abawuliriza lediyo endala babanga oba abawuliriza omuntu asoma ebirango nga tabijjayo bulungi obasanga bali ku lediyo naye ng'asumagira
1: kituufu nnyo mazima
3: yayiya simba yayiya kakati bannange
1: taata w'abaana
3: andekere ku balala bateeseeko
1: esebo taata
3: mwami mulengera mutumidde nnyo waliwo n'omwami kiwanuka w'ebusagazi abaagala nnyo bannange buli nnaku wange mbalwaki tontumirako n'owulira ku simba n'otantumirako mutumidde kiwanuka w'ebusagazi abekangulumira mbaagala nnyo nze bulasi ekiri kukangulumira mwebalikuweereza
1: bannange
0: ngabira nnyo omukyala
3: kali era aliwanaawulira
0: kali kari tuyagena maso kuchenda masambu wakasiri sasatu femwe mwefe radio Simba
1: mpulugu minonji ya tembe
0: omone message sima iba ya kuredio vaya sima ika andavi
4: uriotia senga maria mkayoga radio Simba munango uriotia mkwano jevali konkuhulira mteze radio kwendi katikati ujulite oluva ungo gamba siku agara ulido nonya kwa kumukutu mnange mbade ndibize weekend mbira mungomo chimanyo nyinga musivye muti ya kwa agari ze chile chironji
0: oyo asika denga iye msao fortunate iye msao fortunate mkwano webali nyo kubiranga otuuliza webali nyo webali edala unagandu singa nze omuuliza wo rakafuzi omugave wechegegwa nkukubide nkukubide mungalo olwebyo byo tusomeseza webale munnange okusima mukwano yebale nyo yebale dera katukwatao kumulala tulabe ye agambatia
1: aliko gamba nti hello aliko oliwa gamba nti hello
5: Wani assalamu alaikum wa alaikum salam
1: banange banange ruasa ruasa no dola salamu no jedda no jigala no jigala no juta mune supu ruasa ruasa
0: yes salamu
1: oja kunkubira ko nkusomeza salamu
0: wama soko demo to le salamu
5: nange assalamu alaikum
0: mhm jimalei
1: Luasa, Luasa. Busungu wa corona. Wadde ku radio yanka wuli demenye nyomba mu mutima ninga basija kukulangira na ye. Salamu

0: Sokolindeko. Kati bagamba nti bwolokoka ogenderawo mangu ku kituuti notandikana okuwulira enjiri. Bwolokoka olwaleero enkya ogenda ku kituuti n'owulira n'enjiri. Kati jjako leediyo eyo ngamawulire amaloboozi nga wulira ekyokubiri. Njagala omanye ffe tukubuulira salaamu nfu ate otuwakanya. Kale ekirala genda ku mulamwa, genda ku mulamwa nkumanya owakana gwe bukya ne bukya n'okuziba ne buziba. Kale osiibye otya ssebumu mukulu ha busungu bwa korona.
1: Alo kujamba tendudde kuwulizaako.
0: Nzuno ntuse ndi wano. Alo.
1: Alo kujamba unaku zino wadde otusyayo nnyo.
0: Ate kati mubadde munnange omupiira nga tunaakola tetulina okugoberera ebigambo bya bakama baffe. Kanti ndigwe negwawedde alhamdulillah.
1: Era lujuzise nga atuweerezaawo ng'ali yeka niŋŋamba niŋŋamba ha niŋŋamba leero dasinga n'atuweereza n'abeerako
0: yabeerako
1: omukono kubeera malita
0: nagambye
1: yaguma yate yali yeka naye yaguma
2: wakagulie
1: yaguma nimaitina nakola sawe mwaka meta omukono kuli maitari ewa
0: gwe natuuka ku nsonga abantu bayomba oluwako ku radio aha oteesa
1: sijja kulwako olwaleero kubanga nakugamba ti radio simba eyo giraba
0: sigiraba njiwulira era ngituddemu njirimu
1: giraba kulwako oli naye awo kuba nange nali ntuseeka wale watu awo wanirira
0: akiwuliriza
1: obulaba mu abaliyo eyo
0: wuliriza nze sigiraba wabula njirimu munda gye mba ndaba mba njirengerera wala teesa
1: obulaba ntuzi nuwewe fude tuma de wakine zirakenu wase vugonya nende ala singo mji waga maha msaja wa simba uwewe anange nakola ye siramo change tono tono na za ula siyo sindenemu
0: tomu sobola
1: siramo sinakola mwe change chari tono tono na gamba mba nga fude kwa kola nga mistake kula kanga abantu sewa terako letio simba nga liyao mziru waino teka kaka letio nga kaliyao kongela letio simba
0: mbwana
1: mbwana wa letio simba ya kundi eyane kuntana yani nima gamba te wakura nga mistake mwandika kumburuwa satadeo tata diyamba wateka nga kori kino nemu tisigiru wa satadeo mtungu wa corona
0: mpulida
1: wateka nga kori nonti mtibuga vugonya kuwore dera umudamu kwa ngujua kwa mtibuga vugonya
0: kakati soko otese
2: Amazo kutesa.
0: Munaye bila bulungi webale kutesa. Webale kutesa bami msajja waffe. Olinde obudde bungi.
2: Atenye nabikugana. Nabikugana ebyo.
0: Olinde obudde bungi oli kusonga ndala.
2: Ona agamba nti bannange nga nsanyuse okubawuliza ebbanga libadde ddene nnyo asigadde nga ye meeya kalungi.
0: Meeya naffe bulijjo tukumisinga. Sooka otubuulira akalulu ka kyamaani waffe. Lukwago wa misi yakayitamu.
2: Misi yawangula.
0: Maama nyabo!
2: Ne bamubba. Kati yakoze apiiru.
0: Maama. Apiiru zero sonde watera zuulira. Katonda asaasire busaasire.
2: Era asaasire.
0: Tebatera zuulira.
2: Natuko kubanaka. Tunabanaka lwa kalaini. Kola birako dati olu.
0: Oya komyeri.
2: Nasibi olugeo seregende lwa laini luli eri. Banda.
0: Senga kumanya abantu babbi. Bafuna lwa upapula wero kwa komishoni. Ngayete banda abba somali mchita umuri jesita. Bimitu biyata mene hilo.
2: Ona gamati senga. Kyo gamba kati nawe wabivira ko ddala
0: iye
2: miaka 18
0: taina woye
2: naddeyo buto kati nginga msista mbeya
0: taina o tayagala
2: kati naddeyo kati nafuka mberera
0: yakowa
2: kati kandawe na tono
3: singa mwe bali kuweleza wamune kujia
0: nae bali kuuliriza mkulu.